0: sailing member in good standing, meron kang dadaan ng regular na hazing na pinagbabawal nga ng batas na ito. Mahalaga maunawaan natin ano ba ang pinakaiba ng hazing sa initiation. Kasi hazing ang pinagbabawal at pinaparusahan ng batas. Ang initiation ay pwede, pero regulated lamang ang initiation. So ang simpleng pagtingin sa initiation, dapat hindi siya umabot sa hazing. Wala nga psychological or physical suffering. At karamihan ng initiation, may konting seremonya, may konting mga rituals, whether formal or informal. At sa initiation, ang mahalaga dito, kailangan, kung anuman ang samahan na yan, kailangan merong application. Part of the application would be saan mo gagawin. Tapos yung initiation ay dapat hindi lumagpas sa 3 araw. Sa application form mo, kailangan nakasaad din doon ano ba ang mga pamamaraan ng initiation at kailangan merong monitoring. So yan po, mahalaga. Paari, legal ang initiation, ang illegal ay ang hazing. Binanggit natin kanina na kahit anong samahan, whether fraternity or sorority or any organization, kasama dito ang sports organization. Maliwanag sa batas na anti-hazing law, any organized body of people, no? Whether club, association, group, fraternity, or sorority, ay saklaw ng anti-hazing law. Kung i-apply natin siya sa sports setup, so bawal siyempre sa varsity teams, bawal sa professional teams, bawal sa mga national sports association or national teams, bawal sa mga clubs ng ating mga local government units, at syempre bawal din sa mga private clubs and mga community-based organization. Ulitin lang natin, bawal sa kahit anong uri ng samahan. Kung ang samahan mo ay school-based, kailangan ka magparehistro sa iyong school. Kung ang samahan mo ay community-based, kailangan ka naman magparehistro sa iyong local government unit. Again, kaya siguro minarapat ng ating mambabatas na magkaroon ng rehistro at monitoring para ma-monitor nga ang ganito mga activities. Maliwanag din sa batas na ito, lalo na sa usapin ng school, ang ating school ay tinatawag nating loco parentis. Ibig sabihin, in place of the parents. Kaya't mahalaga na ang ating mga coaches, ang ating mga teachers, ang ating mga school officials ay tumatayong magulang ng ating mga estudyante. Kaya't pinapahalagahan na kailangan safe ang environment. Okay? At magbigay tayo ng ano ba ang mga uri ng hazing. No? Binanggit natin kanina, physical or psychological harm. Anong uri ng physical harm? Anong uri ng psychological harm? Kung titignan natin ang batas, nakalagay dito something brutal, no? Brutal. At forced physical activity. Ulitin natin. Brutal treatment or forced physical activity na makakaapekto, makakasama sa physical at psychological health ng isang individual. Ulitin natin, brutal treatment or forced physical activity that will adversely affect the physical and psychological health of that member, of that recruit. At mayroong mga halimbawa na nakasaad sa ating batas. Siyempre, yung paddling, no? Yung ginagamitan ka ng bat, whipping, beating, branding. Ano yung branding? Ito yung lalagyan mo, halimbawa, susunugin mo, meron kang emblem, symbol na ilalagay sa katawan. Bawal yan. Force calisthenics, exposure to the weather, or papainumin ka, forced consumption of pagkain, di ba, liquor or any beverage or any substance. So yan ang mga halimbawa. Ulitin natin, brutal, forced, no, walang consent or kahit consent, napilitan lang dahil syempre sabi ni coach or sabi ni NSA official that will adversely affect the physical and psychological health of the recruit. So sino ang posibleng offender? Sino ang pwedeng parusahan pag ikaw ay nag-hazing? Siyempre, yung nagplano ng hazing activity, yung lumahok or participant sa hazing activity, officers ng samahan, advisors ng samahan, mga kapwa membro ng yung sports association. Of course, pwede ring parusahan ang school authorities, pag local organizations naman yan, local government officials, yung venue kung saan ginawa, dinaos ang hazing, pwede rin maging liable ang owner or yung lessor ng venue kung alam niya na gagamitin pala ang kanyang lugar para sa hazing. At syempre, kasama rin kahit sino man ang nandoon sa lugar na yon at hindi mo pinigilan ang hazing, pwede kang madamay. So, ang daming pwedeng offender. At baliwanag din sa batas na ito, kahit na pumirma pa ng waiver, yung neophyte, recruit, or atleta, pumirma pa sila ng waiver, according to the law, this waiver is void. Kasi siyempre, hindi mo naman pwedeng i-waive ang something which is illegal under the law, under this Anti-Hazing Act. Ang huling paksa natin tungkol dito ay ano ba ang parusa? Sino ba ang paparusahan? No? Ang parusa dito ay kulong and or fine. Ang pinakamabigat na parusa ay kung dahil sa hazing, ang nangyari merong namatay. Dahil sa hazing, nagkaroon ng rape. Nagkaroon ng mutilation o natanggal ka ng isang bahagi ng iyong katawan. Ano ang pwedeng parusa dun sa nagplano at lumahok sa hazing? Kulong, anywhere from 20 years and 1 day to 40 years. Matagal, no? Matagal ang parusa, Judith. At mahal ang fine, 3 million ang ipapataw na fine. Pag, again, hazing resulting in death, rape or mutilation or even sodomy, ulitin natin, 20 years and 1 day to 40 years fine of imprisonment. Kung wala namang namatay, kung wala namang rape, at ano lang, physical abuse lang or psychological abuse, kung sino man yung nagplano, kung sino yung naglahok, wala namang kulong. Ang magbabayad lang ng fine ng 2 million. Again, merong kulong kung may namatay or kung merong naging rape. Ang tanong din, sa eskwelahan, meron ba silang parusa? Siyempre, kung sila ay lumahok, then may parusa yon. At kung inapprove nila ang initiation at merong nangyari dahil sa merong nangyaring hazing, pero ang inapprove lang nila ay initiation, at kung walang kinatawan ang school in the initiation ceremony, no? At sinabi naman natin ang initiation ay legal, pwedeng patawan ang school ng 1 million fine. Mabigat ang parusa. Mabigat ang usapin ng hazing. At ulitin lang natin, ang hazing sumasaklaw sa sports. Dahil ang ating sports, merong mga organization, at ang hazing nga ay para makapasok sa isang samahan or para manatili kang isang atleta ng samahan na yon, kailangan regularly may dinadaanan kang hazing. Ayaw natin ang hazing, syempre. No? Dahil ito ay abuso. Abuso sa ating physical at abuso sa ating psychological. Ang atin naman sinusulong, Judith, at sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa sports radio, kailangan safe ang sports. Ligtas ang sports. No? Ligtas ang eskwelahan. Ligtas ang ating mga sports facilities. No? Kamakailan lang, nabalitaan na naman natin, nagkaroon ng pamamaril at pananakit, no, sa eskwelahan all over the country. Yan ay kinalulungkot ng lahat. Kaya't safe ba ang ating schools? Safe ba ang ating sports facilities? Yan ang kailangan nating isulong. Kaya't sa ating darating na episode, sa next episode natin, sa lahat ng sumusubaybay ng Legal Playbook, ang susunod nating episode ay tungkol sa safe sports. Let us practice safe sports, no? At meron akong panukalang policy tungkol sa usapin na to, nakasalang na ito, akin ang sinubmit sa Philippine Sports Commission at Games and Amusement Board. Hopefully, sa lahat ng ating mga sports duty bearers ay sana magkaroon, kahit anong version pa man, kailangan natin ng isang napakalawak na safe sports policy. Hindi lang yan tungkol sa physical, kailangan emotional, social, at psychological. So muli, ulitin natin, ang hazing ay hindi lang nangyayari sa sorority, Hindi lang nangyayari sa fraternity, ito ay pwedeng mangyari at pwede kang parusahan sa usapin ng hazing sa sports. Judith?
1: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook. Sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
2: Salamat. Napakalinaw ng paliwanag, Attorney Al. Akala ko ang hazing, yun lang talo. Attorney, napakaraming forms pala of hazing.
0: Tama, hindi lang physical, no?
2: Yes.
0: Napakahalaga yung psychological at alam naman, napaka-creative natin at ang daming pwedeng uri ng psychological, no? Pwedeng harassment, hindi kailangan saktan physically ang isang membro or isang estudyante para magkaroon ng hazing. Pero siyempre, alam natin pag-aabot ito sa korte, kailangan ng, kasi yung physical injury or even death, madaling established yun eh. Yung usapin lang ng psychological, syempre kailangan mo ng psychiatry siguro as a witness at makikita natin sa kung ano ang naging pinsala or harm because of the psychological hazing, Judith.
2: Malinaw kasing ebidensya yung sa physical, ano po, attorney. May exceptions ba sa batas na ito, attorney, kung ikaw ay, well, sa mga uniform personnel o kaya sa AFP?
0: Unfortunately, wala, no? Kaya walang exception any organization nga eh, no? Yung iba sinasabi natin open secret daw na meron, pero alam natin na yan ay bawal at dapat iwasan dahil hindi lang dahil sa parusa, syempre mabigat ang parusa, pero dahil sa ginagawa trauma, ano yan eh, nakaka-traumatize. Of course pag ikaw ay nakitil yung iyong buhay, syempre, no, pero pag ikaw ay nabuhay, ipang epekto sa iyo dahil nga sa brutality at force. Kaya nga napakahalaga for students yung consent. Free consent, hindi yung consent dahil napilitan ka lang, consent dahil pinag-usapan nyo yung program, pinag-usapan nyo na pwedeng ito ay mahirapan ka, no? Pero kailangan na pag-uusapan. I think yun yung isang mahalagang aspeto ng safe sports ay meaningful dialogue. Hindi one-way speech, no? Kailangan discussion at nauunawaan ng atleta kung anong kanyang pinapasok.
2: Ayan, salamat attorney. So malinaw ito at sa kasalukuyan na maraming investigasyon na nangyayari. Kami sa publiko, yung ating mga kaibigan na nakamasid lamang dyan, alam nila kung ano yung pagbabasehan. Di po ba ng investigasyon, yan ba'y naayon sa batas? At ito, salamat sa pagdidetalye ng patungkol sa anti-hazing law, ika nga.
1: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
3: Okay, so inyo pong napakinggan si Attorney Al Agra, isa pong edisyon ng ating legal playbook, ang ating muling na-play about ngayon sa hazing. Napakahalaga din na maintindihan natin dahil yun na nga, paglilinaw, hindi lang yung pagpalo ha, ang parte ng hazing, lahat, psychological aspect ay bahagi na rin po at kumbaga paglabag tiyan sa anti-hazing law. Samantala, busy kasi si attorney. Alam natin, bilang lawyer, ang daming mga inaasikaso. Kaya naman po, nag-play na lang tayo ng isang datihan na mga topic. So, speaking of mga updates, konektado din si attorney Al dito nga sa ano, dito sa pickleball na mamaya pala, busy day pala ito sa mga pickleball teams na sasali dun sa Manny Pacquiao pickleball tournament dahil meron pong mga team presentation, okay? Lalo na itong Parañaque Titans, meron silang team presentation, tapos may mga contract signing din dahil this is a professional league yung kanilang sasalihan. So meron mamaya na activity sa Tela Park Pickleball Center dyan sa Parañaque o Las Piñas. Yes, definitely Las Piñas, Parañaque. Si Jess Laid ang magko-cover at susubaybay sa atin. Around 6:30 in the evening po itong event na ito. Di kasi natuloy yung ating in a way ay presentation of the team. Minsan nagplano na i-guess sila sa ating PSA forum, ano, pero kasabay din po ng iba pang mga ganap, katulad ng ating Asian Games, yung pag-interview natin sa mga kasali nga, kalahok para sa Team Philippines sa Asian Games, kaya naantala. Lalo na ngayon pa lang yung formality of this, ano, of this signing para nga po sa mga, sa Titans, ano, Paranaque Titans. Kundi ako nagkakamali, top po official din si Attorney Al ng nasabing ano, Koponan. And then, in others naman, okay, tuloy-tuloy lang yung sa iba ninyang mga NSA katulad ng Pilipinas Climbing, okay, may training season pala itong national team natin sa climbing, at ito ay nagsimula na, okay, so merong PCI national team na merong training sa Boulder Space, okay, yung mga atleta ay nagkaroon ng mga initial assessment. Tapos, yun, under mga new coaches nila, nakilala na rin nila. And then, syempre, this coming, kailan to? October 1, meron muling mga iba-ibang mga lecture, seminar, na kung saan ang nangunguna dyan ay si Attorney Al Agra. Meron pong mga karapatan at obligasyon ng student athletes at coaches. Yan naman ang kanyang, kumbaga, ay advocacy program para talagang mapalawig ang pagkaintindi, okay, ng mga ordinaryong tao sa mga batas, sports at batas. So ito, karapatan at obligasyon ng student athletes at coaches by Attorney Al Agra, sports law professor and sports law for all advocate. Yon, sports law for all advocate. Yan po ay sa UP, magaganap. Pwede na mag-register. Open only to, ayun, College of Human Kinetics students and coaches and UP varsity athletes. Pero alam mo, sa isang komunidad, makapag-lecture ka ng ganito ay malaking kaanunahan po yan. Kapaki-pakinabang. Siyempre, lalo na, daming taga-UP. Ano, eh, paglabas nila ng UP campus, ang daming pwedeng matulungan at mabigyan ng serbisyo sa pagkakaalam patungkol nga sa mga karapatan at mga obligasyon ng mga student athletes. Ganun din yung mga coaches. Ayan. So, isa po yan sa naka-schedule pa rin. At siyempre, yung regular na Philippine Sports Commission, Philippine Sports Institute, okay, na certificate courses, iba-iba yan, ni-o-offer ni Attorney Al Agra. Hanggang December po ito, pero mukhang ilan na lang natitira dun sa regular module, and then special module na lang yung sa November or by October until December. Okay, so ang aming imbitasyon sa inyo, meron man tayong Asian Games, but kung kailangan may mga ganap ka agad, pwede naman pong magkaroon ng special edition si Attorney Al Agra, and then pwede rin nating balikan yung pang mga nauna niya ng mga edition. Marami-rami naman po yon, mga interesting topic patungkol pa rin sa sports at batas. Okay? So, good morning, Engineer Jemart, Nida, Malolos Transmitter, at si Tim, dumating na rin. Good morning. We will have our regular headline sports program maya-maya po, kaya umantabay dito pa rin sa Sports Radio 918, ang ating pa rin sports radio sa AM band.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. narito ang paliwanag ni DCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
4: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
8: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Maliare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay araw ng Lunes, September 14, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook mula po sa Sports Radio 918, ang pagbabalik ng ating original na page. Ayan, you can also like and follow all our social media accounts. We are available on our X, Sports Radio 918, sa ating YouTube, no? Sports Radio 918 AM. And of course, live din tayo ngayon mula sa ating Warcast DOS, no? You can also catch us live mula sa mga channels ng PTV4, free-to-air channel PTV4 po tayo, digital channel Affordabox channel 12, TV Plus channel 4, at sa Sky Cable naman ay channel 29. Very special po ang ating episode dahil dalawang special guest mula po sa ating Philippine Paralympic Committee, PhilSPADA, ang ating makakakwentuhan. Sa unang bahagi, ang mismong Secretary General na si Sir Goody Custodio ang sasama po sa atin patungkol sa latest update sa ating Para Team Philippines na sasabak sa 5th Asian Para Games. And actually, as of today, meron na lamang pong 34 days bago ang inaasahang kampanya ng ating Filipino para athletes dito sa okasyon. At sa second part naman, we will be having Gary Behino, yung ating swimming Paralympian. At siya po ay isa rin sa mga lalangoy, no, sa paparating po na Aichi Nagoya Asian Para Games. But of course, before that, pinakamaiinit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin, kamustahin natin ang kasalukuyang kampanya ng ating Philippine Para Chess Team mula sa itinatanghal na 3rd FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities. Ito po ay kasalukuyang ginaganap sa Samarkand, Uzbekistan. So, actually, tatlong rounds na yung natapos para sa mga miyembro ng ating Philippine Para Team na binubuo ni Nadari Bernardo, Henry Roger Lopez, Jasper Rom, at ni Attorney Chaser Mendoza. Of course, kasama rin po nila ang head coach ng ating Philippine Para Chess Team, si Coach James Infiesto. Mula sa round 1, panalo po ang Pilipinas, katapat ang Brazil, 3.5 by 0.5, no, ang naging panalo nila over Brazil, no. At ang mga panalo na to ay nanggaling kina Dari Bernardo, Henry Roger Lopez at Jasper Rom. Samantalang naging tabla naman yung naging laban nitong si Attorney Chaser Mendoza. Pagdating dun sa second round, another win against Hungary ang nakamit po ng Pilipinas, 3-1 yung naging resulta po nito. So dahil po yan sa efforts din, no, nitong sina AGM Henry Roger Lopez, AGM Jasper Rom, and of course National Master Dari Bernardo. Pagdating po sa third round dito, talagang mas nahirapan po ang ating team dahil second seed Cuba yung kanilang nakaharap dito, at dito nga ay yumukod po sila 1.5 over 2.5, no. So panalo po ang Cuba dito sa round 3. So ngayon naman ay sa pagbabalik, no, ngayon yung inaasahang laban po ng Philippines, or I believe tomorrow, no, ang magiging laban po ng Pilipinas, no, pagdating doon sa round 4. At ang kanilang makakaharap naman ay ang team ng Egypt, no. Itong team Egypt naman, tinalo naman ang Kazakhstan doon sa previous round. So again, hopes are high, no, para sa ating Philippine Para Chess Team na makabawi dito sa 4th round, itong ongoing 3rd FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities. So, all the best, no, sa mga susunod pang round. Again, this is a 7-round event, at ang previous performance po ng ating team dito was 3rd place, no. It was in last year, I believe, no. Samantala, ito sa ating pagpapatuloy naman, kamakailan ay officially ay nagkaroon po ng send-off ceremony para sa mga miyembro ng ating Team Philippines na sasabak sa 20th Asian Games at 5th Asian Para Games. So yan po ay ginanap kamakailan last Thursday sa Rizal Memorial Coliseum. At again, very happy tayo na makita ang inclusivity, no, sa ating mga national team, dahil pinagsabay na, no, ang send-off para sa mga Filipino para athletes at sa kanilang able-bodied counterparts, no. Again, kung bibilangin simula ngayong araw, for the 20th Asian Games, meron na lamang pong 5 araw bagong opisyal na pagbubukas na itong okasyon. Samantalang meron namang 34 days bagong inaasahang aksyon sa 5th Asian Para Games, no? So, kung titingnan po natin the previous edition na sumali po ang Pilipinas sa Asian Para Games, tumapos po tayong pang-siyam overall, no? During that edition na ginanap sa Hangzhou, China, it was in 2023, 10 gold medals, 4 silvers at 5 bronzes, no, ang napanalunan ng ating team. At ito pong record na to, ito actually yung best finish po ng Pilipinas mula sa Asian Para Games, no. We started joining in 2010 sa Guangzhou, China. At dito po ay 4 silver at 3 bronze medals ang nakamit po ng Pilipinas, no? At ang naging official ranking ay pang 21st. Pagdating naman sa 2014 Incheon, South Korea, Asian Para Games, dito naman wala pa rin, no? Hindi pa rin tayo nakagintong medalya dito. 4 silver or I believe 5 silver and 5 bronze medals ang naging performance po ng ating team for 24th placing. So from 21, bumaba pa, no, pagdating dun sa second edition. At dun nga, sa third edition na ginanap sa Jakarta, Indonesia noong 2018, ito na. First time po, no, na nakalikom ng gintong medalya ang ating koponan with 10 gold medals, 8 silver at 11 bronzes. At during that time, ito rin yung first time na tumapos sa pang-11, no? And sinundan nga ito ng 2022 Hangzhou Asian Para Games edition, and it was 3 years ago na, no? So 2023 ginanap po ito, at dito nga best performance, pang-9th placing with 10 gold, 4 silver and 5 bronze medals. Samantala, dito po sa nangyaring send-off ceremony, ang daming sorpresa, pinamunuan niyan of course ang Philippine Sports Commission sa pamumuno po ng chairperson Jan Patrick Pato Gregorio. Naging tampok din po dyan of course ang pangulo ng ating Philippine Paralympic Committee Felspada, si Sir Michael Baredo, and syempre yung pangulo din po ng ating Philippine Olympic Committee, itong si Abraham Bumble Tolentino. During the occasion, of course, ay meron pong talagang very inspiring message, no, na binigay itong si Sir Michael Baredo sa harap ng ating mga Filipino para-athletes. And of course, sa buong Team Philippines. Narito po ating panoorin at pakinggan.
9: Magandang hapon sa inyo lahat. Good afternoon. It's nice to see so many old faces here today. And of course, lahat ng mga bagong mukha na nandito ng araw. Una-una, I'd like to, of course, on behalf of the Philippine Paralympic Committee, Filspada, like you said, talaga unahin ko pagsasalamat sa Philippine Government and the Philippine Sports Commission sa full-out support na binibigay niyo sa amin at sa sporting community natin. Palakpakan natin ang Philippine Sports Commission. With the leadership of the very energetic and good-looking, I don't know, John Patrick C. Gregorio Pato, Chairman Pato, of course. Salamat. And of course, his commissioners, huh? The work that are being done by the commissioners, Commissioner Bongku, Commissioner Fritz, Commissioner Walter, and ang ninong namin, ang aming patron, yung commissioner in charge ng aming para sports, si Tito Ed Aito. Yeah. Anyway, for all of those, of course, I'd like to acknowledge also the presence of our good congressman, vice chairman of the Youth Sports Committee, Richard Goma Gomez. Tutulong sa amin. Then sa aming mga trainer programs, pag-usapan na namin. And of course, all the other presidents of the NSAs, National Federations, Secretary Generals that are here today. And of course, hindi ko pwede kalimutan, yung aming big brother. Sabi ko, Chairman, yung aming medalya, dagdag na lang ninyo sa mga medalya makukuha ng Philippine Olympic Committee, di ba? Chairman Bumble Tolentino, big brother. Dagdag na lang namin, ha? Kasi maraming, talaga yung pinakahirapan kami sa Asian Games at tinanggal yung mga sports na meron kami gold medal rin. So sasakay na lang kami sa Asian Games medalism. Okay lang, Bumble, rest. Thank you. Para sasakay na kami sa incentives makukuha ninyo. Okay? So anyway, I was asked to talk about pride and inspiration. And maybe that just came to my mind. Kakabalik ko ng diretso from the airport kasi pinag-usapan namin doon yung susunod na ASEAN Para Games in Southeast Asian Games sa Malaysia. They are already preparing for next year. So I just would like to maybe share with you kung sa isip ko tuloy what would be a simple formula to be able to succeed and to achieve in all endeavors of life. When you talk about, first of all, you have to have a goal or a goal direction. Secondly, you have to start moving towards that goal or take the initiative to do so. And of course, in the process or while you are trying to achieve that goal, you will be facing barriers and challenges. So you have to maintain a positive attitude. I'm talking to all of you athletes here, bound for the Asian Games and to the Asian Para Games. Think this way. This is a very simple formula, lalo-lalo na sa sport. What is your goal? Your goal is to win the gold medal. Diba? The goal is the goal. And in that process, you're going to have to start from somewhere. And this is where you take your initiative to work towards that goal. Sport is really a way or month of showing what this simple formula is all about. What is the next step initiative? Never, but remember that success is not measured from where you start, but from where you finish. And in the process of going through that gold medal, aim high. No, you will be going through the challenges, yung karapan ninyo, yung ginagana yung training, the barriers, the hurdles that you will go through. You must have a positive attitude, if not a winning attitude. Panalo na kayo. You have to think that you're going to win the race, win the game, and this is for us to make your countrymen proud of you, and for all Filipinos to be happy that you guys have achieved your success in achieving sports excellence, exciting, inspiring the Filipino people and the people in all over Asia. So, una-una, huwag din kalimutan ang importansya that when you try to achieve that goal, magkaroon kayo ng killer instinct. Huwag yun hindi yung papatayin yung kalaban ninyo, no? Pero ibig sabihin nito, kung lamang na kayo, tampakan nyo pa, di ba? If you're far from the second place, lamang nyo palado. In other words, do not stop until you can give all you can. Sabi nga ni President Bumble kalina, itodo nyo na. And I think that's very important. Okay? And of course, pride, like I mentioned, inspiration. As you achieve your medals during these games, you have to remember that you're representing the Filipino people. You're ambassadors to these games, and you have to show to all that meron din kayong puso pagdating sa competition, sa laban, sa palakasan. Huwag niyo kakalimutan yung animo. No, yung animo ninyo, yung animo spirit, yung one big fight ninyo, at saka yung Go Philippines fight, di ba? Di ko alam kung mga eskwela ng mga labas dyan. But I'm just saying is, keep that in mind, yung puso ninyo sa laban at sa palakasan, napaka-importante yung ipakita niyo. But don't forget also, ipakita rin niyo yung puso ng Pilipino pagdating sa pagmamahal. Di ba? You love your part, your teammates, also will also pakita ninyo pagmamahal nyo, give a smile to your mga kalaban ninyo sa inyong mga opponents then. Because you are ambassadors of the Philippines. And again, hindi nga na babagit ko na rin, it is so important that we can show unity through sport. And I think Asia is the biggest continent and region in the world. 60% of the world's population are from Asia. So let us show this to them. Let us show them that we have the heart to fight, to play, and be competitive. But we also have the heart sa ating mga kapwa-atleta at kapwa mga kaling sa Asia. So with that, I guess what's important here is whether you win, manalo or matalo, you have to cheer everybody on, di ba? And lagi ko sinasabi palagi sa ating mga kasamang para athletes na pupunta sa mga games nila, let us also cheer dun sa ating kalaban. And what is that cheer? Alam niyo na yun, di ba? Ama, we always say after the game, three cheers for yung ating kalaban. Can you all resoundingly help me make the Asian people here the three cheers for the Philippine team? Hep, hep!
10: Thank you, President Mike.
8: Tin po nga napanood at napakinggan ang pangulo ng Philippine Paralympic Committee PhilSPADA si Sir Michael Barredo. Hep hep hooray para sa ating mga Filipino para athletes. Samantala, unang bahagi pa lamang po ito ng ating Para Games Hour. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang Secretary General ng ating Philippine Paralympic Committee PhilSPADA si Sir Goody Custodio. Magbabalik pa ang Para Games Hour.
0: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
0: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
0: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
0: Dito sa Sports Radio 918.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B, wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C, magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Sports Radio 918 AM.
8: Nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918. Mapapakinggan sa ating talapihitan 918 AM. You can also like and follow all our social media accounts, no? So Sports Radio 918, available po tayo mula sa X, mula sa YouTube. And of course, no, currently naka-live din po ang ating Warcast DOS. No? You can also catch us live sa ating PTV4 channels. Ayan, available din po ang ating PTV4. Of course, partner po natin yan, free-to-air channel PTV4, digital channel for the box channel 12, sa TV Plus channel 4, at sa Sky Cable naman ay channel 29. Samantala, ito pa sa ating pagpapatuloy, no? So kanina nga nagka-countdown tayo, mahigit 30 days na lamang or 34 days simula ngayong araw na to, no? Ay magbubukas ng aksyon for the 5th Asian Para Games, and we are very excited din, no, sa magiging performance ng ating Filipino para athletes dito sa okasyon. Actually, dun po sa naganap na send-off ceremony ay meron pong naging talumpati po doon ang mismong chairperson ng Philippine Sports Commission, no, si Chairman John Patrick Pato Gregorio. Siguro eto, pakinggan at panoorin po natin yung ilang bahagi lamang po nung kanyang sorpresa para sa mga miyembro ng ating Team Philippines.
12: To Sir Mike Barredo, SG Goody, sa lahat po ng mga NSA officials, Ma'am Cynthia, Kong Eric, and sensya na ho kayo, opposite eh. Yeah, hindi ko makitahan. To Milo, to all our sponsors, magandang hapon po. Balita ko patating rin si Kong Mike D. and si Senator Bongo, parehong chairman ng Youth and Sports sa House of Rep tsaka sa Senado. All the best po to all our athletes and coaches, to POC, to all NSAs. All the best to 2026 Nagoya Asian Games. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. All the best po para sa Para Asian Games na darating October naman. Palakpakan po natin ang Para. Let's go straight to the point. In 2018, I was Sec-Gen of POC. President Bumble was chairman. We won 4 gold medals. In 2022, we won 4 gold medals. According to Sec-Gen Goody, Para won 10 gold medals in 2022. 10. 5. 5 gold medals. 10. Parang 10. Nakita mo saan? Yan yun. 10. Rito ba eh? 10. Una po, lahat ng atleta at coaches na lalahok sa Asian Games, dagdagan na natin ang allowance nyo.

0: an additional 6,000 pesos para sa dating Asian Games. Pero yan ho ay maliit na bagay. Tulong po ng PSC at PNC yan at ng Parfils Pada yan sa inyo. Pero gandahan pa natin ang talagang, gandahan na natin itong pagsubok na ito. Pag nilagpasan nyo yung apat na medalyang ginto sa Nagoya at pag nilampasan ni Para yung 10 medalyang ginto.
1: Iba lang eh.
0: Hindi, pero magkaiba. Iba yung Para, iba yung ano, Asian Games. Basta nagpasan nyo yung apat, Philippine Olympic Committee and NSAs, basta lampasan ni Sir Mike yung 10 for Para. Ako na mismo ang makikiusap sa mga PSC commissioners, additional reward to the entire delegation. Kasi pinupulong sa akin ni President Bambol, kaya naman daw talaga eh. Kaya naman talaga. And let's face it, matagal na nating pinag-aralan to, and when it comes to strategizing, talagang hanga ho ako kay President Bambol sa pag-strategize yan. Alam ko, kaya natin yan. Tinatanong ako ng media, ilang ginto at sino ang magkikinto? Ang sagot ko ho, lahat ng ipapadala sa Asian Games pwedeng maginto. Lahat pwedeng magmedalya. Because elite na po ito. Ito kaya-kaya na po natin to. So kami po, konting ano lang, konting kwento before I end my speech. Tuloy-tuloy lang po yung programa natin sa Philippine Sports Commission. Please give me the opportunity to explain to you. Nung tayo po ay na-appoint 15 months ago, tayo po ay nagsabi, tatlo lang naman yan, athletes welfare, regional training centers, and sports tourism. Yung athletes welfare, nandiyan na po. As I speak, umorder na naman tayo ng mga panibagong coasters at panibagong bus para madagdagan yung bago nating fleet. Umo-order na rin po ang ng panibagong mga track suits para sa inyo. Nakita niyo naman po yung nagawa natin po sa athletes dining hall. Katulong po ang Milo sa pag-upgrade ng dining hall. Gagawin na po yan next month. I-upgrade lahat ng dining hall. Talagpakan po natin ang Milo. Kausap ko po yung summit. Summit. Sabi sa akin na summit, may ginoong yung Uber Tan. Bibigyan nila tayo, ginagawa na nila ngayon, bibigyan nila tayo ng mga bagong jackets mula sa summit. Pagbalik natin galing Asian Games, bibigyan lahat ng atleta ng summit. Lahat po yan tumutulong, lahat po yan para sa inyo. Yung regional training centers, tuloy-tuloy po yan. Ito po ang team natin dyan. Lahat ng atletang pwede na, yung mga atleta natin na nagsilbi na sa bayan ng matagal na gustong maging regional training center coaches. Marami na po tayong regional training center coaches. Nandiyan na po yung Kawayan Isabela Rowing. Nandiyan po yung Candon Archery. Nandiyan na po ang boxing sa bukid noon. Marami pa po tayong tinatayong regional training centers because yan po ang bukos ni Pangulo. Yan po ang gusto ng ating mga LGUs. Marami po tayong tinatayong Philippine football pitches kasama ang PFF. Archery, baseball, ngayon po ang baseball, believe it or not, may tinatayo natin yan. December, bumalik po kayo sa baseball, you will see a brand new baseball field. Yung pinagkunan po natin ng loam soil dyan sa baseball field, dinadala na po sa Tayabas, meron na po tayong baseball field sa Tayabas. Meron na po tayong 20 hectares na bagong complex na binigay ng Bureau of Corrections sa Puerto Princesa, sa tabi ng National Road, 20 hectares din po yan. And then bukas po ang UP, kamiting namin kasi nagbibigay rin sila ng lupa for us to develop more training facilities outside of Rizal, outside of field sports, and outside of Baguio. Sports tourism. Alam niyo po yan, we've been hosting international events, we've been hosting karate, we've been hosting sambo, we hosted basketball, we want to host more events. December 2027, POC will bring the Southeast Asian Youth Games plus in Manila and in Tagaytay and Subic. Suportahan po natin ang mga batang atleta natin. And March 2028, Asian Youth Games in Cebu. Excited na po si Abich Games in Cebu. Excited na si Commissioner Haiko. Kausap po namin ang City of Cebu, President Bumble. Sobrang excited sila. Sa sobrang excited nila, bibigyan tayo ng 3.8 hectares in self-reclamation project, use of rock to PSC, so that kung ano yung facilities na gagawin natin doon for the Asian Beach Games, hindi na natin tatanggalin kasi binibigay sa atin yung lupa for the use as a legacy project of both PSC and POC. So, yan po lahat. Ginagawa natin. Next month, babalik po ako sa Ormoc. Pati rowing, nandun na. National Training Center, Modern Pentathlon, pati fencing, nandun na. Minamadali natin yung pagbukas ng fencing center sa UP na tinulungan rin ni Bong Richard. So, sa lahat po ng mga atleta, you have to be part of this transformation na pagkatapos niyo po magsilbis sa bayan natin bilang atleta, nandito po tayo para gawin kayong coaches for the regional training centers all over the country na gustong-gusto po ng mga LGUs. Ang sabi sa

0: May powerlifting tayo, swimming, at table tennis, taekwondo, basketball, at saka yung dalawang wheelchair natin, wheelchair basketball and wheelchair fencing. Yeah.
1: Yes.
0: Yung mga magko-compete.
1: So, 12 para sports, no, yung sasalihan dito. But yes. Of course, sir, syempre yes. Alam natin, yung para chess wala, no, dito sa edition na to, sa Aichi Nagoya. Sino kaya, sir, yung nakikita nyong mag-i-stand out, no, dito sa mga mentioned na para sports natin?
0: Ang magiging stand out, bukod sa swimming and athletics, ang tingin ko magiging underdog natin dito is cycling, table tennis, and maybe taekwondo. Yun ang magiging ano natin. Kumbaga, secret na natin yung parang black horse. Black horse natin yun.
1: Nako, kabahan na yung mga ano, no? Yung mga atin sa atin, but of course. No? Siyempre, sir, ito bang Asian Para Games, aside from the medals, ano ba to at stake sa major competitions for the 2028 LA Paralympics? Ano ba to? Connected na rin po ba ang paglahok dito?
0: Yeah, actually, connected pa to. Ayan. Parang ito na yung parang yung one foot is already inside. So, kailangan natin pagbutihin ditong Asian Games and next year. Kasi next year, may mga World at saka Grand Prix na competition, mga tournaments. So, yung karamihan ng mga atleta natin na sasali dito sa Nagoya will still be competing sa mga international tournaments next year to ano, parang added points and ranking. Kasi kung hindi sila magko-compete doon, eh, either bababa yung ranking nila. So, malaking, so, sa tulong ng ating Philippine Sports Commission, eh, matulungan yung mga para-athletes natin na magkaroon ng exposure at saka additional international tournaments para maka-compete sila o makasama sila dito sa darating na LA Paralympics sa 2028.
1: Yes, and of course, dito pa lamang sa Asian Para Games talagang salang-salana kasi 'di ba, hindi sila yung basta nilagay lang, no, dito sa okasyon, may mga qualification process silang sinalihan. Pero sir, ano ba ang nakikita niyong strength nitong ating team? Of course, from our best ever performance in Hangzhou in 2023. And ngayon, nakita niyo na basically yung ilan po dun sa mga names, no, na magre-represent sa Pilipinas. Ano, gaano kalakas itong team na to for Aichi Nagoya?
0: We're confident na malaki yung moral nila, especially, yan nga, kasama sila dun sa send-off na nangyari last week. At the same time, siyempre, bukod sa suporta ng Philippine Sports Commission at ang PhilSpada, may mga ano eh, may mga tumutulong din sa bawat sport mag-commit nila yung inaasam nila na makasama sa LA Paralympics. Yung mga atleta natin ngayon masaya dahil yung iba from previous years hindi sila nakakapag-compete outside of the Philippines. Ngayon, nakakapag-compete sila. Kaya nakakasama sila dito sa ating Asian Para Games at saka mga international tournaments natin.
1: Yes. Meron ba kayo, sir, mga nakikita rin po, no, na mga potential na mga bagong atleta na pwedeng gumawa ng surprises po pagdating dito or even yung mga veterans po natin, no, na sila't sila pa rin po?
0: Well, yung mga veterans, ano yan, given na yan eh. So, kumbaga, siyempre parang ano sila, kailangan talaga nilang magtrabaho ng gusto. Pero yung mga katulad na sinabi ko na mga black horse natin, yan, sa athletics, meron tayong tatlong youth na magko-compete dito, na naglaro nung
1: yes. Naglaro nung ASEAN Para Games, no? I believe, no? Sa last January po 'yan. sa Nakhon Ratchasima, Thailand. No? Kasama pa rin po natin Secretary General ng ating PPC Felspada, si Sir Goody Custodio. So, na-mention po ni Sir Goody, nasa 69 para-athletes ngayon ang kompirmado nga kasali na or pasok na doon sa lineup po for the Aichi Nagoya Asian Para Games. At meron pang inaasahan na 4 more from the sport ng para swimming, para powerlifting, no? So yan yung ating mga aasahan pa. So meron daw pong possible na kabuo ang 121, no? Philippine team delegation ang bumuo sa buong koponan ng Pilipinas pagdating dito, no? So and malaking hamon po ngayon, syempre wala pong para chess, but kahit na ganun ay optimistiko pa rin po ang Secretary General ng Felspada, no, na makakayang gumawa ng surprises, no, nung iba pa po nating mga para sports, no, including mga na-mention niya sa para taekwondo, of course nandiyan pa rin yung ating Paralympian na si Aline Ganapin, sa para judo I believe meron din tayong sasalihan ngayon na wheelchair fencing, no, the last ASEAN Para Games isa ang wheelchair fencing sa gumawa ng sorpresa dahil meron din silang napanalo ng gold medal doon, and of course yung ating table tennis din, no. So talagang marami tayong aabangan pa pagdating sa magiging competition, no, ng ating Filipino para athletes pagdating sa 5th Asian Para Games. Samantala, and mahalaga din po, no, ang magiging paglahok dito, lalo na kumbaga ito na yung parang ano, no, simula din nung paghahanda, no, ng ating mga Filipino para athletes papuntang 2028 Los Angeles Paralympics. So again, sabi nga natin kanina, hindi basta pinili lang, no, hindi basta tinuro lang na o sige mag-join ka, no, sa Asian Para Games. Meron silang mga sinalihang qualification tournament, no, merong world ranking na pinagdaanan, meron silang qualifying standard, no, na pinagdaanan para talaga mapili sila makapasok dun sa official list, no, ng Team Philippines. Samantala, sa ating pagbabalik, no, marami pa tayong i-discuss na para sports story, at sana makasama pa natin, no, si Sir Goody Custodio. Magbabalik pa ang Para Games Hour.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Kasama pa rin po natin si Sir Goody Custodio ng ating PPC Felspada. Sec John Goody, of course, ngayon, yeah, syempre, no, mahigit 30 araw na lamang ay magbubukas na itong 5th Asian Para Games. So, ano ngayon, sir, yung sabihin natin main concern pa po ng ating PPC Felspada about the preparation po ng ating team?
0: Well, so far, ano lahat naman ng concern o problema na resolvehan naman lahat. So ngayon, ang ano lang natin, ang naging challenge lang natin the past few weeks is yung bagyo tsaka ulan. Kasi syempre, yung iba hindi makapunta doon sa venue na paglalaruan, tapos yung athletics, hindi sila makapagano dahil umuulan, pero kahit papano, nag-ensay pa rin sila kahit umuulan. So yun yung mga challenges natin. Pero ano naman eh, natatapos din natin, kumaga nagagawa rin nila yung pag-iensayo nila. So yun lang nakita kong naging challenge natin this past few weeks, yun lang.
1: Sir, ano yung masasabi nyo nga inadapo ng ating PPC Felspada in terms doon sa preparation this time for the Asian Para Games? Ano yung sabihin natin, yun talaga yung nakikita nyong malaking factor, no? At dahil doon talagang very optimistic tayo na magiging maganda, magiging successful yung campaign this time.
0: Compare nung previous Asian Games, tingin ko ito, I think it's running smoothly. Tapos, yun na lang, hinihintay na lang natin yung mga ibang atleta na mapapasama sa bipartite para makasama sila sa Nagoya. So, yun lang naman eh. So far, susuportahan naman lahat eh.
1: Meron ba tayong inaasahan pa, sir, na parang mga magiging meetings pa po, sir, ng officials po natin bago yung official po na kick-off no, na itong Asian Para Games?
0: Pagdating naman sa meetings, ano naman eh, since ngayon kasi, magsa-start na rin yung sa Asian Games ng ating regular athletes natin, national team na Philippines din. So sila nandun ngayon. So after nila, after 2 to 3 weeks, tayo naman, yung mga para athletes naman. So far, in terms of accommodations at saka yung mga venues doon, so far, ano naman daw eh, kahit sabihin natin na binaha at binagyo ang Nagoya, tuloy pa rin. Kumbaga, nandun sila at magsisimula. Okay naman daw.
1: Yes. Sir, as panghuli, no? Almost panghuli, no? Ano sir ang realistic medal forecast or target po ng ating grupo pagdating dito?
0: Well, we hope and pray na maipsan natin yung 10 gold medals natin, no, sa Hangzhou. Kasi nga, katulad nga sinabi ni Chairman Pato na may additional incentive nga raw ang atleta, hindi lang ng regular, pati ang para. So, hopefully, maging 11 o sana maging 10 din kahit wala ang chess. So, malaking ano yan. Ako, I'm pretty optimistic na kaya natin yan. Lalo sa mga bagong batang atleta natin. Tingin ko matutulungan nila yung mga veterans natin. So hopefully sa tulong ng mamamayang Pilipino, sama-sama tayo na i-cheer at ipagdasal ang ating atleta na sasali dito sa Nagoya.
1: Yes, there you have it. Si Sir Goody Custodio, Secretary General ng ating PPC Felspada. Maraming salamat po, sir. And syempre, all the best sa magiging kampanya po ng ating Team Philippines.
0: Maraming salamat, Ayang, at maraming salamat sa mga tagapakinig ng Sports Radio.
1: At ayan po, atin po nga nalaman ang latest patungkol sa preparasyon ng ating Team Philippines na sasabak sa 5th Asian Para Games. Samantala, quick break lamang po tayo sa ating pagbabalik. Makakasama na po natin si Gary Behino ng ating Philippine Para Swimming Team.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Doc, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy, ang ating ipinagmamalaking para swimmer na si Gary Behino ang ating makakakwentuhan. Gary Behino po, sa nakalipas na ASEAN Para Games sa ginanap po sa Nakhon Ratchasima, Thailand, ay siya po ay humakot ng 5 gold medals, no? I believe meron din siyang isang silver dito mula sa relay event. And this time, siya naman ay naghahanda para sa paparating na 5th Asian Para Games. At ito na, without further ado, makakasama na po natin Gary Behino. Gary, welcome!
11: Hi, good afternoon.
1: Yes, Gary, of course, ilang araw na lamang, actually, mahigit 30 araw na lamang ay magbubukas na itong Asian Para Games. So, gaano ka ka-excited para dito? Anong nararamdaman mo ngayon?
11: Ay, sa ngayon, medyo ano, kinakabahan-kabahan na rin pag naiisip ko yung ano, malapit na yung laro.
1: So may kaba, no? So si Gary, hindi ka na syempre bago, no? 13 years na nirerepresent ang ating Philippine Para Swimming Team sa international at sa local scene, no? So ano yung pagkakaiba ngayon ng preparation mo dito sa Asian Para Games?
11: Wala naman. Talagang meron lang siguro sadyang tawag yan, may style lang talaga si coach sa pagko-coaching. Siguro iba-iba lang talaga yung workout kapag ano, every game.
1: Kamusta yung mga events mo? Ilang events ba ang lalanguyin mo dito?
11: May ano ako eh, limang events. Meron akong 400 freestyle, 100 freestyle, 50 freestyle at saka 50 butterfly at saka relay. Sa 21 points.
1: So sa relay. So ano to, same ba to yung mga naka-teammates mo last ASEAN Para Games? Sina Angel.
11: Si ano, sila Angel Marco. At si Marco at saka si Bea.
1: Si Bea. 'Di ba during ASEAN Para Games, tama ba, naka-silver kayo, pero yun kasi yung first time na nag-join tayo ng relay. How about this time? Ano yung natutunan nyo as a team, especially Asian Para Games, bigger stage, bigger competition?
11: Siguro ano, kailangan lang talaga ibigay nila yung best nila sa ano, sa laro. Yun lang talaga ang ano doon kasi dapat kayang-kaya namin yung gold nakaraan. Talagang kinapos lang.
1: Yes, kinapos ng konting-konti lang naman. Pero ngayon, as of ngayon, no, ano ba yung pinakamahirap sa training mo? Saan ka mas nagfo-focus ngayon? Pagdating ba doon sa endurance, sa speed, yung technique, meron ka bang, may bago bang binigay sa yung program sila, coach?
11: Talaga, kay coach ko na pinapaubaya lahat ng training talaga. Siya yung ano, naniniwala ako sa kanya na alam niya yung ginagawa niya para sa akin.
1: Sinong coach to?
11: It's Coach Tony.
1: Yes. Hello, Coach Tony. And syempre, no, habang tumatagal ka yung career mo sa ating national team, anong effect nun sa'yo bilang isang athlete?
11: Paulit po.
1: Habang tumatagal ka sa ating national team, syempre, veteran na talaga si Gary, no? Anong epekto sa iyo noon bilang isang athlete? Mas ano ba? Mas yung motivation mo na, you know, to become kuya sa ating mga swimmers or ano ba, mas inspired ba? Anong epekto noon?
11: May konting pressure kasi ano na eh. Kumbaga, matagal na ako. So, syempre dapat yung iba maasa na kahit pa paano makakapag bigay tayo ng medal, yung pressure, medyo mataas yung pressure nito.
1: Paano mo naman hinahandle yung pressure? Given na lagi yun, di ba? Kung sino yung mga veteran, sa kanila tayo, ano, aasa, i-expect na makakapag-deliver. Pero ikaw, paano mo hinahandle yung ganun?
11: Ala, iniisip ko na lang talaga na ano to eh, na yan talaga yung ano, sports, ang sports is ano, merong nananalo, merong talagang natatalo. Sabi ko, yun na lang nasa isip ko palagi.
1: Anong target mo pagdating dito sa Asian Para Games, Gary? Personal best, meet record, or medal?
11: Sana, yun ang personal ano ko, personal goal ko talaga is sana ano, maging medalist pa rin. Para at least kahit pa paano makapagbigay tayo ng karangalan sa bansa natin.
1: Pang ilang ano mo na ba to, Asian Para Games, Gary?
11: Pang ilan na ba?
1: Pangatlo. Pangatlo. So, nag-start ka 2018 sa Jakarta, and then 2023, tapos ito. Doon sa previous two editions, biggest achievement mo nun?
11: Yung Jakarta, nag-silver ako sa 200 IM. Tapos, itong China, China, nag-bronze ako dyan sa 400 freestyle. At saka 100 freestyle.
1: So, from one silver and then dalawang bronze doon sa nakalipas na edition. So, definitely ito pa rin ba yung event na inaasahan mo na magde-deliver ka? Kasi talagang sa freestyle ka talaga ano, no? Yun ang strength mo eh.
11: Yung 400, sana doon sa 400 makapag-deliver pa rin ng medal.
1: Yes. Sino biggest inspiration ni Gary Behino ngayon?
11: Inspiration? Siyempre yung anak ko. Anak ko, yun siya talaga. Medyo motivated tayo ngayon dahil meron akong anak na laging nagsasabi na ano, I want gold medal.
1: Yeah. And nakita naman natin yun, yung very inspired na Gary, di ba, sa nakalipas na ASEAN Para Games. So, yung si Baby Gray mo, yun talagang nagpo-push sa'yo, no? Again, Gary, para kanino mo ba ginagawa to? Of course, given, isa ka ng dad ngayon, para kanino mo pa ibibigay itong laban na to?
11: Bilang athlete kasi obligasyon talaga ng atleta na magbigay ng ano ng karangalan sa bansa natin. Dedicated pa rin to sa bansa pa rin natin.
1: Yes. And syempre bilang isang miyembro ng ating Philippine Para Swimming Team, gaano kalaking bagay sa iyo to? Imagine mula dun sa hindi mo inaasahan, 'di ba, na unfortunate na nangyari sa iyo. 7 years old ka ba noon, Gary?
11: Seven
1: ka noon, tapos bigla, 'di ba? Merong way pa no na para ma-represent yung Pilipinas, no. Hindi lahat may ganitong opportunity na maging representative ng Pilipinas sa internationally, no. Sa'yo, gaano kalaking bagay sa'yo yung ganito?
11: Actually, napakalaking bagay nito kasi yung pagiging para athlete ko ang laki ng binago sa sarili ko. Kasi dito mas lalong nadagdagan yung confidence sa sarili ko. Kasi dati mahihiyain talaga ako eh. Mahihiyain ako sa mga tao. Itong swimming ang nag-ano sa akin na nag-expose sa tao. Na parang naging normal na yung parang ay maraming tao na ganyan. Dati nagtatago pa ako.
1: Kung i-relate mo yung swimming sa buhay mo, ano yung biggest lesson na ituro sa iyo ng pagiging atleta, na ituro sa iyo ng sport?
11: Dapat maging matiyaga ka talaga. Kasi sa akin sa journey ng pagiging pagiging para athlete ko, hindi kasi agad ako nag gold medal. Start ako sa bronze, silver bago ako magkaroon ng gold. So, siguro kailangan lang talagang maging matiyaga tayo sa lahat ng bagay.
1: Yes, and tsaka na yung resulta, no? Basta yung consistent ka, matyaga ka sa lahat ng ginagawa mo, no? Mm-hmm. Sa punto to, Gary, no? Ano pa yung gusto mong ma-achieve, no? Bilang isang athlete, of course, na-experience mo na isa ka ng Paralympian nung Tokyo 2020. Tapos, ano pa, yung mga tingin mong kulang pa sa'yo bilang isang athlete?
11: Ang siguro yung maging ano finalist sa Paralympics, siguro yon kahit pa paano maging finalist doon.
1: Finalist, hindi medalist, Gary?
11: Sana, pero sana. Kahit yun, sa ngayon, yun muna siguro.
1: Oh. Yes, one step at a time muna. No? But of course, parting message, Gary, sino-sino ba ang mga taong talagang nakasuporta sa'yo, mga taong, kumbaga, nandyan lagi, no, para suportahan ka?
11: Sa akin sila, ano, sila coach. Coach Tony, si Coach Brian, mga coaches ko. Sila yung minsan, sasabihin ko sarili, hindi ko naman kaya yan, coach. Or sila Brian, kakausapin nila ako yan na dapat siguro kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Sila yung malaking impluensya sa akin sa pagdating sa sports.
1: May time na ba dun sa 13 years? Kasi na-mention nga natin, no? May time na ba dun na parang naisip mong what if ano, mag-give up ka na, umalis ka na sa national team?
11: Ang daming beses. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ni coach. Dati nagsisimula pa lang ako, sabi niya, kita to ulit tayo sa training. Tandaan mo, unswimming party na ng buhay mo. Naalala ko yun. Kaya, nagkatotoo naman. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa swimming.
1: Yes, and no regret. Talagang may mission ka naman. Pa. May mission ka pa, Gary. Yes. Gary, of course, all the best sa magiging campaign mo sa paparating na Asian Para Games. Hangad namin lahat ang tagumpay ng bawat isa sa inyo, no, na sasabak at daladala ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat.
11: Ay, maraming salamat din sa Sports Radio.
1: Yes, there you have it. Nakilala po natin Gary Bihino, ang miyembro ng ating Philippine Para Swimming Team na sasabak po sa 5th Asian Para Games. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Thank you so much sa ating mga nakasama. Of course, Secretary General po ng PBC Philspada, si Sir Goody Custodio, Gary Bihino. Maraming salamat, at syempre kay Coach Brian Ong na tinulungan din tayo para maging posible itong ating special episode. Thank you so much din po sa ating nakasama sa Master Control, Timothy Tapales, si Sir Edmond Obra, and si Sir Rodson Ostiniano. Nandiyan din si Chin, no, kanina. And syempre ang ating Malolo at Marulas Transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
13: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
14: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
13: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
14: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
13: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
14: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
13: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
14: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
13: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
15: This is a public service announcement.
13: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas.
3: Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagkalat sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
20: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
17: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
17: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
24: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
23: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
25: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
26: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
23: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
27: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
28: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
29: If watching the games is not enough for you,
30: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK. Talk.
31: 20th edition ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan magsisimula na po ngayong araw na ito. Samantala, sa larangan ng basketball, Giles Pilipinas Women, dominanteng panimula ang itinala sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa 5-on-5 Women's Basketball Competition. Balikan po natin yan at syempre pa mga balitang Asian Games ating bibigyan daan dito sa ating programang Hoop Talk. H-O-O-K-T-A-L-K Hoop Talk. Pilipinas, nakakasiguro na ng medalya dito po sa Asian Games dahil ang ating Philippine Women's Soft Tennis Team ay umabante sa semifinals nito pong 20th Asian Games. Nako, historic breakthrough para po sa ating mga manlalaro na pinangungunahan ni Bien Zuleta. Mamaya po ating makakapiling sila via Zoom dito sa ating programa sa DZSR Sports Radio 918. Yan, syempre pa, tayo po ay maghahatid ng mga balita, developments sa 20th edition ng Asian Games at ang ating correspondent na si Miss Judith Caringal nasa Nagoya, Japan na. Mamaya po, abangan ninyo yung kanya mga magiging pag-uulat. So, for today, opening ceremonies ng Asian Games, bukas, full blast na ang competitions. Of course, we are cheering for Team Philippines. Hopefully, no, ating nga pong malagpasan yung apat na gintong medalya na ating nakamit nung nakaraang edisyon ng Asian Games.
0: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
1: The 20th Asian Games.
0: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
30: H-O-O-P-T-A-L-K Hoop Talk.
31: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ria Arevalo. Live tayong sumasa inyo ngayong araw po ng Sabado, September 19, 2026. So, magandang araw sa lahat sa mga nakikinig sa atin sa PBS Receiver app. Sa mga hindi pa po nakakapag-download ng ating PBS Receiver app, mag-download na kayo sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets, para anytime, anywhere, pwede nyo pong mapakinggan mga programa sa ating himpilang Sports Radio 918 and pwede rin sa mga iba pang himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Pwede nyo rin kaming panoorin sa pamagitan ng ating official Facebook account, Sports Radio 918. Hanapin nyo lamang po no, sa Facebook. Please like, share, and follow our Facebook, RX account, Sports Radio 918. And tayo po ay napapanood din sa YouTube. Hanapin lamang ang ating channel, Sports Radio 918. So pwede nyo pong matunghayan yung mga updates din natin and other interviews no sa ating YouTube account. So yan po yung mga social media accounts ng Sports Radio.
30: H-O-O-P-T-A-L-K Talk.
31: Magandang umaga sa ating mga kasama sa Master Control, sina Engineer Winston Del Rosario, Zuzane Barameda, and our EP, Executive Producer. Talaga ba? Si Matthew Pacheco. So mamaya po ating bibigyan daan mga pag-uulat ni Miss Judith Caringal. Ano bang i-expect natin sa opening ceremonies ng Aichi Nagoya Japan Asian Games? Syempre dapat bongga yan kasi ikatlong pagkakataon na ng Japan na mag-host nito pong Asian Games. So definitely excited sila. Matagal na rin yung huli. If I'm not mistaken, Hiroshima pa yung huling edition ng Asian Games na ginanap sa Japan. And of course, iatid rin natin yung mga developments sa iba pang kaganapan sa basketball, ang ating mga pambato sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup. Unfortunately, hindi po sila umusad sa knockout stages. Napakalalakas din kasi ng mga kalaban. So, yung ating Gilas sa 3x3 men and women under 23 teams, maaga pong na out of contention no, sa group stage. Mamaya ating balikan yung kanilang nga pong naging mga effort. And katulad nga na nabanggit natin sa pambungad ng ating programa, ang Gilas Pilipinas Women Dominant Start ang ipinamalas dito sa Women's Basketball Competitions ng Asian Games. So tinambakan po nila yung Kazakhstan. And aside from the 5-on-5 basketball women's side, aabangan pa natin yung kampanya ng ating Gilas 3x3 men and women. So, yan na lang ang mga aabangan natin sa basketball dahil sa mga, baka may mga hindi pa nakakaalam, no? Maaga pong natapos ang kampanya ng ating Gilas sa Pilipinas men, ang nakaraang kampiyon nitong Asian Games. Maagang na dethrone nung tayo po ay dinurog ng China sa group stage at hindi tayo nakaabante sa quarterfinals. So, kung tapos na yung campaign ng Gilas Men, nagpapatuloy ang aksyon sa men's basketball at kasado na ang finals na magaganap po bukas. Host Japan and Korea ang mga umabante sa finals ng 5-on-5 basketball competition. So, kahapon po, naganap kasi yung semifinal. So, more details about the victories ng Japan and Korea sa pag-usad ng ating programa. Okay, 16 minutes after 10 a.m., dumako na tayo sa ating mga balita at unahin na natin, ito nga po, rousing start ang ating Gilas Pilipinas Women sa 20th Asian Games Women's Basketball Competition. Tinambakan ng Gilas Pilipinas Women ang Kazakhstan, 86-58 noong araw po ng Webes sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa Group B Action sa Aichi International Arena. 86-58, again, ang final score. O, diba? Dominant performance for our nationals. Sa pangunguna ni Elizabeth Means, ang ating naturalized player, napakagandang debut para sa kanya. Game high, 23 points ang kanyang itinala, plus 4 rebounds and 8 steals. Then, supportado siya ni Stephanie Berberabe na nag-ambag ng 11 points, 8 assists and 4 rebounds. Habang si Jasmine Joson, Ken Pastrana and Janine Pontejos nakapagtala po ng tigwa 8 puntos para sa Gilas Women na nagtala ng 44% shooting from the field. And then Gilas also played extraordinary pagdating sa depensa. They recorded 26 steals from Kazakhstan na nag-commit ng 34 turnovers. So, yung hustle ng ating Gilas Women ay nakapag-resulta po ng 28 turnover points and 28 points sa transition, no, sa fast break. And they led by as many as 39 points. Ayan, mukhang talagang garado yung Gilas Women natin kasi yung Gilas Men eh. Unfortunately, yun nga po, na-out na kagad, no, natapos ng kampanya. For Kazakhstan, pinangunahan ni Tamara Nooykuk ang Team Kazakhstan with 11 markers. So, matetest ang bangis ng Gilas Women sa kanilang pagharap kontra Hong Kong tomorrow, September 20. No, and if they will win tomorrow, no, mas mapapatibay pa yung kanilang pag-asang makaabante sa quarterfinals ng competition. So they are trying to get that important victory against Hong Kong, and then after Hong Kong they will face host Japan. Kasi yan po yung mga nasa grupo na kinabibilangan ng Pilipinas. Tayo po ay nasa Group B ng competition. So, hoping tayo na, di ba, malagpasan ng Gilas Women yung kanilang 5th place finish noong 2023 edition ng Asian Games.
30: H-O-O-P-T-A-L-K. Talk.
31: Samantala, sa mga hindi pa nakakaalam, ang ating Gilas men, balikan lang natin ng konti. Kailan nga ba nangyari yun? Basta early last week, etong week na to pala, early this week, ay lumasap po ng pagkatalo ang Pilipinas sa kamay ng China, 105-61, yung naging panalo ng China para nga po pigilan ang pagpasok ng Gilas Pilipinas sa quarterfinals. No? Ang Gilas Pilipinas ay nakaaangat dun sa point differential against the other third place teams, no, sa ibang grupo. Kaya lang, with that 44-point loss sa kamay ng China, napunta ngayon sa ilalim ng rankings pagdating sa third placers ang Pilipinas. So with that, sila yung na-out. No? At umabante yung Jordan and then yung Saudi Arabia. So hindi nakaabot ng quarterfinals ang Team Philippines or ang Gilas Pilipinas men, and they finished 9th overall. This edition of the Asian Games 5-on-5 men's basketball. This is the worst finish ng ating Gilas men pagdating sa Asian Games. Nakakalungkot, no? Dahil after being champions, after being gold medalists 3 years ago, out kagad, no? Hindi nakatungtong ng quarterfinals ang Gilas men. And with that, yung mga umabante sa quarterfinals, no, of course, naglaban-laban kung saan, dun nga nag-emerge yung mga semifinalists natin. And ang mga teams na nakaabante sa semifinals ay itong Korea and Iran. So sila yung nagharap kahapon sa semifinals. Teka lang, bago yung semifinals, check din natin yung naging resulta dun sa quarterfinals, no? Ng men's basketball naman to, parang ano lang, pahapyaw lang na pagbalik natin, pagbalik-tanaw natin dun sa naging competition nga po, no? Kahit out na yung Pilipinas, syempre, ihatid natin. Nagharap po ang Jordan and Korea sa quarterfinals last Wednesday, with Korea winning over Jordan 114-80. So na-out na rin yung silver medalist noong nakaraang edisyon ng Asian Games 5-on-5 basketball. And then Iran won against Bahrain by 5 points only, 79-74. Then China won against Saudi Arabia 87-78. Then sa huling quarterfinals match, Japan defeated Chinese Taipei 85-78. Kaya naman silang mga winners ng quarterfinals ang umabante sa semifinals na ginanap kahapon. So kahapon po, Korea won against Iran 77-51. So ano rin yan, lopsided victory para sa Korea. And host Japan won against China. Aba, tinambakan din ng Japan and China. 97-77. Naubos yata yung bangis ng China, no, sa laban nila kontra Pilipinas. Doon nila binuhos lahat yung yung husay nila. And considering na hindi pa yung best team din ng Japan yung lumaro dito, ha, sa Asian Games. So, with this development, Korea will face Japan for the gold medal match na nakatakda po bukas. So, tomorrow at 7:40 p.m. Japan time, ang pagharap ng Japanese squad against the Korean side. So, gold medal match po yan sa 5-on-5 basketball. Mauna dyan yung battle for third place between China and Iran. So may chance ang China na ma-duplicate yung kanilang bronze medal finish nung nakaraang edisyon ng Asian Games. So that will kumbaga commence sa nung oras to, 4:40 ng hapon local time. So aside from that medal matches, no? Medal matches para sa men's 5-on-5 basketball. Yung women's basketball po, magre-resume na rin tomorrow. So, as early as 9 a.m. Manila time, ang Pilipinas, Gilas Women will face Hong Kong, China. So, maaga yung game nila sa Group B action. Susundan ito ng salpukan ng Japan and Kazakhstan. So, sa Aichi International Arena. So, yan po yung schedule ng mga basketball 5-on-5 competitions tomorrow dito sa Asian Games. Okay? And aside from the 5-on-5 basketball, yung 3x3 basketball din po ay ating aabangan. Okay, ating aantabayanan yan for the next days. If I'm not mistaken, sa 21 magsisimula yung 3x3 basketball. Okay, mamaya balikan natin, no? Yung groupings din ng ating mga teams, no? Gilas 3x3 men and women under 23 yung mga teams natin sa 3x3 basketball. So magandang masundan din yan. No, para nga po sa mga taga-suporta ng ating mga basketball squads dito sa Asian Games. Okay, 25 minutes after 10 a.m. we'll take a break and then tunghayan pa natin yung iba pa mga developments nga po dito sa 20th edition ng Asian Games.
2: Lalaban para sa bayan.
4: The 20th Asian Games
2: sa Aichi, Nagoya, Japan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
4: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
4: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
9: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: H-O-O-P-T-A-L-K Talk
4: Team Pilipinas.
2: Lalaban para sa bayan.
4: The 20th Asian Games
2: sa Aichi, Nagoya, Japan.
31: We have 29 minutes after 10 a.m. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk ngayong araw po ng Sabado. At tonight is the night para po sa opisyal na pagbubukas ng 20th edition ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, mamaya po ating matutunghayan yung pag-uulat ni Miss Judith Caringal patungkol nga sa mga i-expect natin dito sa Asian Games opening ceremonies. Siyempre, ang ating Team Philippines excited na dito nga po sa kanilang magiging participasyon, especially dun sa Parade of Nations. Ang ating flag bearers, sina Ira Villegas ng boxing and Ian De Los Santos, no? Albert Ian De Los Santos ng weightlifting. So, first time ni Albert Ian De Los Santos na kumampanya sa Asian Games sa men's division. Kasi record holder natin yan sa youth, diba? Sa pagdating sa weightlifting.

0: Si Shireen.
1: First time ko po.
0: Dalawa pala yung mga first-timers natin.
2: Dalawa po.
0: Wow, ang saya. First time sa Asian Games, pero may medal na kagad.
2: Kita pang pinaka-blessing
1: namin. Birthday niya kahapon.
0: Wow, happy birthday! Magkasunod pala yung birthday natin.
2: Wow, birthday po.
0: Oo, ay swerte. Swerte yan. So, kamusta naman yung earlier matches ninyo? We had 2 wins and 1 loss. Kamusta, Bien? Yung laban ninyo contra Mongolia, Thailand, and Chinese Taipei?
3: Lahat ng teams na yun talaga pinaghandaan namin during our training, kahit sa training camp namin sa Suncheong, Korea, pinaghandaan namin na ito yung mga posible namin makakatapat. So, ang Mongolia nga, Thailand, even Cambodia, pero hindi napunta sa bracket namin yan. And then, syempre, yung top 3 na powerhouse na Korea, Japan, Taipei, pinaghandaan din namin sila. So, yung Mongolia, na 3-0 kagad namin sila. So, first doubles, singles and last doubles, tinalo namin sila ng sweep. And then, yung pinakamabigat nga or the crucial part na makakalaban namin is yung Thailand. So, yung first doubles namin, kami ni Princess, head-to-head from the beginning up to end, talagang point by point pahirapan. And then naitawid namin siya, and then pagdating kay Christy, talagang umuusok si Christy lahat ng bola niya, talagang pasok ng pasok. Tapos ayun, lumabad pa si na Shireen at saka si Hillary. Talagang nakita namin yung pinaghirapan namin ng training camp namin, ng preparation, ng program na ginawa ng coaches namin, na sinuportahan pa ng president namin ni Sir Bobby, tapos tinulungan pa lalo kami ng PSEMSA. So, parang lahat naging aligned, super aligned kahapon, na kahit ang hirap ng panahon, sobrang init, nakaka-dehydrate, pero naging ano talaga siya, naging parang sa amin, naging magical, naging amazing, kasi yung unbelievable shots, parang tinulungan talaga kami ni Lord kahapon, kasi siguro nakulitan po siya kasi tinawag talaga namin siya every point.
0: Talagang grabe, no? But you lost to Chinese Taipei. So, anong, kumbaga, gaano kahirap? Talaga bang, nakakalaban na ba natin dati to? At, kumbaga, napakalakas talaga ba ng Chinese Taipei?
4: Yes, malakas po. Nasa powerhouse ang Chinese Taipei. And nasa isip lang namin noon, enjoy namin, ilaro namin kung ano yung laro namin na pwede namin magamit sa semifinals namin. So yun, masaya kami sa ginawa namin kahapon against Chinese Taipei. And talagang nakangiti kami every palo, buhos pa rin, and kilos, yung mindset namin. Yun naman po kasi preparation namin for semifinals. So, kung ano man ang mangyari sa semifinals namin bukas, masaya kami. Masaya ang buong soft tennis Pilipinas.
0: Oh, definitely. Historic breakthrough to para sa sport. Diba? So, yun nga. You posted 2 wins, 1 loss, pero you made it to the semifinals. Paano ba yung format para magkaroon lang ng idea yung mga kababayan natin? Siguro si Christy, paano ba yung format nyo?
5: Sa team event po?
0: Oo.
5: Bale, two groups po. So, sa group po namin, Philippines, Mongolia, Thailand, tsaka Chinese Taipei. At sa group A, nandun po yung Japan, Korea, Cambodia, Pakistan. So, top 2 po kami sa group namin.
0: Okay, so top 2 in each group, yun ang aabante kagad sa semifinals. Wow, not bad. And going into tomorrow's all-important game against host Japan, paano nyo naman nakikita yung match-up natin against Japan? Meron na bang times na nakaharap natin yon, Bien? Kasi sabi mo, ikaw yung most experienced sa team natin. Meron na bang time na natalo natin sila o talagang super lakas?
3: No, kapan earlier days ko, ma'am. Earlier days ko, ma'am. Sa singles event, natatalo ko naman sila. So, ayun. So, sa team event, nakakaharap din namin sila sa quarterfinals. So, ayun. Dun, kaya ngayon, mga previous Asian Games ko, yung mga heartbreak ko, ang nagbigay ay Japan. So, ngayon, sana ngayon. Pero ngayon, semifinals naman namin sila makakatapat. So, katulad ng naging mantra namin kahapon is kalmadong matapang. So, sana bukas maging tuloy-tuloy pa rin na ganun kami. Pero bukas is kalmadong matapang na masaya. Kasi super proud yung pride. Super nangingibabaw sa amin kasi we are very inspired to play for the Philippines tomorrow.
0: Wow, naku, we're very excited. Ipagdadasal namin ang tagumpay ninyo. And if ever, di ba, Japan pa yung tatalunin ninyo. Naku, laking balita niyan. But of course, focus muna tayo semifinals. And who knows, makaabante tayo, di ba, sa finals. So, anong kailangan gawin ng team para talagang magkaroon tayo ng chance to advance to the final, Shireen?
6: Siguro po, una-una na magtulungan po talaga kami and yung mas lalo namin ibigay yung best since yun po yung makakalaban namin bukas na Japan. Parang kumbaga sa lahat sa amin na country sila yung pinakamalakas. So opportunity po sa amin na makalaban din sila. And also sa cheer namin, parang from the beginning po, hanggang matapos yung game ng bawat isa sa amin, hindi po kami tumitigil hanggang sa umiyok na po kami, mawala na po ng boses, ng todo suporta pa rin po kami. Tsaka yung ano po namin, mindset po namin na nasa game mode talaga.
0: Samantala, well, meron bang, kumbaga, pa, yung ano kasi, di ba, singles tapos doubles? No. Meron na kayong ano, kumbaga plano kung sino yung magpa-partner para sa doubles, kung sino lalaban sa singles.
3: Ayun po, bali ang format kasi sa team event sa soft tennis is doubles, singles, doubles. So, bukas ayun pag sina-coach na at dadasalan po ni Hillary ang aming lucky charm. Kung sino yung magiging lineup. So, kahapon talagang since alam namin na birthday nga ni Hillary, walang imposible, baka mas malapit siya kay Lord kahapon. So, siya po bawat pag nagsusulat talagang nagdadasal kasi alam namin na kasama namin si Lord kahapon. And baka bukas din po. Baka, Lord, bawat pala sumama ka na sa akin.
0: Sumama ka na sa amin. Matinding divine intervention, kailangan din ng team. Pero syempre, the skills, the mindset, at yung naging preparation ninyo, yun yung kumaga magiging baon ninyo no, sa laban kontra Japan. Sino naman, anong team naman yung maglalaban sa other semifinals?
4: Korea, Chinese, Taipei.
0: Okay, Korea and Chinese Taipei naman. Mabibigat na mga teams din, no? Yung other semifinal showdown. So, tomorrow, anong oras yung laban ninyo, Bien?
3: Possible po tomorrow is 9 a.m. po. Parang mamaya pa po namin malalaman ko ano talaga yung actual time for tomorrow's game. Ayan, but we are expecting 9 a.m. siya since semifinals po siya. So, ayan. So, in Philippine time, it's 8 a.m. po.
0: Okay, maaga. Maaga yung laban ninyo. Pero we are hoping na mapanood namin yung match ninyo. Kasi definitely, napaka-laking ano yan, achievement, milestone no, para sa soft tennis. Diba? Anong gaano ka significant itong achievement na ito para syempre sa sport na soft tennis?
3: Yes, napakalaking yung importante talaga nito, napakalaki po kasi magbibigay ito lalo ng opportunity sa growth ng soft tennis sa Pilipinas kasi yung pinagpapaguro ng coaches namin, ng president namin sa mga LGU na pinupuntahan na para lang magkaroon ng grassroots program, so tuloy magiging tuloy-tuloy palalo. And then yung regularization sa palarong pambansa, na sana yearly talaga o every palarong pambansa andun ang soft tennis. Tapos ang batang Pinoy, PNG. So, we are very excited kasi alam namin na dahil dito sa pagkapanalo namin na ito, magbibigay ito ng opportunity sa mga bata pang posibleng maging teammates namin, teammates nila. Kasi sa amin lahat, hindi lang kami basta naglalaro para sa aming sarili, kundi para sa bayan siya. At lalo na para sa mga susunod na magiging soft tennis player na pwede pala nilang, makita pala nila na pwede rin pala na may opportunity din pala sa soft tennis, na pwede rin pala sila maging scholar sa isang malaking university sa Maynila. Tapos from there, pwede pala silang maging national athlete and maging tulad din namin ngayon, Asian Games medalist na kami. So I'm very excited po sa after ng Asian Games sa makukuha naming suporta. So yun, sa tulong din niyo, lalo po ninyo sa mga media po na nagbibigay ng platform sa amin para ma-promote ang soft tennis. Maraming maraming salamat po.
0: Ayan, naku, nakakatuwa naman kasi talagang, lalo na sa mga first-timers, no? Meron ka agad medal, Asian Games. Si ano ba, si Hilary tsaka si Christy, naglaro na rin kayo sa SEA Games?
4: Yes, kasama po namin si Christy sa SEA Games.
0: Ayun, naka-SEA Games naman pala. Pero syempre, ito, Asian level, mas mataas na level. Si Princess, di ba ikaw yung three times na rin naglaro sa Asian Games, tama ba?
7: Opo.
0: Okay. Kamusta naman ang feeling mo na this time meron ng medalya para sa Pilipinas?
4: Actually, kahapon ko pa sinasabi sa kanila. Hindi pa po nagsisink in sa utak ko sa ano ko, na parang kung hawak ko na yung medalya, siguro baka umiyak pa ako. Pero ngayon, hindi pa siya nagsisink in. Pero sobrang saya kasi before ng game, di na ako makatulog. As in, naikot ko na higaan ko, di talaga ako makatulog eh. Tapos, grabe yung dasal ko. Tapos, kinabukasan, nung nakalaro na, parang light na lang lahat eh. As in, binigay na ni Lord eh. So, di ko ma-explain pero sobrang saya kasi ito na sa wakas nakuha na namin yung gusto namin mangyari para sa team. Kasi dalawang beses ako na quarters team event din. So, hindi namin nakuha. Ngayon, ito na, nakapasok na kami. And kahit anong mangyari o anuman kulay o ano bukas ang makuha namin, basta lalaro kami ng buong puso, yun po.
0: Ayun, ako, damandama ko naman yung passion ni Princess. So, anong mensahe ninyo para sa lahat ng taga-suporta ng Team Philippines, especially taga-suporta ng soft tennis?
8: Sana po patuloy niyo po kaming supportahan kahit ano pong medalya makukuha namin. Wish us natin po tomorrow but the best. And kung manalo po man or matalo, alam po namin sa sarili na inalaban po namin yun para sa Pilipinas po.
3: Todo na to.
8: Todo na to. Todo na to.
0: Sino naman gusto niyo mga pasalamatan? Shireen, sino yung mga tumulong sa inyo para makarating kayo sa puntong to?
9: Unang-una po sa lahat yung president po namin, sa PSC and sa MSAS, also sa mga family po namin, at sa mga taong sumusuporta po sa amin simula una hanggang ngayon po. Kasi kundi din po dahil sa kanila, hindi po kami hahantong sa kung ano pong nakukuha namin ngayon po.
0: Si Christy, sino naman mga kumbaga tumulong pa sa inyo na gusto niyong pasalamatan?
10: Sa POC po, kay Sir Bumble po, and especially po sa presidente namin si Sir Bobby po, sa coaches po namin, and sa ano po, sa Koreans po na patuloy po kaming wina-welcome sa training camp po nila. Binibigyan po kami ng free accommodation, airfare. Sobrang malaking tulong po yun sa amin. Parang isa po yun sa step kung ano po kami ngayon. And sa coaches po, kina Coach Mike, Coach Bing, Coach Pitek, and kay Coach Mac, isa rin po sila sa tumulong sa amin na magabay sa court and kung paano po kami ngayon. And sa EMSAS po, kina Ma'am Dea, kina Ma'am Panji, sa massage po namin, tsaka sa medics po, yun po. Tsaka sa pamilya ko po, tsaka sa Bacor Strikers po.
0: Ay, importante yon, di ba? Yung mga nagbibigay na moral support, tsaka mga prayer warriors ninyo.
10: Opo, opo. Diba? Maraming maraming salamat po sa inyo.
0: Ikaw naman, Bien, napaka, wow, para sa sayo, napakatagal mo na dito. Ikaw yung most experience, no? And, of course, we are gunning for that. Siyempre, nasa service na kayo, gunning pa rin tayo makaabante sa final. So, anong mensahe mo naman para sa lahat ng mga taga-suporta ng ating soft tennis team?
3: Una-una sa lahat po, ayun, ulit-ulitin ko po sa inyo po, Ms. Ria, sa Sports Radio. Lagi niyo po kaming sinusubaybayan na tinutulungan na palakihin pa ang soft tennis sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Dahil po, muli po, humingi po ulit ako sa mga kababayan namin sa buong Pilipinas po na sana po patuloy niyo po kaming ipagdasal at suportahan. At lalo na po bukas semifinals na naitawid na po namin yung quarterfinals. So, bukas po, patuloy niyo po kaming ipagdasal at hindi lang po sana bukas kasi in the coming days may mga event, other events pa kami, may mixed doubles pa kami, may singles event pa kami. So, marami pa sa amin na maglalaro pa at may potential pa ulit na makatawid sa semifinals at mag-uwi ulit ng medalya para sa Pilipinas. So, yun, pero pinagpapasalamat ko talaga sa president namin, sa past and current president namin na sabi niyo nga po, isa na ako sa pinakamatagal dito talaga sa soft tennis. So, sa tiwala na nila na binibigay sa akin na hanggang ngayon nandito pa rin ako. So, maraming maraming salamat po, Sir Bobby, kay Colonel Jeff, at syempre sa mga coaches ko kasi sila rin naman na nag-a-approve na sige, ilaban pa natin si Bien. So, masaya ako na alam mo yan na meron po kaming support system na solid kasi alam po namin na they are very genuine to help, na alam namin na supported kami, na alam namin na kahit anong mangyari sa amin, matalo manalo, alam namin na yung nakita nila na pinaghirapan talaga namin bawat puntos na yun at alam nilang nilalaban namin. Kaya maraming salamat at yung circle ko at ang mga coaches namin at association namin is buong buo.
0: Ayun, maraming maraming salamat din dahil hindi pa man formal na nagsisimula ang Asian Games, may medal na tayo, assured of a medal na tayo. And hopefully, 'di ba, yung gold makuha natin. Wala namang imposible, 'di ba? So, laban lang Pilipinas and good luck tomorrow sa inyong match contra Japan.
10: Thank you po.
0: Thank you. At good luck sa inyo lahat, all the best, and we're very proud of you girls. So go go go Team Philippines.
3: Todo na to.
10: Thank you po.
3: Thank you. Todo kami na to. Todo atin to.
0: Wow, nice naman ang cheer nila. So go go go Team Philippines, and good luck sa inyong laban tomorrow.
10: Thank you po.
0: Ingat kayo, and yan, we're praying for you all, no, of course, na makuha natin yung panalo para umabante sa finals. Tapos yung pala, oh, Korea kalaban nyo sa finals, eh, doon kayo nag doon kayo nagpa-practice.
10: Let's go!
0: Doon kayo nag-training. So, good luck, guys, and sa lahat ng bumubuo ng soft tennis team natin, no, congratulations. Ngayon pa lang, congratulations sa inyong lahat.
3: Thank you.
7: Ng Team Philippines sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
11: The 20th Asian Games
7: dito sa Sports Radio 918.
11: Team Pilipinas,
7: lalaban para sa bayan.
11: The 20th Asian Games
7: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Maraming maraming salamat sa mga nakapanayam natin, ang miyembro ng ating Philippine Women's Soft Tennis Team. And pinangungunahan ni Bien Zoleta at itong mga members pa ng team natin, sina Christy Sanyosa, Princess Katindig, Shireen Salazar, and Hilary Paz. So tomorrow po, 8 a.m. Manila time. No, baka yun yung schedule ng kanilang semifinal match kontra host Japan. So kailangan matinding pagdarasal para makaabante tayo, no, sa finals, kasi mahirap kalaban ng home team, no? But with of course yung skills and yung determination, ayan, definitely they will go for a spot in the finals, and if ever, 'di ba, gold medal makamit natin. Pero at least this early, assured na tayo ng at least a bronze medal. And napakalaking achievement nga nito para sa ating Philippine Soft Tennis Federation din, no? Because this will be the first medal sa Asian level ng ating soft tennis squad.
12: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
13: mula September 19 hanggang October 4
12: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
13: The 20th Asian Games.
12: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
13: The 20th Asian Games.
12: Dito sa Sports Radio 918.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
15: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
15: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
16: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
18: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil. or hindi siya cold, for example.
16: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
20: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
21: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
20: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
22: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
20: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
24: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
25: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
26: H-O-O-P-T-A-L-K. Talk.
27: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
1: The 20th Asian Games.
27: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
0: Anim na minuto makalipas po ang 11 a.m. plus 11 ng umaga. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat sa mga naka-tune in sa atin dito sa ating programang Hoop Talk. Ngayong araw po ng Sabado, September 19, 2026. Muli ako po si Ria Arevalo. Makakasama ninyo hanggang alas 12 ng tanghali. Ngayon po ang unang araw ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, opening ceremonies will be tonight. And narito ang pag-uulat ni Miss Judith Caringal. Alamin natin yung maaari nating i-expect po sa magaganap na opening rites ng 20th Aichi, Nagoya Asian Games.
2: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagasubaybay sa Sports Radio 918. Today is the day, the opening ceremony of the 20th edition of the Asian Games sa Nagoya City. Ito ay magaganap mamaya sa Misuho Park Athletic Stadium, Nagoya, Japan. 50 Filipino athletes ang sasama sa parada sa panguna ng Olympic bronze medalist na si Ira Villegas at World Junior Weightlifting Champion record holder na si Albert Ian De Los Santos. Sila yung mga napiling flag bearers ng Pilipinas sa 446-athlete delegation. Kasama din po sa parade mamaya na magsusuot ng kanilang barong designed by Francis Libiran ay ang mga atleta mula at officials mula sa fencing. May anim led by Olympian Samantha Catantan and Juliana Gomez. Ang mga boxer na sasama kay Ira, sina Carlo Paalam at Nesty Petesho. Ang ating mga lifters na kasama rin ni De Los Santos, sina Elrin Ando, another Olympian, Rose G. Ramos, Elia Prem Limong, Crystal Macrohon. Ang baseball team natin to be represented by 10 athletes and an official. Ang men and women basketball 3x3 kasama din. 8 sila nasasama sa parada. Ang mga shooters including Franchette Quiroz. Ganun din po ang ating gymnastics na papangunahan ni Cynthia Carrion, ang kanilang pangulo. Also from triathlon, one official, and of course ang ating mga top officials from our Philippine Olympic Committee, Chef Dimison Richard Lim, ang kanyang mga deputy CDMs, Erica D, Jose Malonzo, Jared Bellio, Alexander Sulit, at meron din tayong attache, sina Don Caringal and AJ Bolado. Alas 5 ng hapon, Japan time, expected ang pag-uumpisa ng parada. At syempre, ang ating pong Team Philippines ay papalakpakan mula sa VIP stands ng ating top officials, Abraham Bambol Tolentino ng Philippine Olympic Committee at ng Philippine Sports Commission ang chairman na si Pato Patrick Gregorio. Ang ating opening ceremony ay dadaluhan ng Emperor ng Japan, si Emperor Naruhito at Empress Masako, kasama pa ang mga officials from International Olympic Committee or IOC at Olympic Council of Asia o OCA na siya pong nakakasakop talaga dito sa Asian Games. Inexpect na i-highlight ang One Asia theme ng Asian Games, so kung saan yung mga advanced technology ng host Japan, mga visual elements ay talaga pong ma-highlight dito. And then meron ding special presentation ang Japan Air Self-Defense Forces acrobatic na magdi-display po yan. Tapos yung ding Nagoya Castle, Nagoya City Hall, Aichi Prefecture Office, ay meron ding special digital lighting and decorations. Susubukan po ng ating Philippine media, POC Media at Sports Radio, kasama po dyan na sumilip dito sa isang opening ceremony na alam natin na ito ay may aim to surpass kung ano man yung mga nakaraan na opening ceremony. Yun din po palang flame na kumbaga sinisindihan dito, nagagaling yan dun sa torch eh. Torch na naglakbay ng napakaraming taon simula nga nung umpisan ang ating Asian Games. So 1950s, tapos yung torch din na yon, yung ilaw noon na nagmula nung una sila mag-host ng Asian Games sa Tokyo at ang pinakahuli yung Hiroshima noong 1994, yun din po yung magiging highlight with the torch bearers para nga sindihan ang flame of this 20th edition of the Asian Games. Nung isang araw, naging kabahagi dyan sa torch relay ang ating Olympic gold medalist, kaunahan para sa Pilipinas ni Heidilyn Diaz. That was the day before we arrived here. That was Thursday. So isang malaking karangalan, in full circle nga yung pagsali ni Heidilyn Diaz in the games, you know. Ito, hindi niya pinalagpas when she won the gold medal in 2018, just before she won the gold at the Olympics in 2020. Para po sa mga highlights and additional sidelights of Team Philippines' participation dito pa rin sa Asian Games, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, Nagoya, Japan, Asian Games, para sa Sports Radio 918.
27: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
27: Dito sa Sports Radio 918.
0: Ayan po ang naging pag-uulat ni Miss Judith Caringal. So, mamayang alas 4 ng hapon, Manila time, ang simula ng opening ceremonies, yung parada, kasi alas 5 daw magsisimula yung Parade of Nations, no? Sa na iulat ni Miss Judith Caringal. At ang ating Team Philippines, no? Ilan sa mga na tunghayan natin, yung mga atleta from fencing, 'di ba, sina Samantha Katantan, Juliana Gomez, kasama sila sa parada, yung ating 3x3 players din, no, they will join the parade, and more athletes, no, for our Parade of Team Philippines, na kasama nga po sa isa sa mga highlights yan ng opening ceremonies. So may mga acrobats pa pala, ha, na hinahanda ang Japan. So the last time, 1990s pa, huling nag-host ang Japan nitong Asian Games. So they are back as punong abala nito nga pong Asian Games 20th edition na dito sa Nagoya, Japan. So sana hindi na, 'di ba, mag-ulan. Kasi before the start, parang last week or 2 weeks ago, may mga ulat ng pagbaha sa ilang parts na Nagoya. Hopefully, makisama ang panahon. And of course, yung mga atleta din natin, 'di ba? Yung weather kasi sa Japan this time, I think, parang weather din natin dito sa Pilipinas. Minsan, maaraw, minsan, bigla-bigla na lang umuulan. So, hopefully, tomorrow, especially pag, mamaya sa opening ceremonies, definitely, hopefully, maganda yung, yung panahon dahil sa, outdoor venue gagawin. So, bukas po, full blast na yung mga aksyon at kabilang nga dyan ang laban ng ating soft tennis team, women's team, sa semifinals ng women's soft tennis. So, assured of at least a bronze medal na itong ating koponan, and they will try to advance to the finals against defending champion and host Japan. Oh, mabigat ang kanilang makakaharap tomorrow, but they will try to make it to the finals, no, para meron tayong chance to get that gold. So, good luck sa ating team. Kanina po, nakausap natin ng live mula sa Japan, mula sa Nagoya, Japan, ang ating koponan sa panguna ni Bien Zuleta. So, tomorrow, 8 a.m., so, kung 8 a.m. to sa local time, di alas 7 ng umaga, Philippine time. As early as 7 a.m. Philippine time, may laban ng Pilipinas sa soft tennis. And yung nabanggit nila kanina, the other match sa semifinals is Korea and Chinese Taipei. Nakatakda naman din yon also at 7 a.m. Manila time. So, yan po yung isa sa mga tututukan natin, no, sa Action Tomorrow. Start na rin ang swimming competitions. Ang swimming competitions for tomorrow is located sa Tokyo Aquatic Center. Ito lang yung sport na doon gagawin sa Tokyo kasi maganda yung facility doon eh. Diba? Naging host na ng Olympics ang Japan. Doon ginawa sa Tokyo. So, yung facilities yung gagamitin nga nila yung ginamit nung Olympics. So, swimming competitions will start tomorrow. And then, other sports. Meron ba tayong pambato dito sa... Wala sa water polo eh. Banggitin ko yung mga sports ha, na may laban na tomorrow. Swimming, water polo, badminton, basketball. Magpapatuloy yung action sa women's side. And then, of course, yung finals ng... yung bronze medal match will be tomorrow, pero yung finals mukhang ibang araw. Sa ano pa siguro, sa 21. And then, mixed martial arts, start na rin tomorrow, MMA. Then, cricket, although wala naman tayong entry dito. Road cycling will start also tomorrow. Then, magre-resume football competitions, yung handball. Meron ding laban sa hockey, karate, modern pentathlon, sepak takraw, shooting, table tennis, and then yung soft tennis nga po. Tech ball, triathlon will also start tomorrow. Volleyball, beach volleyball, and wushu. So yan yung mga sports na meron pong mga schedule matches tomorrow sa pagsisimula ng aksyon ng Asian Games.
27: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
4: The 20th Asian Games.
27: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
5: H-O-O-T-T-A-L-K.
26: Who talk?
0: Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk, 18 minutes after 11 a.m. Samantala, since basketball program tayo, ito, balikan natin yung 3x3 basketball teams natin. No, para nga po dito sa Asian Games competition. So, September 21, ang pagsisimula na aksyon ng 3x3 basketball. For our 3x3 men, ito po yung ating mga manlalaro. Nandiyan si Nakoji Buenaflor, Nick Cabanero, Andre Dungo, and Luis Pablo. So, sila po yung mga pambato natin dito sa 3x3 men's competition. We will face Mongolia sa September 21. Araw po ng Lunes, 11:50 a.m. And then after that, may match pa rin tayo at 1:55 p.m. So, ilang oras lang, no? Balik uli sa court ang ating koponan against Sri Lanka. So, yan yung first two action or assignments ng ating 3x3 Gilas Men. For Pool A, matches nitong 3x3 basketball competition sa Asian Games. And then they will return to action versus Kazakhstan sa Miyerkules, September 23, 12:15 p.m. ang kanila magiging laban. So yan po yung mga initial assignments ng ating Gilas 3x3 Men. Sa women's side naman, ang ating Gilas 3x3 Women ay binubuo ni na Casey De La Rosa, Amaya Espanyol, Kenan Ka, and Maria Victoria Pasilang. Nasa Pool C yung ating team Gilas 3x3 Women, and una po nilang assignment sa Martes. No, yung start ng campaign ng ating Gilas sa Women, September 22, Tuesday, 11 a.m. ang kanilang laban kontra Mongolia. Oy, mabigat na assignment yung Mongolia. And then, Also on that day at 1:05 p.m., makakatagpo naman nila ang Macau, China. And on Wednesday, September 23, they will face Malaysia at 5:05 p.m. Yan po yung mga laban ng Gilas 3x3 Women, at least for the pool stage nitong 3x3 basketball competitions ng Asian Games.
27: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Okay, still in 3x3 basketball. Ayan, medyo babalikan natin mamaya iba pa mga Asian Games updates. Pero dito muna tayo sa 3x3 basketball developments pa rin. Ang ating Gilas 3x3 Under 23 Men and Women. Natapos na po ang kanilang kampanya dito sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup. Dahil maaga nga pong na-out, no, yung ating mga koponan, wala po sila na italang panalo sa kanilang mga assignments dito sa ginanap na aksyon sa Wuhan, China. Ang ating Philippine team sa men's side, yung Gilas men natin, nandiyan sina Cubs Cabonillas, Jedrick Daa, Earl Medina, and Malcolm Tyler. No, they played 4 games. Unfortunately, hindi po sila nakapagtala ng panalo. Matitindi rin kasi yung mga kalaban itong mga players natin, no? They faced New Zealand noong Wednesday, September 13. Tinalo po sila ng New Zealand 11-21. Yung naging final score. And then Spain also defeated Gilas 3x3 men 21-15. So after that back-to-back losses, noong September 18 kahapon, okay, kahapon po, lumasap din sila ng 16-21 na pagkatalo sa kamay ng Egypt and sa kamay ng Latvia, 11-21 naman yung kanilang naging pagkatalo. So dahil po dyan, maagang natapos ang kampanya ng ating Gilas 3x3 Under 23 Men. Sa women's side naman, yung ating team na binubuo ni Najam Meniano, Luna Ozar, si Marielle Vigno, and si, nakalimutan yung first name ni Patio. Ayan, they played also 4 games. Unfortunately, hindi rin sila nakapagtala ng panalo. Okay, and for their results, no, noong unang araw ng aksyon sa women's side, last, ano po ito, Tuesday, tinalo tayo ng France 4-21 yung naging score. And then Italy also won against the Philippines 19-9. And then on Thursday, lumasap ng 12-16 na pagkatalo sa kamay ng Egypt yung ating team. So yun yung closest game nila, no. Unfortunately, natalo tayo by 4 points. And then they face China at naging final score is 9-18. So dahil po diyan, maaga ring na out of contention itong Team Philippines or ang Gilas 3x3 Women. Si Elaine Pacho. Ayun, yung nakalimutan ko yung name niya. Okay. So yan po yung naging resulta ng mga laban ng ating Gilas 3x3 Men and Women dito sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup. Okay. So sa final standings, although meron pang mga games I think today, no? Check ko lang. For today po kasi magpapatuloy, last day of competition na ngayong araw na ito, mag-start yung knockout matches today at 1:20 p.m. So yung quarterfinals, ang mga pumasok sa quarterfinals, Latvia versus France, Australia versus Canada sa women's side yan. And then Serbia versus France sa men's quarterfinals. Yung Lithuania and New Zealand maghaharap din sa quarterfinals for the men's side. And then yung dalawa pang pair for the women's quarterfinals will be between Netherlands versus United States and Spain versus China. Sa men's quarterfinals naman, yung other two pairs will be Latvia versus United States and Australia versus Netherlands. And then, matatapos siya mga bago mag 5 p.m. or mga around 5 p.m. Then, yung mga winners ng quarterfinals, kaagad na po yung sasalang sa semifinals tonight. Dire-diretso na to kasi last day of competition na today. So, semifinals, women's will start at 5:50 p.m. Then, yung third place battle will start at 7:40 p.m. Ang finals will be tonight. 8:30 p.m. ang start ng finals sa women's, and then susunod dun yung men's final. So, yan po yung mga huling schedule, no, para sa last day of competition nitong FIBA 3x3 Under 23 World Cup. So, sa standings, ang final placing ng Gilas 3x3 men is 18th overall. So, 18th overall. Sa women's standings naman, 19th overall. So, yun po yung placings ng ating mga koponan. And hopefully, no, in the future, 'di ba, makabawi tayo kasi nagkataon na nagkasabay yung ano, yung Asian Games at saka yung ito nga po yung World Cup. So definitely medyo nahati ngayon yung mga mahusay nating mga manlalaro din, na distribute ba. So yun ang ating isa sa mga challenge din dito sa competition. At saka itong mga players din natin, ilan dito parang ano eh, mga bata pa talaga eh, no? Ang veterans dito kasi sa Gilas 3x3 men, si Cubs Cabonillas lumaban sa ano, sa Youth Nations League. Yan, pero tsaka si Daa. So, yung iba natin mga manlalaro talaga mga ano pa, mga bata pa. Then si Luna Ozar naman, yung medyo veteran dito sa 3x3 women natin. And si John Miniano, nagkaroon na rin ng mga stints, no, sa previous 3x3 competitions ng ating koponan. Hey, better luck next time sa ating 3x3 teams dito sa World Cup. H-O-O-P-T-A-L-K.
27: Talk. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: 28 minutes after 11 AM, we'll take a break and then magbabalik pa tayo for more basketball updates and of course Asian Games updates dito sa Hoop Talk.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung paggalat ng fake news, and some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
12: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, I funded na po yung increase.

0: impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: H-O-O-K-T-A-L-K Talk
3: Team Pilipinas.
4: Lalaban para sa bayan.
3: The 20th Asian Games
4: sa Aichi, Nagoya, Japan.
5: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 91A. At muli po nating makakapiling si Miss Judith Caringal para sa isa pa niyang pag-uulat. Patungkol nga po ito sa pagpasok ng ating Philippine Soft Tennis Women's Team sa semifinals ng competition nitong 20th edition ng Asian Games. So alamin pa natin yung iba pang mga detalye patungkol nga po dito sa naging feat ng ating koponan dahil sa pagpasok nila sa semifinals, no, assured na ng at least podium finish ang ating Philippine Women's Soft Tennis Team. So narito pong muli si Miss Judith Caringal.
6: Maraming salamat. Magandang umaga. Sports Radio, narito na sa Nagoya, Japan para maghatid ng mga highlights and sidelights ng kompetisyon ng ating Team Philippines. Bahagi po tayo ng Philippine Olympic Committee Media, kaya excited na tayo para din lumaban at para ipakita sa inyo ang kabayanihan ng ating mga Pilipinong atleta. So just a day before the opening ceremony tonight, isang medalya na ang nasisiguro ng Team Philippines. Ito ay sa pamagitan ng soft tennis. Ang Philippine Women's Team nina Bien Zuleta, ganun din po ang sina Paas, sina Katindig, Salazar ay pumasok na sa semifinals at makakalaban natin ang Japan sa araw ng linggo. Nanalo tayo laban sa Mongolia 3-0 at naungusan natin ang Thailand 2-1 at natalo tayo sa Chinese Taipei, pero base dyan sa win-loss record na yan, tayo ay pasok na sa semifinals, sigurado ng bronze medal. Makasaysayan ito dahil sa napakaraming pagkakataon na lumahok ang Pilipinas sa Asian Games. Sa katunayan, apat na beses tayo naging quarter finalist, hindi tayo nakarating sa semifinals, pero sa pagkakataon na ito, pasok tayo sa last four at sigurado na tayo ng isang medalya. So this is the first time ever in the history of participation of Team Philippines in soft tennis na tayo po ay magkakaroon ng medalya. Yung ating bronze, let's hope and see na maitaas pa ito to at least a silver, and who knows, miracles do happen. Sabi nga ni Bien Zuleta sa interview ng POC Media, todo na ito, ilalaban natin ito. Kung naging posible na nakarating tayo sa top 4 at nakakuha na nga ng bronze medal, posible din, 'di ba, na makuha natin yung mas mataas pang medalya kahit na laban sa host at paborito na Japan. Bien Zuleta Manalak, Princess Katindig, Christy Sanosa, Sherin Salazar at Hilary Paas, yan po yung mga miyembro ng ating Philippine team sa larangan ng soft tennis na nakasigurado na nga ng bronze medal. Samantala, sa ilan pa rin ang mga naging kaganapan nitong araw ng Biyernes, yung pong ating men's team naman sa panguna ni na Arcelia at Sam Nugget ay hindi nakapasok sa semifinals. Sila ay nanalo sa Pakistan 3-0 at Cambodia 3-0, subalit natalo sa Japan, okay, 0-3, umabante sa quarters pero talo na rin sa Korea. Kaya naman bye-bye for the men's team in soft tennis. Sa tekball naman, noong isang araw, nakapasok na sa repashots at sa bronze medal matches si Prince Agustin. Pero ito, pagdating naman sa mixed doubles, siya ay nakitambal kay Joanna Abulencia at sila ay maganda rin naging performance. Pumasok na rin sila sa susunod na round sa quarterfinals. Sila ay natalo sa India at nanalo sila sa Kuwait, natalo sa Cambodia at natalo sa Thailand, pero sapat na ang kanilang record para makarating sa quarterfinals. Iraq ang kanilang makakalaban, and that's from the sport of tekball. Ang tekball ay pinagsamang sepak takraw at football. So sa mga aasahan natin na kaagad na partisipasyon ng Pilipinas, kaagad naming ibigay sa inyo kung ano ang haharapin kaagad sa first day, that's the

0: full blast action come Sunday, September 20. Meron po tayong swimming sa Tokyo Aquatic Center, pero wala pa dyan si Kayla Sanchez, yung iba sa mga pambato natin ang ating aasahan. Then sa basketball, sa Aichi International Arena, ang Gilas Women ay haharap sa Hong Kong, aiming, gunning for our second straight victory. At ito sa mixed martial arts, mag-umpisa na rin kagad ang aksyon. Si Gina Inyong sa modern 54 kilograms, si John Saklag ang paborito at nag-Asian champion na ito sa traditional 65 kilograms, at si Alvarez 74 kilograms modern category. From the preliminaries until the quarterfinals ang schedule para sa ating mixed martial arts. Now sa karate, ito ang may medalya na. Sa Toyohashi Gymnasium, sa Kata Women, Rica Torres ang ating bet. From the preliminaries to the final, magtutuloy-tuloy yan. And then in kumite, andyan yung ating mga bets sa men 60, sa women plus 68, at sa men minus 55. Sa sepak takraw naman, meron na tayong men and women's team regu preliminaries. Now sa shooting, ito, may final at stake din sa shooting, magaganap sa Aichi Prefectural General Shooting Gallery, ang Paro Acuña sa 10-meter air rifle individual. Around 9:45 in the morning ang umpisa Japanese time, so dyan 8:45, tapos sa hapon 2 p.m. Around 1 p.m. umpisa naman ng final round kung si Acuña ay papasok sa top 8 after the qualification. And then yun na nga, sa soft tennis, it's gonna be Japan versus the Philippines in women's team semifinal. Now, sa tech ball, Nagoya City Higashi Center, Prince Agustin, ito yung sinasabi ko, from the Repa Shards to the bronze medal matches, he needs to win at least 2 para po makuha at masungkit talaga yung bronze medal. If and when, this is another history for the Philippines, kasi yung tech ball, mga debutant sila, una pa rin pagsali ng tech ball sa Asian Games calendar, and then sa medals at stake, who knows, so maidiretso ni Prince Agustin ang kanyang panalo at makakuha ng bronze medal. Now sa triathlon, Sunday is also the day, ito yung men and women's triathlon, 8:30 a.m. ang men, 7:30 sa Pilipinas, ang women naman 11 in the morning, 10 in the morning sa Pilipinas. Ito na sina Raven Alcoseba, and then sina Fer Casares ang mamumuno sa ating koponan. According to Triathlon Association of the Philippines President Tom Carrasco, very good condition and they are all set for the competition. All athletes are in sharp condition and all set for this Sunday's triathlon at the games. Sa usyo naman, ito, isa rin sa maganda natin na subaybayan at sana target natin na puntahan, si Agatha Wong, ang merong finals kagad. Taiji Chuan and Taiji Jan will be starting at 10:30 in the morning, 9:30 Philippine time, and then the 2:30 p.m. yung the other half of the competition, yan ay sa Aichi Prefectural Martial Arts Hall. So it's a medal round, a medal competition for Agatha Wong, a bronze medalist in the last edition of the Asian Games for Team Philippines. And then si Rex Gainsa naman sa men's Chan Kwan is also competing in the morning events of Ushu, and this is in Taulu. Now, throughout the day, mag-umpisa na rin po yung preliminaries para sa Santa, and this is the women's 52, Jennifer Quilapio. Men 56, ang ating World Cup champion na si Bailon, okay, Carlos Bailon Jr. And then nandiyan din si Gideon Padua sa 60 kilograms for men, Sander Alipio para naman sa 65 kilograms. So unang araw para sa Sanda competition of the games, and we do expect that these athletes will a win and continue to proceed to the next round. Mas marami pang detalye kapag kami po ay pumunta na doon sa ating main press center, kasi ang buong delegasyon ng Philippine Olympic Committee media ay dumiretso sa aming mga bulletin after getting and the card, the ID card at the airport, yung pong validation ng card kahapon, medyo natagalan tayo, and then late afternoon nakapunta sa ating hotel na medyo ating titingnan pa kung paano tayo pupunta sa iba't ibang mga venues of the games. Ang pinakamalapit mula dito sa aming hotel ay 30 minutes to 45 minute travel by train na yun ha, to one of the venues. Kakabisaduhin pa natin ito para sa mga susunod na araw ay tunay tayo na makapaghatid sa inyo ng mga developments mula nga po dito sa partisipasyon ng ating Team Philippines para sa Asian Games 2026. Sabi ng ating mga leaders, this is the time to make a new record in modern Asian Games to get 8 gold medals, pinagsamang medal haul ng 2018 and 2023. Malaki ang paniwala ng ating mga officials. Star-studded ang ating roster. Tunay na dekalibre. And of course, ang suporta ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, lalo na sa budget, 150 million pesos. Okay, budget ng PSC for this participation. Kaya naman, positibo. At kumbaga, posible na makuha ang tinatarget na mga medalya for Team Philippines in this Asian Games. Mula po sa Nagoya, Japan, Philippine Olympic Committee Media, Judith Caringal para sa Sports Radio. Maraming salamat.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Sports Radio 918 AM.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
0: The 20th Asian Games.
1: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
2: H-O-O-T-T-A-L-K. Who? Talk.
3: We have 14 minutes to go before 12 noon. Nagbabalik tayo sa Hoop Talk. Samantala, silipin naman natin iba pa mga developments sa larangan po ng basketball dito sa Philippine Basketball Association. So, magre-resume ang aksyon ng PBA Governor's Cup sa October pa. And for the meantime, meron pong PBA On Tour ang liga. And kapanapanabik itong kanilang magiging salpukan sa Batangas. No, ngayong araw pong ito, dalawang Gilas Legends ang magsasalpukan sa sidelines. No, dahil ito nga pong mga coaches na sila kaya sa sidelines na lang. Ang NLEX and Magnolia ang maghaharap sa Batangas City ngayong araw pong ito sa PBA On Tour, kung saan katatampukan ng first coaching showdown sa pagitan ng former national teammates na sina Jimmy Alapag and L.A. Tenorio. So nakarating na dito sa Pilipinas yung Gilas Pilipinas Men. At kasama po dyan si Coach L.A. So he will be at the helm with his team sa kanilang PBA On Tour match kontra NLEX Road Warriors. So nasa halfway mark na ng elimination round yung season-ending Governor's Cup. No, pero hindi pa naghaharap kasi dun sa PBA Governor's Cup itong TNT tuloy. Itong Magnolia at saka yung NLEX. Kaya dito pa lang sila unang magtatagpo. No, itong mga teams natin. Kasi magkaigabang grupo yung Magnolia at saka yung NLEX. Kaya hindi pa rin sila nagkakaharap dun sa mismong Governor's Cup action. So dito sa PBA On Tour, at least makapagbigay ng kumbaga ng, di ba, magkatulungan yung dalawang koponan bilang paghahanda naman nila sa pag-resume po ng Governor's Cup next month. Okay, so ating susubaybayan itong salpukan ng NLEX at nitong Magnolia. So nakatakda po yan ngayong araw na ito sa Batangas City. Eh, dating naging mag-teammate sa Gilas Pilipinas itong si L.A. Tenorio and si Jimmy Alapag. Magkasama sila, di ba, dun sa 2013 FIBA Asia Cup stint ng Gilas Pilipinas, kung saan nakakuha tayo ng spot sa World Cup. And sa Seville, Spain, no, mas lalong tumibay yung samahan ng koponan at compete nga po sila dun sa 2014 World Cup. So, well, interesting na pagharap ito sa dalawang coaches. And we will see kung ano ba ang, diba, syempre maipapamalas ng dalawang koponan. So, ito po yung second game na actually na Road Warriors, NLEX Road Warriors dito sa PBA On Tour. Yung una kasi nila laban kontra Blackwater Bossing last September 9 sa Bulacan, natalo po sila ng Blackwater. Okay, and for Magnolia, I think first match din na Magnolia dito sa PBA On Tour. So aside from today's action sa PBA On Tour, no, since ano po po kasi matagal pa yung resumption ng mismong Governor's Cup, no? October 7 pa yung resumption ng ating PBA Governors Cup. Kaya meron munang mga exhibition games, di ba? Para sa mga teams, para hindi naman sila, kumbaga, mawala sa kondisyon. So, itong PBA On Tour will be going also sa Candon, Ilocos Sur. No, after today, sa Batangas City, they will visit Candon, Ilocos Sur on September 26. So, yan po yung susunod na offering ng Liga para sa mga exhibition games dito sa PBA. And sa resumption on October 7 ng PBA Governor's Cup, ang schedule natin, 5:15 p.m. Ninoy Aquino Stadium, ang mga games. NLEX Road Warriors, makakaharap po Macau Giant Pandas. And at 7:30 p.m., Terra Firma Jeep will go up against TNT Tropang 5G. So, ito na. Yung TNT nga po, very, ano na sila, no? Focus din because nasa kalagitnaan na ng elimination round itong PBA Governor's Cup. And they would want to defend their title, of course, dito sa season-ending conference. So, very crucial yung kanila nga po mga susunod na laban as they enter dito sa home stretch na ng elimination round. So, nais ng TNT na i-recalibrate yung kanilang koponan, no? As they eye for a title retention bid, no? Kasi ito na lang yung natitirang kampyonato na pwede pa nilang idepensa. Diba? Nung nakaraang conference kasi nawala na sa kanila yung Commissioner's Cup. So, ang Tropang 5G went to the conference break just within 0.500 mark at 4-4. So, they lost their last game against NLEX in overtime despite the Road Warriors losing import Dequan Jones. No? Meron na nga bagong import yung NLEX. At medyo dito na nila, kumbaga, sinusubukan, no? Yung pag-build ng chemistry with their import dito sa ongoing PBA On Tour. So, for ano naman, TNT, no? Itong TNT ni Coach Hot Reyes, no? In-stress nga raw ni Coach Reyes yung importance of readjusting once the team returns to action. And yung pagtatangka nga nila na madepensahan ng titulo nitong Governor's Cup. So, si Calvin Oftana, nakita naman natin yung kanyang performance, di ba? With Gilas Pilipinas, talagang siya yung, kumbaga, bumitbit sa Gilas team natin sa Asian Games. Unfortunately, hindi nga natin na depensahan yung ating titulo. Hindi rin tayo pumasok sa quarterfinals, di ba? Nakakalungkot. But for TNT, good news, si Calvin Oftana back in action na dahil nakarecover na po siya sa kanyang hamstring injury. So, si Jason Castro nag-e-ensayo na rin with the team. He had an ankle sprain nung Game 6 ng Commissioner's Cup Finals versus Ginebra. So, at least nakabalik na rin siya sa ensayo with the squad. And, in-expect nila si Ronde Hollis Jefferson ay maka-recover na rin at maka-join na sa team nila. No, parang sa kanilang title retention bid. Ito kasi yung import ng TNT, di ba? When they won the title last year or last season. No? At three-time best import nga itong si Ronde Hollis Jefferson. So, nung paghahanda ng Jordan, no, for the Asian Games, nandito sila sa Pilipinas, naka-scrimmage nila yung TNT. So, dun sa game na yon, naglaro na si Ronde Hollis Jefferson. So, they will resume their title defense, no, sa October 7. Yung may schedule lang ano doon, nabanggit ko kanina, 'di ba? May schedule ang TNT against Terra Firma Jeep. Pero before that, naka-schedule din sa PBA On Tour na maglaro itong TNT. And sila yung pupunta sa Candon, Ilocos Sur. So, makakaharap po nila ang Rain or Shine, El Lasso Painters, sa September 26. So next Saturday po yan, sa huling game sa PBA On Tour. Okay, so yan, yung update naman sa TNT. And para sa Rain or Shine, talagang sinecure nila ang serbisyo nitong si Coach Yeng Giao. So si Coach Yeng Giao po, patuloy ang paggabay dito sa mga players ng El Lasso Painters. Dahil kumbaga pumirma na ng 2-year contract extension si Coach Yeng Giao. So that will assure Rain or Shine na kasama nila si Coach Yeng hanggang 2030. Ah, diba talaga naman yung kumbaga vote of confidence ng Rain or Shine ay buong-buo para nga sa pananatili nitong si Coach Yeng Giao. Dito sa post ng Rain or Shine about the contract extension ni Coach Yeng, nakita ko tuloy kagad kasi naka-all caps yung comment. Bakit 2-year contract? Lifetime contract dapat yan. Immortal si Coach Yeng. Super Saiyan daw. Natawa tuloy ako dun sa comment. Kasi nga naman, ang nakilala actually ang Rain or Shine with Coach Yeng at the helm. No, at napakarami nating mga nakitang players na talaga nag-blossom, no, nang napunta sila sa Rain or Shine, mga unknown pa nga yung iba, pero pagdating sa Rain or Shine, doon talaga lumulutang yung galing, no, at dahil yan sa paggabay ni Coach Yeng Giao. Okay? So yan po yung iba pa mga balita sa larangan naman ng basketball, no, dito sa PBA. Okay, so we have 3 minutes to go before 12 noon. And ito nga po, no? Maraming nalungkot sa maagang pagkakalaglag ng Gilas Pilipinas dun sa 5-on-5 basketball ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. No, kasi we are the defending champions. Kaya lang, hindi natin naprotektahan yung gintong medalya, no? And this is the worst finish nga po ng Team Philippines or ng Gilas Pilipinas men, no? Yun yung isa pa sa mga talagang nakadagdag sa pait ng pagkatalo ng Pilipinas, no, sa China, no? Yung China talagang dinurog tayo dun sa game, 'di ba, last game natin sa group stage. And yung manner pa ng pagkatalo natin, definitely, yun yung isa sa mga talagang ikinasasama rin ng loob ng ibang mga, fans, no? At ito nga pong 9th place finish actually, no? Yung ating naging standing, no, dito sa Asian Games basketball competition. So ulitin ko lang kasi itong 9th place finish ng Pilipinas is the worst ever according to Mr. Fidel Mangono na statistician po, chief statistician ng PBA. And worst rin to finish ng isang defending men's basketball champion in the Asia, no? Previous finish kasi ng isang team na nagkampyon nung nakaraang edition, no, prior to that next edition, 6th place. Pilipinas din pala noong 1966 sa Bangkok. So worst loss ng isang defending men's basketball champion din sa Asian Games, itong 44-point loss ng Pilipinas. So talagang kailangan mag-regroup, no, ang ating team, no, after this Asian Games debacle. So yun din ang iniatas ni POC President Bumble Tolentino sa samahang basketball ng Pilipinas. At kasama naman ni POC President Tolentino bilang Deputy Chief of Mission, 'di ba, sa Asian Games ngayon, ang Executive Director ng SBP na si Miss Erica D. So I'm sure in close communication sila, and hopefully, no, maka-recover tayo from this Well, yun nga, debacle. Wala na akong maisip na ano, description eh. Talagang yun. Debacle. We call a spade a spade. Okay? So, hopefully, no, in the future, makabawi tayo dito. At sana hindi naman umabot uli ng 6 na dekada bago natin mabawing muli yung gintong medalya sa men's basketball. Eh, pero syempre, all out support tayo sa Team Philippines. Mamayang gabi na po, actually hapon, mag-start yung opening ceremonies as early as 4 p.m. Manila time, Parade of Nations, and then nakatutok tayo sa magiging performance ng ating Team Philippines sa mga susunod na araw. So, good luck sa lahat ng ating mga atleta, sa ating mga colleagues sa sports media na nasa Aichi Nagoya, at sa buong delegasyon ng Pilipinas. Ayan, all the best and laban Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Hoop Talk. Sa ngalan ng ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, at sa ngalan ni Miss Judith Caringal na naghatid ng kanyang mga pag-uulat live and direct mula po sa Nagoya, Japan. Ako po si Ria Arevalo. Until next time dito sa Hoop Talk.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
0: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
0: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Press Start Pilipinas, ang first ever esports program sa radio. Godlike! Pagdating sa balitaang esports, maaksyong mga updates at latest happening, tututukan! Bawat nerf, bawat buff, bawat revamp, hindi bibitawan. Triple kill! Hindi papahuli pagdating sa usapang esports. Press Start Pilipinas! Tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
18: Oy, mabuhay mga brad! Mabuhay ang Luzon of Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Welcome na naman sa panibagong episode dito sa Press Start Pilipinas. At syempre, ako pa rin ang iyong gaming tito, Lawrence Tanhoco, up until 1 in the afternoon tayo magkakarinigan today. At syempre, ngayong episode mga brad, dalawang malaking gaming story ang pag-uusapan natin. At magkaibang magkaiba sila ha. Sa isang side, mayroon tayong bagong laro na inimpluensyahan sa akin ng aking mga tropang si John Paul at si Osborne. Kilala niyo naman sila. Ito po isang bagong military FPS o yung first person shooter. Bagong IP. Walang Call of Duty sa pangalan, walang Battlefield sa pangalan. Pero pag nakita mo, 100 players mga brad, may tanke, may helicopter, mayroong mga pagsira ng mga building at kung ano-ano pa. Malaking battlefield to. At tatlong teams na sabay-sabay nagbabarilan. Automatic ang tanong, wait, anong laro to? Saan nang galing to? At sa kabilang side naman, isa pa ha, meron tayong event na one of the biggest name in history pagdating po sa PC gaming. Pakilala ko na yung mga ilang laro na kilala. Itong mga to ha. Yan yung Warcraft, yung Diablo, StarCraft, Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm, at siguro naman alam nyo na, diba? Hindi ko na kailangan paliwanag pa. Hindi, mga brad, Blizzard, oo, syempre, BlizzCon 2026, at pag sinabi ng Blizzard, aba, tanong nila, buhay pa ba lahat? Buhay pa lahat? Grabe, may Diablo 5, may bagong StarCraft, may bagong World of Warcraft experience, may bagong Warcraft 3 campaign, may bagong content sa Heroes of the Storm, may Overwatch, at saka syempre may Hearthstone. Basically mga brad, kung may Blizzard game kang minahal nung bata ka, chinek nila kung buhay ka pa. Meron silang paramdam sa'yo. Meron silang, kumbaga, ang tawag doon yung pag-ing binubuhay kayo, parang plancha, ididikit sa dibdib mo. Oh, yun, may ganun. Pang-check kung kaya mo pa. Kaya mo pa bang laruin ito? Diba? So, dalawang story ang pag-uusapan natin mga brad. Isang bagong player na gustong gumawa ng pangalan. Isang bagong game na gustong gumawa ng pangalan. At isang gaming giant naman na gustong ipaalala sa lahat kung bakit sila ang isa sa mga pinakamalaking gaming giant. Okay, pinakamalaking gaming giant. Isa sa pinakamalaking game developer nung unang panahon. Talaga nung unang panahon, no? Kung bakit sila makasaysayan or legendary. Diba, mga brad? So, bakit sila, ano, para silang, bakit sila naging giant in the first place? Diba? So, simulan natin. Dito po sa bago. Ano ho? Dito tayo pag-usapan natin itong tinatawag nating bago. Bago, mga brad. Bago to. Bakit bago? Have you heard of the game, War Dogs, mga Brad, ha? Kapag una mong nakita ang War Dogs, mahirap talagang hindi isipin yung battlefield. Oo. Malawak na mapa, may infantry, tanke, helicopters, buildings na pwedeng sirain, may base building, may squad tactics, at higit 100 players yung nasa battlefield. Pero may malaking twist dito, mga Brad. Hindi dalawang teams ang nagbabakbakan dito. Oo, kundi tatlo. Yan yung bago dito sa ano sa War Dogs na to, ha? Sa Steam, ang description niya, mga Brad, ay War Dog is a tactical all-out warfare FPS o yung first person shooter wherein 100 players split across 3 teams fight over the control zone set in the derelict industrial mountains of Eastern Europe on a destructible battlefield where framework where teamwork, pace and cash is king. So may mga bayarang mangyayari dito. Kaya naman, basahin ko lang or linawin ko lang, ha? Ang sabi, tatlong teams ang sabay-sabay na naglalaban para kontrolin ng isang randomized control zone. Baka parang King of the Hill to, no? So, napakalaking battlefield nito. At ang first team na makaabot sa 100 points, panalo. So, plano kong bilhin to kasi nga, iniinganyo ako nitong dalawang kaibigan ko. At nagme-message siya naman sa group at sinasabing wala na naman kaming malaro. So, itong isa, si John Paul, sabi, napanood nyo na ba? Nakita nyo na ba yung War Dogs? O dito sa ano natin na to, sa episode natin na to, while discussing this, piplay ko yung mga random footages ng War Dogs, mga brother. Enjoy while pwede pa. Oo. Ito po, nagkakahalaga dito sa Steam, ha? Titignan ko ngayon. Currently, nasa Steam ako. Hindi ko lang talaga nalaman kung ano. Search ko maya-maya, ha? Kung playable ba to sa Steam Deck. Oo. 1,340, mga Brad, dito sa ano, dito sa Steam ngayon, ha? Early access pa lang siya. September 10, kung di ako nagkakamali, nitong September 10 ito, ano, nilaunch o yung beta. Tapos, early access ngayon. So, basically, wala pa tong official release. Pero, marami na agad yung naglalaro dito, mga Brad, sa War Dogs na to. Dahil nga, medyo kakaiba pagdating dun sa discarte ng, ano, ng laro. Dahil usually, dalawang team eh. Diba? Left and right, red and blue. Ganyan. Eh, dito, tatlo. Kaya naman, ito yung magandang ano diyan, magandang tingnan. Pero titingnan ko ngayon, I'm currently searching. Hindi pa playable sa Steam Deck itong si War Dogs, unfortunately for us, Steam gamers, Steam Deck gamers, mga Brad. Hindi pa. There is no official support sa Linux or sa Linux or Steam OS ang War Dogs. At meron din siyang anti-cheat block. So if you attempt to boot the game natively sa Proton, meron siyang anti-cheat na magsiserve that magbablock completely or tatanggalin ka sa mga multiplayer servers. Ano ho? So ang workaround, some players have forced the game to run using custom launch arguments to access the offline tutorial and firing range. But online matchmaking remains completely broken sa Steam OS. So unfortunately for us Steam Deck users, not yet. Ako baka bilhin ko na to dahil meron naman akong PC, so dito kayo maglalaro nila Jump Ball. Ano ho? So let's go back dito, mga Brad, sa ano, sa usapin ng War Dogs. So dito, again, ang first team na makaabot ng 100 points siya yung panalo. Simple lang pakinggan, 'di ba? Pero dahil tatlo kayong factions doon sa doon nagiging ano, nagiging magulo yung mismong laro. Imagine, lamang kayo, malapit na kayong manalo tapos biglang na-realize ng dalawang kalaban, guys, sila muna. Sila muna. Congratulations, instant alliance na. Walang written agreement, walang United Nations na magpapabati sa inyo. Pareho lang kayong galit sa leading team, 'di ba? Ganun yung goal eh. So, ano, parang the enemy of my enemy is my friend. Aba, talaga naman, ha. So, pareho lang kayo talagang galit doon sa sinong nauuna. Siyempre, dahil matatalo ka eh, di ba? Ang War Dogs, mga brad, ay ginawa ng Bulkhead at pinublish ng Team 17 at inilabas naman sa Steam Early Access itong September 10 lang, 2026, kung saan inilarawan ito mismo ng developers na laro bilang isang tactical all-out warfare FPS na may combined arms combat, building destruction at hanggang 100 players sa tatlong teams. At ang isa sa pinaka-interesting na bagay dito, hindi kills, mga brad, ang importante ha. Dito ako talaga na intriga. Ano ho? Hindi kills ang importante. Actually, mas malaking parte pa dito yung teamwork. Nag-revive ka ng teamwork o ng ka-teammate mo, may reward ka. Naghatid ka ng player sa objective, may reward ka. Nag-control ka ng zone, aba, syempre, may reward ka pa din. Tumulong ka sa team mo, may pera ka, mga brad. Yes, pera po, ah. Cash. Yan ang may sariling persistent cash economy ang War Dogs. Nagsimula ang magsisimula ang player sa $10,000 in game cash at kada buhay mo ginagamit mo 'yon para bumili ng weapons, gear, equipment, etc. Sasakyan, kung ano pang isipin mo. Oh, pwede kang bumili niyan. Military FPS siya, pero may financial literacy, 'di ba? So pwede mong sabihin na bibili ako ng tangke. Okay ba 'to? Magkano? Mahal. Oh, eh, may budget pala na dapat intindihin. Ano? Wala na, bumili ka kasi bumili ka kasi ng sniper rifle, wala ka ngayong budget doon sa tangke. Tapos namatay ka after 12 seconds. Diyos mio, welcome to warfare, sabi nga. Pero dito mga brad, sa game na to, cash is king. Hindi lang po sa totoong buhay, but then even dito po sa game na to, tiyatawag lang, cash is king. At yung pera mo, hindi lang basta mawawala, hindi lang mawawala after every match. Persistent siya. Meaning, kailangan mong pag-isipan kung paano ka gagastos. Pwede kang magtipid, pwede kang bumili ng better equipment, pwede kang bumili ng vehicle, pwede kang mag-invest heavily sa isang push. Pero kapag bumili ka ng mamahaling tank, lumabas ka, tapos tinamaan ka agad ng anti-tank weapon, ayun, congratulations. Worst investment of the day para sa'yo, ha? Oh, parang bumili ka ng bagong sakyan, tapos paglabas ng kasa, nabangga agad. Ouch. Pero yun yung interesting na layer ng War Dogs, mga brad, ha? Hindi lang gun skill ang decision making dito. May risk reward, may economy. At dahil nga reward din ang support actions, may dahilan kung tumulong, may dahilan kang tumulong kahit hindi kayong player na kayang mag 50 kills sa bawat round. Ibig sabihin, rewarded dito sa game na to, hindi lang yung kills kundi yung every actions, mga brad, ha? Or yung ano bang tawag natin yan, every accomplished achievement, ayan, or every aspect of the game na may nakakatulong sa kapwa or makaka-advance ng team nyo, di ba? May reward, may risk reward, may economy, di ba? At para sa akin, maganda yung idea na yun kasi hindi lahat ng FPS player parang cracked, eh. Di ba? Hindi lahat ng players umiikot ng 180 degrees parang tapos headshot. May iba gusto lang maging medic, 'di ba? Pangarap mo lang maging bartender. Pangarap mo lang maging medic, minsan gusto mo lang driver ka lang, drive ka ng drive, or gusto mo lang na namimiloto ka, 'di ba? O di ka engineer, or gusto mo sniper, 'di ba? So as long as nagagampanan mo yung iyong mga tungkulin, yung mga klaseng ganun, meron kang mapapalang cash. At yung may isa sa squad na hindi alam ko ano yung ginagawa niya, pero yung masaya naman, yung parang panggulo lang eh. Importante din yung role na yung brand, ha? Tawag doon, moral support. So, yan mga brand yung difference nung ito yung initial review sa War Dogs. Magkano nga ba ang War Dogs? Ngayon, yan yung pinakaano eh, practical question. Sa Steam, US pricing mga brad, ang standard edition ng War Dogs ay $39.99. Pero dahil may regional pricing ang Steam, mas mura rito sa Pilipinas. Sa Philippine Steam pricing, na sa kasalukuyang nakalista ito sa SteamDB, na 1,340 ang standard edition. May support edition din ito na nasa humigit kumulang 1,666 sa Philippine regional pricing. So roughly 1,300 plus para sa base game at honestly magandang positioning yung presyo. Hindi siya free to play pero hindi rin siya full price AAA game na abot ng 3,000 to 4,000 pesos. 'di ba? Medyo okay-okay 'yan. Minsan kasi 'di ba pag free to play parang nagiging ano na agad, nagiging ano yung polluted ba? Marami na agad dan eh. Magugulo eh. 'Di ba? Kaya minsan mas maganda rin yung may bayad kahit paano, limitado lang kayo. Mas kumbaga mas competitive or mas maganda, 'di ho ba? Kaya naman nasa gitna, pero tandaan yung presyo to nasa gitna ano ho. Pero tandaan natin, early access pa to mga brad ha. Paano ba 'yon? Meaning ang binibili mo ngayon eh playable game pero hindi pa to yung final version. May system pang aayusin, may balance changes pa, may optimizations, may content na idadagdag, kaya importante na bago ka bumili, malinaw sa iyo, hindi ito yung version 1.0 o yung finished 1.0 product. Di ho ba? O parang kailan lang ba nangyari yun? Ano, lumabas yung Palworld mga brad, di ba? Palworld 1.0. So for the longest time, parang 2024 ko pa nilalaro yun. Pero nito lang June lumabas. Di ho ba yung Palworld? So ganun lang din ho yaan. So hindi pa to finished product. Kung okay sa'yo na maging parte ng development journey, edi fine, go ahead. Kung gusto mo yung install today, polish na lahat, tapos halang yung parang wala ng technical issue, eh baka pwede mo namang antabayanan muna. Huwag ka munang bumili. Dahil wala eh. Nasa early access pa, ibig sabihin, may mga ina-update pa dito, may mga inaayos-ayos pa Brad, yung ano, yung ating mga developers. Ano ho? So, kaya ba ng PC mo ang War Dogs? Ito, dahil nga hindi kaya pa ng Steam Deck, ino-optimize pa siguro, pero ito naman yung masakit na, ano, masakit na, o mas masakit pa na tanong kaysa dun sa presyo. Ano ho, kaya ba ng PC ko? O, ito, dahil 100 players nga, large-scale battlefield ito na may vehicles, destruction at malalaking environment, hindi naman siya sobrang gaan. Ha, ibig sabihin, hindi siya pipitsugin laro. Pero pag makikita mo dyan sa video, maganda rin yung graphics eh, no? Hindi naman siya sobrang pangit, pero hindi rin siya sobrang ganda, pero hindi naman siya sobrang pangit. Oh, kumbaga, anto, above average para sa akin yung graphics na to. Pero surprisingly, mga brad, hindi rin absurd ang minimum requirement po nito. Para sa minimum specs, ha, kailangan mo ng Windows 10, of course, processor na Intel Intel Core i5-8600 o AMD Ryzen 5 3500. 16GB yung RAM. Dapat may NVIDIA ka. NVIDIA GTX 1660 o 1660 o yung AMD Radeon RX 590. Medyo lumatong mga to. So, yung 1660 GTX na yan, if I'm not mistaken, ano yan? 2019-ish. Kasi yung aking Predator, mga brad, na laptop, GTX 1660. O, 2019 ko nabili yun. Unless lumayon or advance, around that. Kailangan ng around 50 gigs, mga brad, para sa available storage. Malaki-laki yan. Ang target nito naman, ayon sa Steam, ay roughly 1080p. Mababa. Yung pagganyan yung ano, setup mo, 1080p, low, 60fps, upscaled. So, kung medyo older gaming PC ka, pero mayroon kang GTX 660, pwede na yan. May chance yan, Brad, ha? Hindi nga lang ultra settings. Pero syempre, kahit paano, malalaro mo pa rin. Sabi nga, mas mahalaga yung nga nalaro mo. Pero hindi ka rin dapat mag-expect na makikita mo bawat imbla ng damo. Yung mga nakikita natin sa mga YouTube or sa GTA mismo, habang may tank na nagpapasabog sa building, tapos makikita mo yung mga damo. Naku, hindi po ganun, ha? Ito naman tayo, 4 recommended specs. Yung kanina, minimum, at least dapat ganun yung setup para malaro mo to. Sa ngayon, ito naman yung PC na hindi nga lang ultra settings. Ha? Pero ano, kumbaga, hindi siya hindi sa ultra settings. Ano siya? Hindi ka rin dapat mag-expect na makikita mo dito yung, ano, yung kumbaga, matik-tikan ba? Kasi dito, dapat Windows 11, Intel Core i7, yung 12700K o AMD Ryzen 5700X. Parang ito na yung cellphone. Ito yung gamit ko ngayon, ha. 16GB RAM pa rin. GPU RTX 3070 o Radeon RX 700 XT. At syempre 50GB storage pa rin. Target naman ito mga brad, yung roughly 1440p medium at 70fps pataas natively. O di gano, 4K medium, 60 FPS pataas gamit naman yung upscaling. So, ang magandang balita, hindi kailangan ng RTX 5090 pa. Ayan. Masyado lang mahal, pinsan. Sabi nga, sobra mo na mahal yan, pinsan. Diba? Pero, kumbaga, ang good thing dito, hindi mo kailangang ibenta yung kidney mo. Diba? O, yan. Pero kung gusto mo ng magandang large-scale experience na mataas ang resolution, syempre, mid to upper gaming PC pa rin ang territory natin dito, ha? At dahil multiplayer ito, mayroon pang isang requirement na minsan nakakalimutan natin. Di ko alam kung nakakalimutan natin pala. Pero madalas, oh yeah, pwede naman nakakalimutan. Ito po yung internet, mga brad, ha? So, hindi sapat yung mabilis lang ang GPU mo, kundi dapat yung ping mo, maganda rin, ha? So, yan muna mga brad, yung War Dogs. Pero, kumpara natin siya sa Call of Duty. Diba? Ngayon, punta tayo sa ano, yung sa usual na tanong kasi dito eh. Yung inevitable tong tanong na to, mga brad. Ano ang difference ng War Dogs sa Call of Duty? At dito na kailangan nating linawin. Military shooters silang pareho, pero very different ang main philosophy nila. Ang modern Call of Duty multiplayer ay built around speed, responsiveness, and constant engagements. Sa modern warfare, mga brad, halimbawa may core 6 versus 6 sa map, fast-paced modes gaya ng team deathmatch, hardpoint at domination, pati mas malalaking combat modes, mismong yung Activision na ang naglalarawan sa core multiplayer nito bilang fast, grounded at cinematic. Sa Call of Duty, merong spawn, takbo, enemy, shoot, die, respawn, repeat, mabilis, compact. Yan. Personal performance matters a lot. Kills, skill streak, movement, gun, skill, reaction time. Ang War Dogs, wala, mga sandbox. Mas maluwag, mas maraming downtime between engagement, mas importante ang positioning, di ba? Transportation, vehicles, economy. Meron ding objective play, teamwork. At dahil napakalaki nga ng battlefield, hindi every 10 seconds may kalaban sa harapan mo. May moments, mga brad, na nagta-travel ka, nagde-defend ka, nagbe-build ka, nagpaplano ka. Diba? So, Call of Duty wants you idalin sa gunfight, mga brad. Gaya po nitong War Dogs na binabanggit natin, War Dog wants you inside a war. Kung Call of Duty wants you in a gunfight, dito naman sa War Dogs, gusto nila kasama ka sa gera. Magkaibang magkaiba yung mga brad. Kung gusto mo nang mabilis ang action after work, COD. 20 minutes, bang, bang, bang, done, tapos. Kung gusto mo naman yung, guys, sumakay ka na kayo sa helicopter, punta tayo sa objective. May tank sa east, medic, ready ka, engineer, gawa tayo ng defensive position. Lahat po yan sa War Dogs, mga brad. At syempre, sa actual match, after all that planning, may isang teammate pa rin hindi sasakay sa helicopter. Diba? So, ang tingas talaga ng ulo pag ganun, diba? Wait, sinayos ko ng loadout ko. Classic COD, mga brad. Ha? But then, yun tayo, sa battlefield naman, isa sa mga kadalasang kinukumpara to dito, mga brad. Ha? Ngayon, ito yung mas mahirap. Kasi dito talaga sila malapit. Battlefield has historically been all-out warfare. Large-scale battles, infantry, tanks, aircraft, squads, parang ganun din, parehong-pareho. Pero Battlefield 6 continues that formula with modes like Conquest featuring two teams capture multiple control points while tanks, jets at yung attack helicopters, mga brad, nagpa-participate naman yan sa fight. At meron silang tinatawag ng destruction kasi nga isa to sa mga core feature ng Battlefield 6, allowing players to change cover and parts of the battlefield tactically. Ayan ha. So yes, War Dogs definitely lives in a battlefield territory, pero hindi sila pareho. Ang battlefield usually two armies, multiple capture points, classes, combined arms, tickets, large-scale warfare. So War Dogs, tingnan natin kung pareho ha. Three teams, isang shifting control zone and the main objective, may persistent cash economy, bibili ka ng equipment at vehicles, may building medics, may sandbox and structure, may malaking difference yung three-way warfare. May sa battlefield, kumbaga malinaw, kasi sa battlefield, red versus blue. Sa War Dogs, red versus blue versus blank. 'di ba? Tsaka sabi niya, sino ba talaga kalaban natin? Yan ang masasabi mo diyan, 'di ba? At dahil randomize ang control, nagbabago rin mga brad ang focus ng battlefield, ha? Hindi lang laging pareho yung flow. Isa pang malaking difference, Battlefield ay already a massive AAA franchise, mga brad. Alam nyo naman yan. May polished production, may huge development resources, may established vehicle handling, may decades of systems sa Pinino. War Dogs sa early access. Eh, wag mo lang bilhin yung War Dogs expecting a Battlefield 6-2 na mas mura. Diba? Maling expectation yun. Mas magandang isipin, brad, Battlefield-style large-scale warfare pero may sariling weird ideas. Yan, ganyan. Three factions. Biruin mo, doon pa lang. Malutong na yan, ha? Cash economy. Ayan. Base building. More sandbox freedom. At, syempre, yung less corporate polish for now. Pero kung Battlefield, mga brad, ang malaking theme park, eh, War Dogs naman, para po, parang bagong bukas na adventure park. May rides na sobrang saya, may areas na hindi pa tapos, at syempre, baka may

ang mas magandang sign kung pwedeng sabay-sabay mabubuhay. Kung gusto mo ng itong mga games na to, kung gusto mo ng fast shooter, Call of Duty. Kung gusto mo ng polished large-scale military sandbox, Battlefield. Kung gusto mo naman ng mas experimental sa 100-player 3-team warfare na may, na may economy at building sa War Dogs yan, mga brad, ha? So, may sariling lane at siguro ay yun ang dahilan kung bakit ano interesting, mga brad, at hindi niya kailangan maging Battlefield. Kailangan lang niya maging, syempre, good War Dogs, mga brad, ha? So baka mamaya para tayong mga aso dito na pinaglalaruan itong War Dogs na to, no? Tatlo pa lang amo. Pero ito nga, mula po sa iba sa isang bagong IP na kailangang pangpatunayan ng sarili, punta tayo, mga brad, sa ano, sa kabilang extreme naman, yung company na halos lahat ng pangalan nito ay kilala natin, kumbaga sobrang memorable nito. Of course, ako, dati kala ko ano ito, tumigil na sa paglalaro or yung tamang update na lang ba just to move on, just to go forward. Pero ito po talaga lumayo po sa ano, lumayo po ito sa tinatawag naming ano, paano ba sabihin, lumayo talaga ito sa alaala namin dahil after po nito laruin, diba, ang habang panahon, siguro kung meron 20 years lang or more, or hindi naman siguro, mga, yeah, around ano ito eh, paano ko ba, around 1990, hindi, 2000, mga brad, at least ako, so 26 years, diba, kung nung una nakilala yung StarCraft, ano ho, so, Blizzard, kumbaga, kung War Dogs ang bagong bata sa classroom, Blizzard naman yung alumnus na bumalik sa reunion at sinabi, okay, sino dito yung nakakami sa akin, ganun. Ang BlizzCon 2026, mga brad, kasi ginanap nitong September 12 at 13 sa Anaheim. At ang malaking message ng Blizzard ngayong taon, simple, ha? The old franchises are not dead. Ayun. Dahil actually, parang gusto ilang gamitin lahat, mga brad. StarCraft, Diablo, Warcraft, Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm. Parang binuksan nila yung, ano, yung buong storage room ng Blizzard. Tsaka sinabi, walang maiiwan. Sama-sama tayong luluwas. Eh, pero ako ito, isa sa mga gusto ko. StarCraft is back, mga brad, ha? Ito siguro yung isa sa pinaka malaking announcement. StarCraft is coming back, pero hindi po siya StarCraft 3, mga brad. Hindi rin po ito yung tinatawag nating real-time strategy o yung RTS. Ito po ay isang open-world shooter at target release niya, ito yung nakalulungkot, 2030 pa, mga brad. Yes, sir! 2030! Hindi typo yung ginawa ko na yan or hindi yan na slip of the tongue. Pero 4 years talaga, by the time na lumabas to, may mga baka may bago ng console na generation. Baka may infographics na bago na, baka 1090X na, 'di ba? Baka malaki ang kumbaga baka malaki na yung anak na baby by the time 4 years old na, 'di ba? At pero may malaking ano, pero malaking announcement dito. Kasi sa StarCraft, mga brad, ito po yung isa sa pinaka-importanting RTS franchise ever. Diba? Remember, may Terran. Ito po yung mga Pinoy. Ito po yung mga tao. May Zerg. Ito naman yung parang mga bulatit, mga ipis. Tsaka Protoss. Ito naman yung mga socialin, mga diamante, parang mga ito. Mga Diyos-Diyos siguro ito. Diba? Competitive player. Tapos esports. Build orders, micromanagement, at ngayon gusto ng Blizzard, mga brad, na ilagay ka mismo, o gusto ng Blizzard na ilagay ka mismo sa Battlefield, mga brad, ha? At interesting yon kasi imagine na isang Zergling sa StarCraft RTS, maliit lang sa monitor, click, patay na. Ngayon imagine na sa eye level mo na tumatakbo papunta sa mukha mo. Diyos mio. Tapos sabi mo, ay, cute pala to. Ah, hindi pala to cute. Di ba? Pag nakikita niyo yung trailer, talaga makita mo yung mga ganun eh. Pero this time, first hand mong ma-experience or, I mean, yung computer mo, sa harapan mo, di ba? Ang matagal nang inaantay ng fans yung bagong Warcraft tapos shooter. So, understandable kung may fan na magsabi na, guys, RTS po order ko. Pero parang nag-order ka ng spaghetti kasi dumating ramen. Diba? I mean, in-expect mo RTS eh. Pero dumating first-person shooter, mga brad, ha?
ang

0: dumating. In fact, hindi ito yung kumbaga gusto mo. Diba? Pero business-wise, gets ko eh. Kasi ang open world shooter, mga Brad, potentially mas accessible sa modern mainstream gaming yung market kaysa dun sa traditional hardcore RTS. Kasi ang challenge, kailangan StarCraft pa rin yung pakiramdam kung genetic o generic sci-fi shooter yung nilagyan ng Zerg, yun ang problem. Pero kung makukuha nila yung scale, factions, tsaka yung lore at Warcraft ng StarCraft, aba, this could be huge, mga Brad, ha? So, maliban po doon sa StarCraft na aking minamahal, di ba? Hindi pa tapos. Kasi, meron pang Diablo 5, mga Brad. In-announce din ng Blizzard dyan. Kaya lang, target release, kung kanina 2030, ito naman, makaganda ng konti, 2029. At interestingly, ang premise, Sanctuary has already fallen. Di ba? Nanalo yung Diablo, Diyos ko. Usually sa game, yung ano, Stop the Apocalypse. Sa Diablo 5, mga Brad, sorry, late ka. Yun. Good luck na lang at personally, magandang setup yon. Pero may business question din. Diablo 4 is still active. Meron pa siyang live service program. May seasons, may updates, at may Amazon class pang darating sa full first half ng 2027. So, papunta rin ang Diablo 5 sa Nintendo Switch 2. Ayan, para sa mga nag-aabang. So, supported pa siya. Pero ngayon, alam naman natin na may sequel sa bilang Diablo 4 player. Interesting yung psychology. Parang bumili ka ng current phone. Happy ka. Then company says, by the way, ito yung phone 2 generations from now. Bah, suddenly, nakatingin ka na sa future. Pero maganda rin itong signal. Diba? Pero bakit hindi gustong gawin ng Blizzard yung Diablo 4 na season 87 hanggang 2045? Diba? Pwede pa rin na magkaroon ng proper sequel eh. And like that, hindi lahat ng live service gamit kailangan o game kailangang mabuhay forever, di ba? So, ito pa isa. Diablo sa Netflix. Kasi lumalawak pa eh. May animated Diablo series na ginawa kasama ang Netflix. At dito makikita mo yung bigger strategy, mga Brad, ha? Yung Blizzard doesn't just want games. They want universe. May game, may TV, may merchandise, may events, may esports. And, well, honestly, expected na to. Diba? Dahil gaming IPs are now huge entertainment properties. Kapag nagustuhan na yung tao yung Diablo series, kahit hindi siya gamer, baka bumili ng games. Diba? Kapag gamer minsan, o hindi ka na, simpleng bystander lang, diba? Kapag familiar sa'yo tapos interesado ka naman, aba, talaga mapapabili ka naman talaga kahit sabihin mo libo-libo halaga niyan. Dito lang dati 50 lang, 'di ba? So, may bagong paraan para manatili dito sa universe. So, ang produkto hindi na lang Diablo game, Diablo fandom na mismo ang produkto. So, yan po yung mga in-announce diyan po sa BlizzCon. Pero syempre, meron pa. Ito pa ha, isa sa mga OGs. World of Warcraft, kung saan dito po nagsimula ang maalamat na Mobile Legends. Di ho ba? If I'm not mistaken, ito lang yung sa mga 5v5 na uso that time, di ho ba? So, ito, ang title nitong part na to is World of Warcraft equals Forever. Yan, then we have yung World of Warcraft. At honestly, perfect yung pangalan ng bagong version. World of Warcraft Forever. Diba? Kasi apparently, forever talaga. Diba? Tawagin natin WoW na lang to kasi World of Warcraft, mga Brad. WoW started in 2004. 22 years later, Blizzard says, guys, dagdagan pa natin. Diba? Ang Forever ay magiging third World of Warcraft experience alongside Modern Classic. Babalik ito sa Vanilla Earth Azeroth o Vanilla Era na Azeroth, pero hindi ito yung simpleng replay lang. May 3 new zones, mahigit 1,000 new quests, 9 new dungeons, 2 new raids, at bagong Skyborn race. Ba, may bago yan, ha? Launch ito, mga Brad, sa November 4, 2026. At actually, fascinating ito. Dahil meron ng WoW Classic, so, well, bakit ka papa forever dyan? Di ba? Ang concept, parang alternate history ng vanilla WoW. Kumbaga, bumalik kayo sa lumang Azeroth pero gumawa ng bagong adventures doon. At ang smartest use ng nostalgia, eh ito, yung hindi lang yung naalala mo to, kundi naalala mo to, may bago kaming nilagay. Yan, kasi nostalgia alone can only carry you for, can only carry you so far, mga brada. Bubuksan yung lumang game, naalala ko to, after 5 hours, okay, naalala ko na, pero kapag may 1,000 new quest ka, di ba? Now you have a reason to stay. Kasi yung iba parang masabi lang ako, honestly, meron akong ganyan. Na pag naglalaro ako, for example, di ba, nakwento ko sa inyo, Palworld ang nilalaro ko. Pero ngayon, natigil ako. Kasi nga, may mga busy rin naman. Na, ano, kaya, so there are times na parang inaakit ka nung game. Pero wala, mahirap eh. mahirap labanan yung mga bagong laro na merong bagong quest, di ba? Ito yung din sa World of Warcraft. So just so you know, sa mga hindi pa nakakaalam, dito po nagsimula o isa sa mga pinagkuhanan nitong Dota, which in turn naging inspiration din ng Mobile Legends, mga brad, ha. One way or the other, sabihin man nila o hindi, but then definitely malaki yung ano, yung pinagpareho nitong Dota dito po sa Mobile Legends, mga brad, ha. Ngayon, sabi ko nga, 'di ba, meron ka ng reason to stay doon sa ano, sa World of Warcraft. Ito pa isa. May Warcraft 3 content lang naman, 'di ba? Ito yung announcement na medyo wild. For the first time, mga brad, in more than 23 years, may bagong story campaign ng Warcraft 3 Reforged. Sana pwedeng i-download 'to, no? Yung Forsaken Kingdom, may kasama pang major 3.0 update, graphics improvement at revamp world editor. At mas nakakagulat, available agad ito pagkatapos ng announcement. At symbolic ito, mga brad, ha? Kasi hindi exactly success story ang launch ng Warcraft 3 Reforged. Maraming disappointed, so madaling option sana, forget or move on. Pretend it never happened. Pero bumalik ang Blizzard, mga brad, binigyan ng new content at hindi ibig sabihin mabubura lahat ng criticism. Pero at least may effort na, mga brad, ha. 'Di ba? Okay yung hindi namin iiwan. And that's kumbaga valuable, 'di ba? So, 'yan yung ilan sa na-monitor ko diyan sa ano. Syempre, merong nangyari din diyan sa Heroes of the Storm, merong Overwatch at sa kung ano pa. Pero dito, ano ang message ni BlizzCon dito, mga brad? Kapag tinignan mo lahat ng announcement, ang pinaka-obvious strategy ay Blizzard is betting on Blizzard. Hindi sila nagpakita ng 10 totally new IP. Hindi sila nagpunta sa stage at sinabi na forget everything, actually kabaligtaran. Ang sinabi nila, remember everything. Remember StarCraft, remember Diablo, remember Warcraft. Nako! Talaga naman, remember why you cared about Blizzard games at pwede mo itong tingnan in two ways. Una, syempre yung pure nostalgia, fair criticism, nasaan ang totally new world? Diba, nasaan yung next original Blizzard franchise na magiging laki? O kasing laki ng Warcraft? Good question, pero sa kabilang side, bakit mo naman itatapon ang decades of world building? Diba, StarCraft is valuable, Diablo is valuable, Warcraft is insanely valuable, and these franchises already have fans. They already have history. May emotional connection na rin yan. Hindi pa kasama dyan yung kailangan ng magbago ng ginagawa. At masabi naman na, kumbaga, mayroong, may bagong nga at masasabi naman nating mayroon. Dahil StarCraft as an open world shooter, yan yung new direction ng World of Warcraft, mga brad. Diba? Interesting experiment, Diablo 5 proper sequel, New Warcraft 3 after 23 years, unexpected, 'di ba? So talagang may ginagawa itong BlizzCon, mga brad, ha, patungkol dito. So it's actually about time, 'di ba? So meron tayong mga magandang napag-usapan ngayong araw. So hopefully maging maayos 'to, mga brad, ha. Si send ko dito yung sana napanood niyo yung mga nangyari sa BlizzCon. sa mga random videos ng ano ng StarCraft. Napakaganda nung ano yung video, panoorin nyo ha. After siguro ito bago ako magpaalam o magpapaalam na ako, tapos panoorin nyo yung video ano. Tapos yung ano rin yung iba pang mga videos na may kinalaman po sa BlizzCon, mga brad, ha. Anyway, nako, it's time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoco, mga brad, magkarinigan po tayo next week dito po sa Press Start Pilipinas, 918 kHz Sports Radio, and of course Monday 4 to 5 in the morning dito naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
9: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
10: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 16 ang aircon?
9: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
10: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
9: Nanay naman eh.
11: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
12: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
13: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
14: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
15: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So inikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
20: Self-protection.
21: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
20: Seek early consultation.
21: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
20: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
20: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: This is a public service announcement.
23: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
22: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
26: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
25: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
26: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
25: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
27: Sa antipolo!
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
1: Ikaw ba ay naharana na?
3: Tumawin mo sana.
1: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
3: uso pa ba ang harana?
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
5: mula September 19 hanggang October 4
4: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
5: The 20th Asian Games.
4: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
5: The 20th Asian Games.
4: Dito sa Sports Radio 918.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
3: Ang tangi kong pag-ibig.
7: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading, but they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
3: Dungawin Mo
7: Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
24: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
24: kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
24: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
12: The 20th Asian Games.
11: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
14: Isang magandang hapon, Pilipinas. We are now live. Napapakinggan sa inyong mga talapay ito dito lang sa Sports Region 918. At syempre sa inyong mga PBS receiver app. And even we are live on Facebook and at the same time sa YouTube. It is now 1:10 Philippine Standard Time. At sa Japan, alas dos na. Alas dos gis na dahil they are 1 hour ahead sa ating oras dito sa Philippines. Sa Philippines, of course. So, konnichiwa! Arigato, everyone! And we are full blast na, syempre, sa pagbibigay ng updates para sa inyo because ilang oras na lamang ay opisyal na nga pong magbubukas itong Asian Games. Exactly 3 hours 49 minutes in 1 second. Talaga naman itong countdown mula mismo sa Asian Games website na nagbibigay sa atin ng mga reliable information. And at the same time, nandyan din ang ating kasamahan na si Miss Judith Caringal bilang parte ng POC Media Pool. Mamaya makakasama natin siya, hopefully, na magbibigay po sa atin ng mga updates nga dahil nga po sa paparating na Asian Games. So this is our Asian Games updates para sa oras na ito mula alauna hanggang alas dos. Ako po inyong makakasama sa ngalan ni Miss Judith Caringal. Ako po si Matthew Pacheco. At syempre sa hapong ito, pag-uusapan natin ang ilat ilang developments and at the same time ang usapin patungkol nga po dito sa 20th Asian Games na malapit ng opisyal na mag-umpisa dyan po sa may Aichi, Nagoya, Japan. So it is now September 19, 2026 at inaasahan na magtatagal yan hanggang October 4, 2026. Kaya kayo ba mga kaibigan natin, syempre Filipino fans, ay excited na ba kayo? Kumbaga, kung kayong tatanungin, sinong atleta or teams ang inyong pinaka-inaabangan this upcoming Asian Games? Although some heartbreaks have been made na agad for the Philippines, especially no, yung Gilas Pilipinas natin on their early exit, ay talaga naman yung iba pa nating kupunan ay patuloy na lalaban at lumalaban para makasecure ng medalya for this coming Asian Games. Pero sa kabilang banda, itong ating Philippine women's soft tennis team, they are assured, they are secured for at least a bronze medal para sa edisyong ito. Sabi nga nila for pass no, na kanilang pakikipaglaban po sa Asian Games, this is the only time na sila ay naka-advance at ito nga, makakasecure na at least ng bronze medal. So basically, ang men's team naman natin sa soft tennis ay naligwak din. Although naka-advance sila sa quarterfinals, they have been defeated by Korea 2-0 sa kanilang laro kahapon din. But it is a good development, no? Kasi ito nga, yung dun sa usapin ng women's team natin, I think there are only two groups doon. So, yung top two dun sa standings, sila yung mag-move forward. So, basically, that's Chinese Taipei and the Philippines para mabante agad sa semifinals. So, kahit na ay ang makakaharap nila na susunod ay itong host at defending champion na Japan. At syempre, looking ahead, looking forward pa rin ang ating Philippine women's softball team na maka-abante pa more than a bronze medal. At kahit hindi pa opisyal na nag-uumpisa ang Asian Games, at least, di ba, secured na secured na. But opening nga ng Asian Games, mga kaibigan, the 20th Asian Games will open na this day na inaasahan na talagang ano, kasi it is a technological nation. Anong kakaiba ang ipapakita nitong host ng Asian Games ngayong taon? So the first meanwhile, no, yung aside from the opening na mangyayari, tomorrow umpisa na nga yung totally, officially, yung magiging action. Pero no, itong mga kaganapan sa ating Philippine teams ay magpapatuloy din. So we're looking forward and maasa tayo na magkaroon ng magandang resulta itong ating mga atleta at teams. Meanwhile, kasama po natin live na live mula sa Land of the Rising Sun. Nasa linya po natin via Zoom, kasama po natin si Miss Judith Caringala. Miss Judith, magandang hapon. Kamusta po kayo dyan? At ano pong latest development about Asian Games ngayong oras na ito?
13: Thank you. Thank you very much, Matthew. Magandang hapon sa lahat ng ating mga taga-pakinig, taga-panood dito sa Sports Radio. We're so blessed to be here about to witness the 20th edition of the Asian Games. Ang latest mula dito sa main press center kung saan tayo ay nakapuesto ay isa-isa nang nawawala yung mga kaibigan natin from different countries kasi sila po ay umaalis na patungo doon sa opening ceremony sa main stadium, Mizuno Park ng Nagoya for the official opening, ganap na alas 5 ng hapon dito sa Nagoya ang simula. So karamihan talaga sa mga kasama natin sa media ay mag-cover ng opening ceremony, pero we opted to stay dito na lang tayo sa main press center. Medyo malayo din. Maybe 30 to 45 minute travel ang kanilang lalakbayin. And then a series of siguro mga inspection pa dahil syempre mahigpit for the opening ceremony. Pero yung Philippine Olympic Committee media, Matthew at mga kaibigan, ay in full force, halos kalahati sa atin, siguro kalahati sa 14 o 18 member media dito ay nandoon at susubaybay dito sa opening ceremony. Katulad ng binabanggit mo kanina, definitely modern, maraming mga visual effects na gagamitin dito sa opening ceremony. And then yung kultura, yung mga tradisyon ng mga Japanese ay papakita, babalikan. Definitely yung una nila naging hosting, including that 1994 Hiroshima Asian Games. So, yan din ay ating susubaybayin mamaya. Alam ko na meron tayong official broadcaster, kaya doon tayo magmo-monitor. Sa kasalukuyan, Matthew, yung ating mga pambato, lalo na yung karamihan sa sasali doon sa ating opening ceremony, kanina pa lang sila dumating dito, ha? They just plane in from Manila to the Nagoya Airport. So sana naman walang maging aberya pagpunta nila sa welcome area, di ba? Tapos diretso na dito sa opening ceremony. Kasi ang dumating ngayong umaga ay ang ating flag bearer na si Albert Ian de Los Santos. Si Ira Villegas safe na. Nandito na siya sa Nagoya, di ba? Parang two weeks ago because of the training camp.
14: Yes.
13: But si de Los Santos and of course the rest of our lifters are maybe as of now nasa welcome area pa for the validation of the ID and yung official din nila na sort of ay pagpasok dito sa Asian Games. Tapos surely, baka hindi na kayanin pa na makapunta sa kanilang mga accommodation, di ba? Malamang susunduin na yan, diretso na sa main stadium kung saan nga gaganapin yung opening ceremony of the games. Ganun din yung ibang mga kasamahan, 3x3 basketball, di ba? Walo na mga 3x3 cagers natin. Halos lahat ng kasama dun sa team who will be competing here at the games ay kasama din sa opening ceremony. Yung mga fencers, hindi ko nakita dun sa post ng iba, hoping na andito na sila, Matthew, kasi sila din yung may marami na kasama sa mga paparada. Anim, kung hindi ako nagkakamali. And then the rest, meron din po. Siyempre yung boxing wala ng problema kasi andito naman talaga na sila. Sila yung isa sa pinakamaaga rin na nag-check-in, ika nga dun sa mga accommodation nila for the games. And of course, our team officials, andito naman. So, no problem with the team officials. So, hoping lang ha, na ganun nga mangyari, walang maging aberya for the athletes who will do the main role, one of the main roles, kasi dalawa sila ni Ira Villegas as a flag bearer for Team Philippines. So, for 2 weeks, definitely matutunghayan niyo ang sports radio dito sa Nagoya, Japan for the 20th edition of the Games. Matthew and friends, sigurado na medyo challenging tayo. Challenging muli yung setup dahil kaiba po nga ito sa mga ibang nasubukan natin at na-cover natin mga games. Wala itong media village, wala itong athletes village. Talagang kalat-kalat lahat ng mga participants dito sa Japan. Yung mga hotels from this main press center, yung hotel natin natin, more than 1 hour, via train pa yan ha. And then yung lakad in between line, di ba, you will transfer from one line, to another. Halos tatlong lanes ang ginamit, a line pala ng train ang ginamit namin bago makapunta dito. And in between may mga 10 to 15 minutes na lakad. Kasabay din yung, syempre the locals who are also working or going to school. Tapos, yun na, at least 3 lines and siguro mga pagsamasamahin mo na mga 30 to 40 minute walk plus more than 1 hour na talagang travel by train, mararating mo itong main press center. We have yet to know kung from the MPC, paano kami pupunta, let's say, in the coming days, Matthew, kung pupunta kami sa triathlon, because tomorrow is the finals of 2 triathlon, the individual for men and women. Paano kami pupunta sa Ushu, kay Agatha Wong, and Kinagaing San, and the start of the Sanda eliminations. Likewise, doon pa sa mga events. So, lahat kami ngayon, trying to figure it out, how to move around, kasi nga po, kadarating lang namin dito. Gusto rin sana namin na makuha na by tomorrow yung soft tennis kasi nga kasaysayan, isang makasaysayan na bronze medal at pwede pang itaas yan dahil nga sa pagsali na nila dito sa soft tennis, hindi pa nakakaroon na medalya ang ating Philippine soft tennis except this year through that women's team of Bien Zuleta. Uy, buti naman at nakausap niyo dyan sa base kanina. Ano, the whole team, ha? Tama ba?
14: Yes, Miss Judith. Nakausap natin sila at ipi-play din natin sila maya-maya, no? Para sa mga listeners natin.
13: Yes. So Matthew, nakakapanibago yung mga setup ngayon itong Asian Games. At syempre, talaga namang makabago na from the time I covered lahat via modern technology na. And then, kung dito sa premises ng media press center, mayroong mga convenience store sa loob ng compound na to na you can just go there like yung mga convenience store dyan sa Pilipinas. And then, yun lang, tap na ng mga card, cashless lahat dito. Karamihan sa mga na anuhan na puntahan namin ng mga store, mga shop, and even the souvenir shop, the official.
14: Yes.
13: Yes, nakita mo ba yung official store? Oo, for the merchandise. Ang dami. Sana, sana lang. Ang sarap mabili, di ba? Matthew, ng mga shirts. Kaya lang parang ang mahal din. So, tingnan natin. Baka naman katulad sa Pilipinas, pwedeng magkaroon ng discount as the days go by. At kapag dumating na yung huling araw ng competition. But I doubt, di ba? And then, isa lang itong malaking hall. Kung kanina nakita nyo yung ating selfie report, Matthew, nakita nyo yung kabuuan ng hall. Kung ikukumpara mo ito sa ibang mga halls at ibang mga main press center, para sa akin mas maliit ito. Kasi pinagsama na dito lahat ng photographers and the media, although isang palawak yan. But I think the China, the Hangzhou or the Guangzhou in 2010, even the 2006 Doha Qatar Asian Games and likewise yung Incheon, Korea, mas malaki dito sa dito sa venue na ito. And yes, katulad ng pinagkukwentuhan natin yung isang araw, tama siguro din yung ilan sa mga kaibigan natin na parang hindi tayo sanay for a host of a multi-games, multi-sport games, ay ganito na merong hassle sa airport, diba, doon sa welcome ceremony. So nakita ko yung ilan natin yung mga kaibigan dito nagpunta na rin. Okay, so other group of media na dito sa press center, kadarating lang din nila. Instead to go to the opening ceremony, others opted just to go here. Siguro para maiwasan na rin yung sobrang pagod today. Mahaba kasi mga pila dyan sa opening ceremony. And be ready by tomorrow sa pag-uumpisa nga ng mga games. Matthew, baka may mga tanong ka?
14: Yes.
13: Kasi kanina kasi naibigay na natin yung schedule for tomorrow. Yes?
14: Yes, yes, Miss Judith. Kamusta naman yung weather dyan? Kasi diba parang for the past weeks, maulan. And at the same time, yung traffic ng tao, gano'n ba karami? Excited na ba? Talagang damang-dama na ba ang kumbaga Asian Games festivities dyan po sa Aichi, Nagoya?
13: Oo nga pala. Good weather. Thank God. Maayos yung weather dito, no? Yung pagdating namin kahapon, hindi naman kainitan. Parang sakto lang yung weather. Kagabi, hindi umulan. Okay. At ngayon din, paglabas natin, as early as 9 in the morning kami umalis sa hotel, patungo nga dito sa main press center, ay maayos yung panahon. And even ngayon, mainit sa labas. Okay, so hindi nagbabanta yung ulan. So, thank you. Kasi nga yung opening ceremony, alam natin yan, outside at sa isang malaking stadium yan, kawawa naman kung mababasa yung mga participants of the opening ceremony. Sa labas, palibhasa, Matthew, malayo yung pinanggalingan ko . More than 1 hour, imagine, by train. Diba? So, bihira kasi dun sa train station na sinatyan ko yung patungkol sa Asian Games. Parang habang papalapit pa lang talaga dito sa Nagoya na sa mga train station, sa mga ibang line, meron ng mga banner of the Asian Games. So, feeling ko from that side, Nagoya sa kae, hindi pa ganun yung drum beating. Parang the usual, ang daming estudyante, di ba, napapasok sa kanila ng mga schools, daming mga workers also doing their errands and all, but not for the games. Probably when the full blast action starts tomorrow, September 20, diba? Doon pa natin makikita talaga yung mga taga Nagoya, Japan to definitely troop in to different venues. Yung mga venues pinag-aaralan namin ni Paige Javier ng ABS-CBN. By the way, Matthew, pinakamalapit yata sa amin, 45 minutes by train. Train na yun, ha?
14: Grabe,
13: 45 minutes. Oo. Tapos yung iba, siguro more than 1 hour, and then mayroon ka pang transfer. Ang ano lang namin dito, syempre yung mga oras na mahabuli natin, especially yung may mga finals. So siguro at least in a day, sana at least 2 venues mapuntahan natin, morning and 1 in the afternoon. Kasi hindi rin masyadong advisable kung mag-grab ka or klase ng 4 yung vehicle. Kasi di ba kung train na, ganun ka, ano, ganun kabilis.
14: Yes.
13: Tapos sa ganung klaseng distansya, how much more kung car ka, haharapin mo yung traffic, diba, sa iba-iba mga lugar din dito, because Nagoya is really a city. So we will definitely find a way to be there where the action is para po maibigay sa inyo ang mga detalye. So far, wala naman tayong narinig na concerns from different teams. Ang nakita lang natin sa post ng iba, mayroong mga billeting or accommodation hotel na kung saan maliit lang yung ini-offer nilang pagkain. Merong isang cafeteria for the athletes na kukunti yung ino-offer nilang pagkain. Parang gusto pang humingi nung iba, sabi daw enough lang daw yung parang isang ano, isang serving, in a way small serving. But we will ask about that, especially kung mangyayari yung accommodation na ganun ay for, let's say, a group of athletes na lifters o kaya yung talagang kailangan ng marami. And we know for you that lahat ng atleta kumakain yan ng marami. Kailangan
14: yes.
13: nila ng maraming intake for energy in a way. So, we will ask around to talaga yung pangalan na kukumpleto talaga yung karamihan sa mga sports na mag-uumpisa na this first 2 days or 3 days of the active competition here at the Asian Games in Nagoya, Japan. So, test ano lang natin to. Test report lang natin mula sa broadcast or dito sa main press center of the Nagoya Asian Games, Aichi Nagoya Asian Games. So, let's see mamaya kung makapasok ulit tayo. And of course, in the coming days, we hope na we will be at different venue. Aabangan natin, gusto talaga pala natin mapuntahan, syempre, yung venue ng soft tennis, which
14: yes.
13: will eventually be the venue of tennis. At alam mo ba, ito narinig ko, baka walang live feed ang tennis competition of the Asian Games.
14: Paano na yan? Paano natin mapapanood si Ate Alex?
13: Ayun na nga eh. Yan ang tatanungin natin at i-confirm natin sa mga pinaupulan. Kasi maliit lang yung venue. Kaya nakita mo, 3,000
14: yes.
13: seats, di ba? Sold out na kaagad ang tickets even before the start of the games. Maybe a week before the start of the game, sold out na talaga yung ticket. So yan ay iko-confirm natin sa ating mga officials, and let's see din kung ano pa ang bakalap natin na mga sabihin natin may mga initial concerns. Alam ko naman ginagawa ngayon ng paraan ng ating mga officials, of course Philippine Sports Commission, mamaya na dyan sa grandstand sina Chairman Tato Gregorio ng PSC, and of course our National Olympic Committee President Bambol Tolentino. Andun sila yung kakaway, sila yung mag-cheer kapag dumaan
14: yes.
13: at pumarada na ang mga gwapo at mga gwapa nating mga Pilipinong atleta na nakabarog, designed
14: yes.
13: by that noted designer na si Libiran, di ba? Abangan natin yan. Matthew, mula dito sa main press center ng Aichi Nagoya Asian Games, Philippine Olympic Committee Media po kami, nag-uulat para sa Sports Radio. Back to you. Magandang hapon.
15: Lalaban para sa bayan,
16: the 20th Asian Games
15: sa Aichi, Nagoya, Japan.
14: Konnichiwa and domo arigato gozaimasu, Miss Judith. Talaga namang live na live mula dyan sa Japan. Alam mo yun, no? Parang although despite the issues na nakikita natin online, ay talagang still pulling off. At syempre, excited na excited ang ating Filipino athletes na sasaba ko. Oras mo natin 30 minutos makalipas ang alauna. Sa ating pagbabalik, patuloy nating pag-usapan ng ilan pang mga updates patungkol sa Asian Games. Dito lamang sa Sports Radio 918.
15: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
16: mula September 19 hanggang October 4
15: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
16: The 20th Asian Games.
15: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta.
17: hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
18: The 20th Asian Games.
17: Dito sa Sports Radio 918.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever.

0: IDs, ATM or passbook, insurance, at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Sports Radio 918 AM.
5: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: The 20th Asian Games.
5: Dito sa Sports Radio 918.
6: It is now 1:35 in the afternoon at ito pa rin ang ating programa na magbibigay ng updates patungkol sa Asian Games 2026 sa Maya Aichi, Nagoya, Japan. Kanina nakasama nga natin si Miss Judith at nagbigay ng ulat patungkol sa mga kaganapan, ilang oras, exactly 3 minutes and 3 hours and 24 minutes bago nga mag-umpisa, no? Officially ang Aichi Nagoya 2026 Asian Games is the 20th edition of this quadrennial event. Pero alam nyo ba na ang susunod na Asian Games? I think that's 5 years from now, so 2031 pa. So naihayag din yan ng ating POC nga na kung saan ginawa nga nila ito to change it from even to odd number para parang ano yun, may kinalaman yun sa sa Olympics, no, yung kanilang calendar para at least ay talaga na mga napakaganda nung pagkakasalan sa nung mga petsa para sa mga larong events na ito na sinasagawa nga po for 4 years, no, ang kanilang gap. Pero ito nga opening ng ating Asian Games dahil mamaya nga, no, ang ating flag bearer si Albert Ian de los Santos at ang bronze medal Paris medalist natin na si Ira Villegas kasama ang ilan pa nating mga atleta na mag-compete under the flag for this coming weeks, di ba? So tataka kayo bakit hindi si Alex dahil nga naihayag din ni POC President Bumble Tolentino na parang ano kasi diba yung calendar ni Alex, I think mag-uumpisa na rin halos, no, itong Singapore Open naman. So kaya dahil para ano yung fatigue factor, 'di ba, yung panahon na yon at pagkakataon na yon ay pagpahinga na lang daw ni Alex. Sabi nung tatay niya doon kay POC President. So syempre we cannot ask for more dahil talaga namang jam packed din yung schedule ni Alex Ayala. Dahil nga 'di ba supposedly after this Open, Singapore Open ay magkukumpit siya dapat sa WTA 1000 sa China Open. So, but she chose to represent the flag. Although wala pang decision itong WTA kung 'di ba usapin niyan about the sanctions and penalties, so wala pang statement. But you are still hoping, no? But nonetheless, sabi nga ng PILTA, kahit ano pa namang maging resulta, ay lalaro si Alex sa Asian Games. Kaya aantabayan na natin yan. So ang first gold medal, no, will be won on Sunday morning. That's tomorrow. Likely in the men's individual triathlon. Na kung saan ay 468 more. No, dahil 460 plus gold medals ang pwedeng pagtalunan ng iba't iba nating categories and sports, no, within that 45 sports na paglalaroan dyan po sa Aichi, Nagoya before the curtain comes down on October 4. So ang ibang sport dito is up also for qualification sa LA 2028, particularly ang tennis.

0: So talagang kaya hindi maiwan-iwan, no? Dahil kapag si Ate Alex, maganda kayang placement. Claim na natin, gold medal na agad yun, di ba? Oh, qualified na siya for LA 2028. 17,000 na participants ayon sa mga reports ang inaasahang dadayo dito sa Aichi, Nagoya. More than the Olympics yan, ah, no? Na kung saan ay naging usapin nga rin ito nga patungkol sa accommodation, oh, di ba, ng mga atleta dyan dahil nga rin sa kawalan ng athletes village. Pero ang kagandahan ng ating Team Philippines ay wala naman tayo so far na babalitaan na problema, ano? And they're gearing up and preparing leading up to this game, no? Games na kanilang pagsasabakan. So good thing, no? Dahil the organizers are insisting the latest edition of the games, which were first held in 1951, will be the most spectacular for generations. Dahil alam naman natin, this is Japan. This is Japan! Diba? Japan never fails us. Wow! Fails us! Kasi nga, diba, they hosted the Olympics, although sa Tokyo yun, ay talaga namang napakaganda. So, maganda rin itong magiging kalalabasan ng event na ito, particularly ng opening nga po ng Asian Games mamaya. 3 hours and 20 minutes to go bago pailawan ang cauldron, diba? The official start of Asian Games. So that's, I think, 5 PM doon. So, hindi, 5 PM daw doon eh. Pero ang alam ko, 5 PM time natin sa Pilipinas yung umpisa ng Asian Games. So, walang Filipino time doon. On time yung mga Hapon. So, antabay tayo sa mga official broadcast partners, of course, ng Asian Games, but also here from us dito sa Sports Radio ay magbibigay po sa inyo ng update. Samantala, napakagandang balita dahil hindi pa man opisyal na nag-uumpisa itong Asian Games. Secured na ng at least bronze medal ang ating Philippine soft tennis women's team. Narito mga kaibigan, kanina lamang ay nakausap ni Miss Ria sa kanyang programa ang buong kupunan, di ba? Buong kupunan ng Philippine Women's Soft Tennis Team dito sa ating himpilan upang magbahagi nga ng kanilang nararamdaman and at the same time expectations nila dahil syempre makakatapad nila ang defending champion at host nation na Japan. Narito po ang kanilang panayam kasama si Miss Ria Arevalo.
1: Hello po, ma'am. Good morning po.
2: Ayan. Kasama natin si Princess Katindig. Nasaan si Princess? Hi, Princess. Good morning.
3: Good morning po.
2: Ayan. Si Christy Sanyosa.
4: Hello po. Good morning.
2: Hi. Si Shireen Salazar.
5: Good morning po.
2: And si Hilary Paz.
6: Good morning po.
2: Kamusta na kayo after that tough matches, no, dun sa earlier part, sa preliminaries? Now, pasok na kayo sa semifinals. Anong mindset, anong nararamdaman ng team going into the finals? Or going, wow, baka magdi lang anghel ako. Going to the semifinals muna tomorrow.
1: Ayun po, sobrang kaming excited, sobrang saya kasi nakapasok na kami ng semifinal, so we are now assured of at least a bronze medal. So, excited na kami maglaro bukas kahit ang kalaban namin ay ang host country. Pero syempre, sabi nyo nga po, walang imposible, lalo na sa 4 editions ko, puro quarterfinals, but now nakatawid na kami ng bronze medal, at least bronze medal. So, pwede pang mangyari kung ano pang kulay bukas.
2: Okay, kamusta naman yung iba pang mga members ng team natin? How are you feeling? Anong mindset ninyo going to that important game? Sabi nga ni Bien, mabigat yung kalaban, host country, Japan.
6: Nafe-feel ko po, sobrang happy po kasi history po talaga to ng soft tennis. And as a new member po ng team na po, team po to, sobrang blessed po talaga.
2: Si Bien, 4 times na nag-compete sa Asian Games. How about yung ilan? Si Hilary, first time mo, no? How about sina ano, Shireen? Ayan, sina sino pa ba? Sina Christy and Princess. Pang ilang Asian Games yun na?
6: Ako po, pangalawa po. First ko po is yung China po.
3: Ako po, ano, pangatlo na po. Yung una ko po is Indonesia, pangalawa ko China. Same po kay ate, puro quarters din po. Yan po.
2: Si Shireen?
5: First time ko po.
2: Ah, dalawa pala yung mga first-timers natin.
3: Dalawa po.
2: Wow, ang saya. First time sa Asian Games, pero may medal na kagad.
6: Ito pang pinakasarap
3: na si namin. Birthday niya kahapon.
2: Wow, happy birthday! Magkasunod pala yung birthday natin.
6: Wow, birthday po.
2: Oo, ay swerte. Swerte yan. So, kamusta naman yung earlier matches ninyo? We had 2 wins and 1 loss. Kamusta, Bien? Yung laban ninyo contra Mongolia, Thailand, and Chinese Taipei.
1: Ano po, lahat ng teams na yun talaga pinaghandaan namin during our training, sa training camp namin sa Suncheong, Korea, pinaghandaan namin na ito yung mga posible namin makakatapat. So, ang Mongolia nga, Thailand, even Cambodia, pero hindi napunta sa bracket namin yan. And then, syempre, yung top 3 na powerhouse na Korea, Japan, Taipei, pinaghandaan din namin sila. So, yung Mongolia, na 3-0 kagad namin sila. So, first doubles, singles and last doubles, tinalo namin sila ng sweep. And then, yung pinakamabigat nga or the crucial part na makakalaban namin is yung Thailand. So, yung first doubles namin, kami ni Princess, head-to-head from the beginning up to end. Talagang point by point pahirapan, and then naitawid namin siya, and then pagdating kay Christy, talagang umuusok si Christy lahat ng bola na talagang pasok ng pasok. Tapos ayun, lumabad pa sina Shireen at saka si Hillary. Talagang nakita namin yung pinaghirapan namin ng training camp namin, ng preparation, ng program na ginawa ng coaches namin, na sinuportahan pa ng president namin ni Sir Bobby, tapos tinulungan pa lalo kami ng PSC EMSA. So, parang lahat naging aligned, super aligned kahapon, na kahit ang hirap ng panahon, sobrang init, nakaka-dehydrate, pero naging ano talaga siya, naging parang sa amin, naging magical, naging amazing, kasi yung unbelievable shots, parang tinulungan talaga kami ni Lord kahapon, kasi siguro nakulitan po siya kasi tinawag talaga namin siya every point.
2: Talagang grabe, no? But you lost to Chinese Taipei. So, anong, kumbaga, gaano kahirap talaga bang, nakakalaban na ba natin dati to? At, kumbaga, napakalakas talaga ba ng Chinese Taipei?
3: Yes, malakas po. Nasa powerhouse ang Chinese Taipei. And nasa isip lang namin noon, enjoy namin, ilaro namin kung ano yung laro namin na pwede namin magamit sa semifinals namin. So yun, masaya kami sa ginawa namin kahapon against Chinese Taipei. And talagang nakangiti kami every palo, buhos pa rin, and kilos, yung mindset namin. Yun naman po kasi preparation namin for semifinals. So, kung ano man ang mangyari sa semifinals namin bukas, masaya kami. Masaya ang buong soft tennis Pilipinas.
2: Oh, definitely. Historic breakthrough to para sa sport. Diba? So, yun nga. You posted 2 wins, 1 loss, pero you made it to the semifinals. Paano ba yung format para magkaroon lang ng idea yung mga kababayan natin? Siguro si Christy, paano ba yung format nyo?
6: Sa team event po?
2: Oo.
6: Bale, 2 groups po. So, sa group po namin, Philippines, Mongolia, Thailand, tsaka Chinese Taipei. At sa group A, nandun po yung Japan, Korea, Cambodia, Pakistan. So, top 2 po kami sa group namin.
2: Okay, so top 2 in each group, yun ang aabante kagad sa semifinals. Wow, not bad. And going into tomorrow's all-important game against host Japan, paano nyo naman nakikita yung match-up natin against Japan? Meron na bang times na nakaharap natin yon, Bien? Kasi sabi mo, ikaw yung most experienced sa team natin. Meron na bang time na natalo natin sila o talagang super lakas?
1: No, kapan earlier days ko, ma'am. Sa singles event, natatalo ko naman sila. So, ayun. So, sa team event, nakakaharap din namin sila sa quarterfinals. So, ayun. Dun, kaya ngayon, mga previous Asian Games ko, yung mga heartbreak ko, ang nagbigay ay Japan. So, ngayon, sana ngayon. Pero ngayon, semifinals naman namin sila makakatapat. So, katulad ng naging mantra namin kahapon is kalmadong matapang. So, sana bukas maging tuloy-tuloy pa rin na ganun kami. Pero bukas is kalmadong matapang na masaya. Kasi super proud yung pride. Super nangingibabaw sa amin kasi we are very inspired to play for the Philippines tomorrow.
2: Wow, naku, we're very excited. Ipagdadasal namin ang tagumpay ninyo. And if ever, di ba, Japan pa yung tatalunin ninyo. Naku, laking balita niyan. But of course, focus muna tayo semifinals. And who knows, makaabante tayo, di ba, sa finals. So, anong kailangan gawin ng team para talagang magkaroon tayo ng chance to advance to the final, Shireen?
7: Siguro po, una-una na magtulungan po talaga kami. And yung mas lalo namin ibigay yung best since yun po yung makakalaban namin bukas na Japan. Parang kumbaga sa lahat sa amin na country sila yung pinakamalakas. So, opportunity po sa amin na makalaban din sila. And also, sa cheer namin, parang from the beginning po, hanggang matapos yung game ng bawat isa sa amin, hindi po kami tumitigil hanggang sa umiyok na po kami, mawala na po ng boses, ng todo suporta pa rin po kami. Tsaka yung ano po na mindset po namin na nasa game mode talaga.
2: Samantala, meron bang... Kumbaga, yung ano kasi 'di ba singles tapos doubles, no? Meron na kayong ano, kumbaga plano kung sino yung magpa-partner para sa doubles, kung sino ilalaban sa singles.
1: Ayun po, bali ang format kasi sa team events sa soft tennis is double, singles, double. So, bukas ay pag sina coach na at dadasalan po ni Hillary ang aming lucky charm kung sino yung magiging lineup. So kahapon talagang since alam namin na birthday nga ni Hillary, walang imposible, baka mas malapit siya kay Lord kahapon. So siya nag-ana siya po bawat pag nagsusulat talagang nagdadasal kasi alam namin na kasama namin si Lord kahapon. And baka bukas din po. Baka, Lord, bawat pala sumama ka na sa akin.
2: Matinding divine intervention, kailangan din ng team. Pero syempre, the skills, the mindset, at yung naging preparation ninyo, yun yung kumaga magiging baon ninyo no, sa laban kontra Japan. Sino naman, anong team naman yung maglalaban sa other semifinals?
3: Korea, Chinese, Taipei.
2: Okay, Korea and Chinese Taipei naman. Mabibigat na mga teams din, no? Yung other semifinal showdown. So, tomorrow, anong oras yung laban ninyo, Bien?
1: Possible po tomorrow is 9 a.m. po. Parang mamaya pa po namin malalaman ko ano talaga yung actual time for tomorrow's game. Ayan, but we are expecting 9 a.m. siya since semifinals po siya. So, ayan. So, in Philippine time, it's 8 a.m. po.
2: Okay, maaga. Maaga yung laban ninyo. Pero we are hoping na mapanood namin yung match ninyo. Kasi definitely, napaka laking ano yan, achievement, milestone no, para sa soft tennis. Diba? Anong gaano ka significant itong achievement na ito para syempre sa sport na soft tennis?
1: Yes, napaka-laking, yung importante talaga nito, napaka-laki po. Kasi magbibigay ito lalo ng opportunity sa growth ng soft tennis sa Pilipinas. Kasi yung pinagpapaguro ng coaches namin, ng president namin, sa mga LGU na pinupuntahan na para lang magkaroon ng grassroots program. So, magiging tuloy-tuloy pa lalo. And then, yung regularization sa palarong pambansa na sana yearly talaga o every palarong pambansa andun ang soft tennis. Tapos ang batang Pinoy, PNG. So, we are very excited kasi alam namin na dahil dito sa pagkapanalo namin na ito, magbibigay ito ng opportunity sa mga bata pang posibleng maging teammates namin, teammates nila. Kasi sa amin lahat, hindi lang kami basta naglalaro para sa aming sarili, kundi para sa bayan siya. At lalo na para sa mga susunod na magiging soft tennis player na pwede pala nilang, makita pala nila na pwede rin pala na may opportunity din pala sa soft tennis, na pwede rin pala sila maging scholar sa isang malaking university sa Maynila. Tapos from there, pwede pala silang maging national athlete and maging tulad din namin ngayon, Asian Games medalist na kami. So I'm very excited po sa after ng Asian Games sa makukuha naming suporta. So yun, sa tulong din niyo, lalo po ninyo sa mga media po na nagbibigay ng platform sa amin para ma-promote ang soft tennis. Maraming maraming salamat po.
2: Ayan, naku, nakakatuwa naman kasi talagang, lalo na sa mga first-timers, no? Meron ka agad medal, Asian Games. Si ano ba, si Hilary tsaka si Christy, naglaro na rin kayo sa SEA Games?
3: Yes, kasama po namin si Christy sa SEA Games.
2: Ayun, naka-SEA Games naman pala. Pero syempre, ito, Asian level, mas mataas na level. Si Princess, di ba ikaw yung three times na rin naglaro sa Asian Games, tama ba?
3: Opo.
2: Okay. Kamusta naman ang feeling mo na this time meron ng medalya para sa Pilipinas?
3: Actually, kahapon ko pa sinasabi sa kanila. Hindi pa po nagsisink in sa utak ko sa ano ko, na parang kung hawak ko na yung medalya, siguro baka umiyak pa ako. Pero ngayon, hindi pa siya nagsisink in. Pero sobrang saya kasi before ng game, di na ako makatulog. As in, naikot ko na higaan ko, di talaga ako makatulog eh. Tapos, grabe yung dasal ko. Tapos, kinabukasan, nung nakalaro na, parang light na lang lahat eh. As in, binigay na ni Lord eh. So, hindi ko ma-explain pero sobrang saya kasi ito na sa wakas nakuha na namin yung gusto namin mangyari para sa team. Kasi dalawang beses ako na quarters team event din. So, hindi namin nakuha. Ngayon, ito na, nakapasok na kami. And kahit anong mangyari o ano man kulay o ano bukas ang makuha namin, basta lalaro kami ng buong puso, yun po.
2: Ayun, ako, damandama ko naman yung passion ni Princess. So, anong mensahe ninyo para sa lahat ng taga-suporta ng Team Philippines, especially taga-suporta ng soft tennis?
6: Sana po patuloy niyo po kaming suportahan kahit ano pong medalya makukuha namin. Wish us natin po tomorrow but the best. And kung manalo po man or matalo, alam po namin sa sarili na inalaban po namin yun para sa Pilipinas po.
3: Todo na to.
6: Todo na to. Todo na to.
2: Sino naman gusto nyo mga pasalamatan? Shireen, sino yung mga tumulong sa inyo para makarating kayo sa puntong to?
8: Unang-una po sa lahat yung president po namin, sa PSC and sa MSAS, also sa mga family po namin, at sa mga taong sumusuporta po sa amin simula una hanggang ngayon po. Kasi kundi din po dahil sa kanila, hindi po kami hahantong sa kung ano pong nakukuha namin ngayon po.
2: Si Christy, sino naman mga kumbaga tumulong pa sa inyo na gusto nyong pasalamatan?
9: Sa POC po, kay Sir Bumble po, and
3: especially po sa presidente namin si Sir Bobby po, sa coaches po namin, and sa ano po, sa Koreans po na patuloy po kaming wina-welcome sa training camp po nila. Binibigyan po kami ng free accommodation, airfare. Sobrang malaking tulong po yun sa amin. Parang isa po yun sa step kung ano po kami ngayon. And sa coaches po, kina Coach Mike, Coach Bing, Coach Pitek, and kay Coach Mac, isa rin po sila sa tumulong sa amin na magabay sa court and kung paano po kami ngayon. And sa EMSAS po, kina Ma'am Dea, kina Ma'am Panji, sa massage po namin, tsaka sa medics po, yun po. Tsaka sa pamilya ko po, tsaka sa Bacor Strikers po.
2: Ay, importante yon, di ba? Yung mga nagbibigay na moral support, tsaka mga prayer warriors ninyo.
3: Opo, opo. Diba? Maraming salamat po sa inyo.
2: Ikaw naman, Bien, wow, para sa sayo, napakatagal mo na dito. Ikaw yung most experience, no? And, of course, we are gunning for that. Siyempre, nasa service na kayo, gunning pa rin tayo makaabante sa final. So, anong mensahe mo naman para sa lahat ng mga taga-suporta ng ating soft tennis team?
1: Una-una sa lahat po, ayun, ulitin ko po sa inyo po, Ms. Ria, sa Sports Radio, lagi niyo po kaming sinusubaybayan na tinutulungan na palakihin pa ang soft tennis sa Pilipinas. Maraming salamat po. Dahil po, muli po, humingi po ulit ako sa mga kababayan namin sa buong Pilipinas po, na sana po patuloy niyo po kaming ipagdasal at suportahan. At lalo na po bukas semifinals na naitawid na po namin yung quarterfinals. So, bukas po, patuloy niyo po kaming ipagdasal at hindi lang po sana bukas, kasi in the coming days may mga event, other events pa kami, may mixed doubles pa kami, may singles event pa kami. So, marami pa sa amin na maglalaro pa at may potential pa ulit na makatawid sa semifinals at mag-uwi ulit ng medalya para sa Pilipinas. So, yun, pero nagpapasalamat ko talaga sa president namin, sa past and current president namin, na sabi nyo nga po, isa na ako sa pinakamatagal dito talaga sa soft tennis. So, sa tiwala na nila na binibigay sa akin na hanggang ngayon nandito pa rin ako. So, maraming salamat po, Sir Bobby, kay Colonel Jeff, at syempre sa mga coaches ko, kasi sila rin naman na nag-a-approve na sige, ilaban pa natin si Bien. So, masaya ako na alam mo yan, na meron po kaming support system na solid, kasi alam po namin na they are very genuine to help, na alam namin na supported kami, na alam namin na kahit anong mangyari sa amin, matalo manalo, alam namin na yung nakita nila na pinaghirapan talaga namin bawat puntos na yun, at alam nilang nilalaban namin. Kaya maraming salamat, at yung circle ko at ang mga coaches namin at association namin is buong-buo.
2: Ayun, maraming salamat din, dahil hindi pa man formal na nagsisimula ang Asian Games, may medal na tayo, assured of a medal na tayo, and hopefully, 'di ba, yung gold makuha natin. Wala namang imposible, 'di ba? So, laban lang Pilipinas, and good luck tomorrow sa inyong match contra Japan.
3: Thank you po.
2: Thank you. At good luck sa inyo lahat, all the best, and we're very proud of you girls. So, go go go Team Philippines.
1: Todo na to.
3: Thank you po. Thank you.
1: Todo.
3: Todo
1: na to. Todo atin to.
2: Wow, nice naman ang cheer nila. So, go go go Team Philippines, and good luck sa inyong laban tomorrow.
3: Thank you po.
2: Ingat kayo, and yan, we're praying for you all, no, of course, na makuha natin yung panalo para umabante sa finals. Tapos yung pala, oh, Korea kalaban nyo sa finals, eh, doon kayo nag doon kayo nagpa-practice.
3: Let's go!
2: Doon kayo nag-training. So, good luck, guys, and sa lahat ng bumubuo ng soft tennis team natin, no, congratulations. Ngayon pa lang, congratulations sa inyong lahat.
9: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games. Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
0: At yan po ang naging panayama ni Miss Ria sa buong koponan ng Philippine Women's Soft Tennis. And it is now 2:03 in the afternoon. And speaking of, diba, ang countdown na lang po natin, we have 2 hours and 56 minutes bago nga po opisyal na magbukas ang Asian Games 2026. At ito, bago tayo magtapos, no, alam nyo ba na ihayag ni POC President Bumble Tilintino that they are targeting also na makapag-host ang ating nation. The latest would be 2039. At hindi naman pwedeng, kumbaga, hindi naman masamang mangarap. Sabi nga ni Laika, eh, pwede nang mangarap, di ba? At abot kamay yan, mga kaibigan, para sa ating, syempre, Philippine Olympic Committee. It is now 4 minutes past 2 in the afternoon. Ako po nyo nakasama para sa Asian Games update natin ngayong hapon. Sa iba pang mga updates tungkol dyan sa quadrennial event na yan na nagaganap sa Aichi, Nagoya, Japan, mag-follow na kayo sa aming Facebook page, sa Sports Radio 918, and even sa aming X at maging sa aming YouTube. At for more stories, you can visit our website radiopilipinas.ph/sportsradio. Ako pa inyong nakasama muli sa hapong ito. At konnichiwa, mga kababayan. Isang magandang hapon, Pilipinas.

0: dapat mong gawin. Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student-athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Denyo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
19: Ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
20: Magandang araw, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports Star of Yester Years. At napakapalad po natin ngayong araw na ito dahil makakasama po natin ang isa sa mga dating national boxers ng ating bansa. And of course, humakot ng mga maraming medalya at karangalan para sa Pilipinas. Ang huling Asian Games gold medalist natin sa larangan ng boxing. Up until hopefully this 20th edition ng Asian Games, 'di ba? Muling makakuha ang bansa natin ng ginto. Ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi si Mr. Ray Saludar. Ayan, magandang araw po, Sir Ray. Welcome po sa Sports Radio.
21: Magandang araw po, ma'am.
20: Kamusta na po kayo, Sir Ray? At ilang taon na po kayong retired sa pagiging national athlete?
21: Matagal-tagal na rin po, ma'am, kasi mula 2018 hanggang ngayon.
20: 2018, naglaro pa po kayo o yun yung taon na hindi na kayo nakapaglaro?
21: Yun po yung taon, ma'am, na hindi na po, wala na po ako sa national team.
20: Okay, so ibig sabihin hanggang 2017 po?
21: Yes, ma'am.
20: Okay, so kailan kayo nag-start?
21: Nagano po, ma'am?
20: Nagsimula. Kailan po kayo nagsimula maging national team member?
21: Noong 2006 po, ma'am.
20: Ah, 2006.
21: Noong 2018.
20: Okay. Na more than a decade din pala. Napakatagal din. And sa ngayon po, ano ang pinagkakaabalahan ninyo?
21: Sa ngayon po, ma'am, nandito nga ngayon sa kanilang bali. Dito na ako ngayon na-assign sa Davao City, ma'am, Panakan Davao City. Bali, dito na ako na-assign bilang sundalo, kaya dito ako nakafocus ngayon, ma'am, dahil wala na po ako sa team.
20: Okay, so yun, naglilingkod pa rin sa ating bansa sa pamamagitan naman ng Armed Forces of the Philippines. Anong branch po kayo, sir?
21: Philippine Army po, ma'am.
20: Ayan, Philippine Army, and ang inyo pong ranggo?
21: Technical Sergeant, ma'am.
20: Ay, mataas na rin pala, no? So, hopefully, safe na safe po kayo dyan sa Davao City. Pero, nagbaboxing pa rin po ba kayo? O, pang ano na lang, pa-condition na lang?
21: Pa-condition na lang, ma'am. Papawis. Tapos, minsan, pag makauwi dun sa bahay namin, dun sa papa ko, may mga boxer din kaming kandun, tinuturuan, ma'am, para sa mga bagong mag-uumpisa din ng mga bata.
20: Ah, okay. Nagtuturo pa rin. Oo, para yes, oo, baka maging coach kayo in the future, 'di ba?
21: Yun po, malang araw magiging coach na rin ulit.
20: Oo, para maibahagi ninyo 'yung mga kaalaman ninyo sa boxing, nagresulta 'yang kaalaman na 'yan sa mga medalya, 'di ba? Sir Ray. Mamaya pag-uusapan natin 'yung mga naging karanasan ninyo sa pagiging national boxer. Pero balikan muna natin, sino ba si Ray Saludar? Pag sinabi kasing pamilyang Saludar, parang mga pamilya kayo ng mga boksingero eh. So, sa taga saan po kayo at ilang kayong magkakapatid?
21: Bali, taga kuan po kayo, taga Kasaba, Maligo, Pulungulok, South Cotabato. 14 kaming magkakapatid, ma'am.
20: Wow, ang dami. Ang dami niyo pala magkakapatid. Pero syempre, yung kilala natin kasi, di ba, na matunog, is yung tatlo kayo mga boxers. No? Sino po ang nauna?
21: Yung ako yung panganay sa tatlo po, ma'am. Tapos ang kasunod ko si Proylan Saludar. Tapos yung pangatlo si Victorio Saludar po, ma'am.
20: Pero sa inyo magkakapatid, pang ilan po kayo?
21: Pang pito po ako, ma'am. Dahil may kambal din po kasi ako, ma'am. Kaya nasa kalagitnaan kami.
20: Ah, talaga? Oo. So, kamusta po ang buhay niyo noon sa Pulumulok, South Cotabato? Okay, so, kamusta naman po kayo? 14 kayo magkakapatid noon. Ano pong kabuhayan ng pamilya ninyo? Nagtatanim? Nag-aalaga ba ng mga hayop?
21: Noon po, ma'am, yung nagsimula po kami, bali sa kabukan, ma'am. Yun po yung kwan namin, yung nagtatanim ng mga mais, pinya, hanggang sa, naman kayo, ma'am, pumasok kami sa boxing.
20: Ah, okay. So, masasabi rin na mahirap ang buhay kasi, syempre, napaka dami yung magkakapatid, no? At saka, kamusta po yun? Nakapag-aral naman po kayo, kayong lahat. O talaga sumabak na kagad sa boxing?
21: Bali, ma'am, nung nagsimula kami, ma'am, bali, first year high school pa lang ako nagkuhan, ma'am. Yung elementary, nagsimula kami ng boxing-boxing, pero nung first year high school, ma'am, doon nagsimula yung kanay, ma'am. Yung kung sumasali ng competition. Nakapag-aral naman din kami lahat, ma'am, dahil sa boxing po, ma'am, kaya nakapag-aral kami. Yun nga, kahit saan lang kami na lugar na kapag tapos ng high school, ma'am. First year high school, si Kanyer. Bali, palipat-lipat po ako na lugar, ma'am.
20: Ah, bakit po?
21: Dati po, ma'am, yung coach ko na si Sir Vicente, ma'am. Ramon Vicente, taga Pulumulok din po yun, ma'am. Ngayong, nung lumipat kami ng kan, ma'am, sa Kapalong Double Deal Norte, 2002-2003. Kasama din namin yung coach na yung si Sir Vicente. Kaya doon din ako nakapagtapos ng second year high school. Kami ng Panabo Double Deal Norte dahil nga, yun nga yung ako nun. Lumipat naman kami sa Panabo Double Deal Norte 2004. Dito naman kami sa Panabo Double Deal Norte. Napag-aral din po ako dito ng fourth year high school, ma'am. Kaya nung naglaro ako ng National Open 2006, ma'am, sa Lanao del Norte, doon po ako nakuha, ma'am, na napili bilang national team po, ma'am. Kaya nung nag-transfer na naman ako ulit, ma'am, ng pag-aaral doon sa Baguio City, ma'am, year 2006, doon po ako nakapagtapos ng
20: doon po kayo nakapagtapos ng pag-aaral. No, napakarami rin palang lugar na dinayo ninyo para lang sa sport na boxing, no? Pero ang maganda doon na ipagpatuloy niyo yung pag-aaral.
21: Yes, ma'am.
20: Pero sa ano po, so kasama niyo yung mga kapatid niyo during the time na palipat-lipat kayo ng lugar? Or kayo
21: yes, lang? Yes, ma'am. Talaga kami, ma'am. Dati, yung kambal ko, ma'am, kasama din namin noon. Kaya lang yun nga yung kanya dahil laging na-injure eh. Kaya yung kami na lang tatlo magkapatid na si Proylan at saka si Victoria Saludar po, ma'am. Bali, kaming tatlo, ma'am, nakuha din kami ng national team, ma'am.
20: Ah, okay. Pero bago po kayo, di ba, sabi nyo, elementary, tapos high school talaga mas naging seryoso, sumasali sa mga tournament. Sino po nagmulat sa inyo sa sport na boxing?
21: Bali, yung nagkuhan talaga sa amin, ma'am, yung papa ko talaga, ma'am. Yung nagsimula sa amin.
20: Ano pong pangalan ng father?
21: Una po kasi, ma'am, karate. Yung papa ko, ma'am, si Victorio Saludar Jr. po, ma'am. Bali, ang una po yung sport na pinapasukan namin ay yung karate.
20: Ah, Okay.
21: Kaya lang, di mapalad. Kaya dahil sa meron pong boxing at the park dati sa Jinsan po, ma'am. Yun po ngayon nakikinig sa radyo yung papa ko at narinig niya. Kaya dun po kami nag-san.
20: Okay, dahil pala dun sa mga boxing in the park, dun kayo na-expose. Tapos, nagsimula na. So, ang una nyo pong coach yung tatay ninyo. Tama ba? So, ibig sabihin po dun sa pakikinig ng tatay nyo sa radyo, tapos yung boxing in the park, yun na yung kumbaga naging hudyat na from karate, mag-focus kayo sa boxing. So, si tatay po ba yung una ninyong coach or naghanap siya ng magte-train sa inyo?
21: Yung papa ko talaga yung unang nagiging coach namin, ma'am, sa boxing.
20: Ayun. Tapos nagdadire-diretso na. So, nung high school, nung sumasali kayo sa mga tournament, talagang naisip mo na ba that time na itong boxing ang pwedeng maging in the future karera mo?
21: Yes, ma'am. Pero minsan, yun nga yun, ma'am. Medyo dati, ulit, boxing ulit. Hindi talaga tuloy-tuloy yung paglalaro dati naman, ma'am, boxing. Sa unang sali ko sa mga torneo, ma'am. Minsan kasi, ma'am, may tournament kami na sinasalihan. Pagtapos, pagbalik ko ng bahay, minsan, parang gusto na huminto. Kaya lang, yung tatay ko talaga yung ano na kailangan mong bumalik. Wala kayong magagawa dito pag nagtatambay. Kailan kayo, kaya balik. Bumalik na naman ako sa akin, kapalong Double Del Norte. Kaya doon ko naisip nga, pagpatuloy ko na lang yung pagmuboxing ko para makapagtapos ako ng pag-aaral.
20: Ayun, hanggang naging member na po kayo ng national team at napadpad sa ano, sa Baguio.
21: Yes, ma'am.
20: Okay. Sino na po ang coach nyo by that time?
21: Bali nung ano, na 2002 po, ma'am, 2003. Bali yung coach namin na nakilala din kami, ma'am, si Sir Ramon Vicente po, ma'am. Yun po yung kauna-unahang naging coach din namin, ma'am, na maliban sa papa namin. Siya po yung pangalawang nagiging coach namin, ma'am, na kahit saan siya magpunta, ma'am, dinadala din kami, ma'am, kung kinukuha siya ng head coach ng bawat kan, ma'am, province.
20: So, nung kinuha na po kayo ng national team, pero, sir, bago pala yun, naglaro din ba kayo? Meron na bang time yung mga batang Pinoy or mga PNG, Philippine National Games? Meron na rin ba mga ganung tournament nung early 2000?
21: Anong kwan, ma'am? Dati ang tawag po dati, ma'am, National Open po yun, ma'am, 2006. Kaya okay. Doon po ako nakuha, ma'am, ng 2006 sa National Open. Pero silver medalist lang po ako doon, ma'am. Natalo po ako ng final sa... Kasama ko din ng Panabo, Team A namin, ma'am.
20: Sino? Sino nakatalo sa'yo?
21: Si Kitoriano po yun, ma'am.
20: Ah, okay.
21: Kasama ko din sa team sa Panabo.
20: Okay, so 2006 nung na-discover ka. And then from there, naging bahagi ka na ng national team natin. Tama ba?
21: Yes, ma'am.
20: So ano yung unang-unang ano mo, international competition?
21: Yung unang international competition ko, ma'am, yung sa Azerbaijan, ma'am.
20: Okay. Bako. Okay. Layo ka agad nun, ha?
21: Yun, dun ko nakuha yung one, ma'am. Unang sabak sa international, nakuha ko yung silver medal ko rin, ma'am.
20: Oh, silver ka agad? Aba, magandang ano yun, resulta ka agad para sa'yo. So, anong taon yan? 2006, 2007?
21: 2007 po, ma'am, yung unang international tournament ko po, ma'am, nakuha natin yung silver medal ko rin, ma'am.
20: Sa ano pong ano yun, weight class yung ano nyo, yung pinaglalaroan nyo?
21: Flyweight category, ma'am, 51 kilogram.
20: Okay. So, 2007 po yan. Pero hindi pa kayo nag-SEA Games nun eh.
21: Hindi pa, ma'am.
20: Mm-mm. Kailan po yung una yung sabak sa Southeast Asian Games?
21: Yun po, ma'am, yung 2009 po, ma'am.
20: 2009 na. Oo, sa Laos. Kamusta po yung naging ano nyo doon, resulta?
21: Yun po, ma'am, hindi rin pinalad. Nakuha lang natin dun, bronze medal lang din, ma'am.
20: Okay na rin yung podium finish. No, para sa, considering ilang taong ka pa lang sa national team, No? And then 2009, after that, 2011 SEA Games, nagkita tayo doon, Sir Ray, sa ano yun eh, Palembang, sa Indonesia, 2011, kasama ng ni Nesty Petesio, parang nandun si Nesty, si na Josie Gabuco, at saka yung iba pang mga members ng team natin. Kamusta naman yung 2011 SEA Games mo? Ayan, yung 2011 po, kamusta naman yung naging performance mo noon, sir?
21: Anong 2011 po, ma'am, ng kan natin, ma'am? SEA Games. Bali, medyo na-pressure din ako doon, ma'am, kasi nga ako nga yung parang tinitingnan nila na makuha ko yung gold kasi dating 2010 Asian Games gold medalist po ako, ma'am.
20: Mm-hmm.
21: Kaya siguro mahirap po yun sa akin kasi nakapokus po yung panila sa akin. Kaya yun, medyo okay naman yung laban. Sa pangalawang laban po, ma'am, doon po tayo natalo. Natalo po tayo ng host country.
20: Okay. Host country, Indonesia.
21: Indonesia po, ma'am.
20: Oo. Pero nakapag-uwi pa rin kayo ng medalya nung ano, nung 2011 Jakarta Games.
21: Yes, ma'am. Bali, bronze din yung nakuha ko, ma'am. Bali, 3 times bronze medalist din ako, ma'am, sa SEA Games po, ma'am. Yung pangatlong SEA Games ko sa Myanmar, bronze pa rin ako, ma'am.
20: 2013. Ah, 2013. Noong 2015 Singapore Games, nandun pa rin po ba kayo?
21: Baliwala po ako noon, ma'am. Hindi po ako nakapag-ano, ma'am. Bali, nasa training po ako ng sundalo noon, ma'am.
20: Ah, okay. Military duties. Doon, yung taon na yun ba, doon kayo nagsimula sa pagiging ano, sundalo sa Philippine Army? Okay, so noong ano, 2015 po, wala kayo sa SEA Games dahil nag-military duty kayo. Pero, nag-start pala kayo 2009 sa pagiging sundalo.
21: Yes,
20: Okay. So, inuna muna natin yung SEA Games. So, ano po yung huling Southeast Asian Games participation nyo?
21: Ma'am?
20: Yung pinakahuling SEA Games participation nyo? Ano pong taon at saka sa...
21: Darba? 2013 po, ma'am.
20: Ah, 2013 na. 2013 sa ano po yon? Sa Myanmar. Myanmar SEA Games. So, sa Southeast Asian Games pala, no, bronze medals yung mga nakuha ninyo. Pero, sa Asian Games naman, ayan, medyo mag-jump na tayo sa Asian Games. Ilang Asian Games po yung pinaglaruan ninyo?
21: Bali, isang beses lang po ako nakapaglaro ng Asian Games, ma'am.
20: Noong 2010?
21: Yes, ma'am.
20: Oo, noong Guangzhou sa China. At dun kayo nakakuha, nakasungkit ng gintong medalya. So, sa Team Philippines, yes, kayo lang nakakuha ng gold medal sa boxing. Kamusta po yung naging experience nyo doon? Sabi mo, first time mo sa Asian Games, inakala mo ba na makukuha mo yung gintong medalya that time?
21: Yung kan, ma'am, bali, nung nandun na kami, ma'am, ang inisip ko lang doon, ma'am, yung laro lang, ma'am, yung laro. Unang laro ko, binibilang kasi ko yung kan, ma'am, yung, kung ilang bihis ako makalaro bago makuha ko yung gold, ma'am. Kaya yung unang laban ko, inisip ko naman, pag manalo ako nito, 3 laban na lang.
20: So round of, tama ba? Round of 16 yon. Tapos nanalo kayo sa round of 16, sumunod quarterfinals, quarterfinals, semifinals, so 3 games na lang or 3 laban na lang. So sa quarterfinals, kamusta naman po? Nanalo din kayo. Naalala nyo pa kung anong team or anong bansa yung kalaban nyo that time?
21: Yes, ma'am. Yung unang kalaban ko dati, ma'am, yung unang laban ko sa Asian Games, yung Bhutan po yung nakalaban ko, ma'am.
20: Mm-hmm.
21: And tapos then, nanalo po ako. Yung pangalawa po, ma'am, is Nepal.
20: Nepal. Mm-hmm.
21: Panalo ulit. Yung pangatlong laban ko, ma'am, medyo matitibay din yung nagiging kalaban ko dun sa pangatlong laban, ma'am. Ma'am. Yung taga-Japan.
20: Semis na yan, no? Semis na yung Japan.
21: Semis na po yun, ma'am. Yung Japan na yung nakalaban ko dahil yun nga,
20: So, after the semifinals, nung nasa finals ka na, sir, Naisip mo ba na talagang eto na, pwede tayong makakuha ng...
21: Tapos yung Raman.
20: Nung nanalo po kayo sa semifinals against Japan, nakatungtong kayo sa finals, naisip niyo po na eto na, pwede nang makuha, maabot yung gintong medalya. Ano pong bansa yung kalaban niyo sa finals? Ayun po, yung finals, gold medal match. Ano pong bansa yung kalaban niyo?
21: Host country din po, ma'am, yung China.
20: Naku, bigat nun. Hometown bet. Kamusta po yung naging laban nyo?
21: Yun talaga yung pinakamahirap na laban kumuha sa final.
20: Mm-hmm.
21: Kasi nga, host country, lagi naman akong natatalo sa host country. Kaya, doon, ginawa ko po yung, kung ano yung sinasabi ng mga coach, ma'am, sinusunod ko po yung kanila, ma'am, kung ano yung ipapagawa nila sa taas ng ring. Kaya doon, nakukuha ko yung gold, ma'am, dahil nga sa kanila, sabi nila sa akin, first round lamang po yung kalaban, kaya dapat sa second round, dagdag ako ng dagdag. Ako laging mauna sumuntok o makatama ng solid or pantalaga na para yung score, kasi iba kayong scoring dati, ma'am, eh.
20: Iba. Mabilis paano
21: ko yung scoring dati pag wala ulit.
20: May mga judges din ba?
21: Yes, ma'am. Bali, yun nga, ma'am. Dahil host country yung kalaban mo, kailangan mo talaga mag-pressure. Pressurein mo yung kalaban mo para hindi makita ng ibang judge na favor sila. Kaya, kailangan mauna ka sumuntok. Yun yung instruction sa akin, ma'am. Kaya, ginawa ko yung laro ko, ma'am, na talagang una ako magsuntok o kung saan makita yung kahinaan ng kalaban. Kaya, unahan mo na kaagad. Kaya, yun. Kasi kanram, naglamang po tayo ng lima, ma'am. Kaya lang yung sa third round po, ma'am, mas mabilis yung score ng kalaban.
20: Oh.
21: Kahit, ting tama lang score na agad. Kaya yan ginawa na naman ng coach namin. Sabi nila sa akin, huwag ka nang sumabay sa kanya, umatras ka na. Kaya yun, ma'am, atras na lang ako ng atras, suntok, atras na lang para yun. Kasi kunting dapo lang ng kamay ng kalaban, i-score na
20: score
21: agad siya.
20: Oo. Sino ang coach mo nung time na yun? Sino pong coach niyo nun?
21: Yung coach ko doon, ma'am, si Coach Patricio Gaspi, Reto Velasco, Ronald Chavez, saka Ruel Velasco po, ma'am, sila po.

0: maglaro ng Asian Games at nakamit din natin yung gold medal po, ma'am, at karangalan din sa ating bansa po, ma'am, na niangat natin yung boxing sa Asian Games po, ma'am.
1: Mm-mm. So, ikaw lang ang nakapag-uwi ng gintong medalya nung time na yon, no?
0: Yes, ma'am, sa boxing is ako lang po yung nag-gold sa Asian Games, ma'am.
1: Okay. Pero aside from that gold, may mga iba pa mang medalya for Philippine boxing team nung 2010. Naalala mo pa?
0: Yes, ma'am. Ang silver medalist po natin, ma'am, si Annie Albania po, ma'am, yung babae. Yung isang lalaki natin, ma'am, yung kapatid ko na sa...
1: Ayan po. Yung kapatid nyo, anong nakuhang medal?
0: Yung si Victoria Saludar po, ma'am, nakuha niya po yung bronze medal natin, ma'am, sa Asian Games.
1: Mm-hmm. And then, yun lang. Tigi isang, ano lang pala, kulay na medalya. One yes, gold, ma'am. One silver, one bronze. So, yes, at least kompleto pa rin, di ba?
0: Kompleto pa rin, ma'am.
1: Oo. And, ayun nga, sabi mo, napakalaking bagay nung naiuwi mo yung gintong medalya. Anong naging resulta naman nung pagiging gold medalist mo? I think nakakuha kayo ng incentives. Natanggap niyo ba?
0: yes, ma'am. Nakuha na po natin yung nabigay po sa atin ng government at saka yung sponsor po namin, ma'am, na si Manibi Pangilin.
1: Mabuti naman nakuha nyo yung incentive na ipinangako, no? Kasi nakakalungkot dun sa ibang mga, di ba, mas mga nauna pang mga boxing heroes, no? Napangakuan ng incentive pero hindi nila nakuha. Kayo ba noon, kasi ngayon napakalaki na ng incentive, napakaswerte na mga atleta natin ngayon. Pero nung time nyo ba, Sir Ray, magkano po yung incentive ninyo nung nag-gold kayo sa Asian Games?
0: Bali, binigay po sa akin, ma'am, yung sa Philippine Sport Commission po, ma'am. 1M po yung nabigay po sa akin, ma'am.
1: Wow. Okay. And then kay Sir Manny V. Pangilinan.
0: Yung kay Sir Manny V. Pangilinan, ma'am, yun po yung medyo malaki po, ma'am, kasi nga, 3M po yung binigay niya po sa lahat ng mag-gold ng Asian Games po, ma'am. Yun yung pangako niya sa mga boxer na makakuha ng gold medal, ma'am.
1: Okay, napakaswerte niyo, no? And I think doon nagsimula yung yung trend na, 'di ba, para ma-improve pa yung incentive para sa mga atleta. Kumbaga dahil yes, doon sa mga ipinamalas ninyo na, 'di ba, magandang performance, no? Mas na-inspire yung mga atleta na mag-perform at na-inspire din ang mga sports officials natin magbigay ng mas malaking mga incentives. So, paano po binago ng gold medal na yun sa Asian Games yung buhay ninyo?
0: Yun, ma'am. Siyempre, napakaganda yung naibigay na ng mga incentive po, ma'am, kasi nga nakabili po ako ng lupa, ma'am, ng para mapatayuan ng bahay, ma'am. Unang binili ko po talaga yun, ma'am, yung 600 square meter, tapos binatayuan ko po ng bahay, ma'am, para sa magulang ko po yun, ma'am.
1: Sa South Cotabato?
0: Yes, ma'am, kung saan, nandun sila ngayon, ma'am. Dati kasi, ma'am, sa Sitio kami, ma'am, ngayon lumipat, nung nakabili na po ako malapit sa city po, ma'am. Yun nga, yung binili ko na lupa tapos pinatayuan ko ng bahay para sa magulang ko po, ma'am.
1: At least, diba, talagang nakapagpundar ka ng ari-arian. Yun talaga yung unang kailangan i-secure, no, yung bahay. So, sa'yo naman, ikaw, sa sarili mo, sa pamilya mo, may sarili ka na bang pamilya that time?
0: Dati, ma'am, wala pa, ma'am, pero yun nga, binili ko din po ng van, ma'am. Nang sarili ko pong lote, saka yung may bahay na rin po, ma'am. Binili ko rin po yung, bali yung kwan ko rin, yung unang nabili ko rin sa sarili kong na bahay, ma'am, yung medyo malapit din doon sa nabilhan ko, ma'am. Tapos, yung supports ko din po ng, ma'am, yung bahay niya dati, dahil nga, binintan niya rin, kaya ako na rin yung kumuha para Maganda naman yung ano, ganda naman yung pwesto kaya.

0: binili ko rin yung ano, ma'am, yung bininta niya po sa akin.
1: Sinong coach yan? Si Coach Vicente?
0: Yes, ma'am.
1: Okay.
0: Kasi may
1: So,
0: bahay mo sa kabila. Ngayon, na pag
1: ayun, para at least, di ba, alam mo kung saan napunta yung pinagpaguran mo, yung
0: tapang kumuha, ma'am. Kasi, maling ma'am, maganda rin yung medyo mura lang din yung bigay.
1: Oo. At saka alam mo agad kung saan napunta yung pera mo, di ba, makikita mo siya na, uy, ito yung katas.
0: Yes,
1: Oo, katas lang aking gintong medalya nung Asian
0: yan yan, yan
1: Games.
0: yung ano, yan yung maganda. Yes, ma'am.
1: So, at least secured yung, ano, yung future. So, member ka na rin ng, sabi mo nga kanina, 2009, naging member ka ng Philippine Army. So, by that time, nung nanalo ka ng gold medal, kamusta naman ang kumbaga, naging pagtanggap sa'yo ng Philippine Army? Pag nananalo ng medalya, di ba, na tumataas ng ranggo, tama ba?
0: Yes, ma'am. Doon po kasi yung kan, ma'am. Yun po yung nag-gold ako sa Asian Games po, ma'am. Bali, binigyan po ako ng panagad, ma'am. Promotion.
1: And then, dire-diretso na. No? Hanggang sa ngayon,
0: pumaas
1: isa
0: po yung
1: na...
0: ranggo po. May isang
1: Oo.
0: ranggo agad, ma'am, ng corporal. Tapos, panglaro po, ma'am, na bago yung Asian Games po, ma'am, nakagold din po ako noon sa Finland. Kaya nung nag-gold ako sa Asian Games, na-promote agad ako ng isang promotion na kan, ma'am. Isang ranggo.
1: Oo. Yun ba yung sa Tamir Cup? Tama ba?
0: Yes, ma'am. Sa Tamir Cup, Finland.
1: Okay.
0: Dalawa din kami magkapatid nakakuha ng golden, ma'am. Si
1: Mm-mm.
0: Victoria Salutarwin pa, ma'am.
1: So, pareho din na, syempre, umasenso, no? Kayong
0: Yes,
1: magkapatid
0: ma'am.
1: at nakatulong sa pamilya, no?
0: Yes,
1: Kamusta? Kamusta
0: ma'am.
1: naman sina ano, si 'di ba si Victor Saludar, siya ba yung nag-ano, siya yung nag-professional?
0: Yes,
1: Or
0: ma'am.
1: si
0: Si
1: Proman?
0: Proilan at saka si Victorio, ma'am. Sila po yung dalawa na professional po, ma'am.
1: Mm-mm.
0: Ayan, si Victorio po, ma'am. Nasa Vietnam siya ngayon nakapan, ma'am. Kasi nga, doon siya nag-training ngayon, ma'am. Para sa darating na laban niya, ma'am. Kung sakali, pang world championship, world title na naman yung inaabangan niya, ma'am, na makalaro, ma'am.
1: Eh si Froilan.
0: Si Proilan po, ma'am. Nandun din sa amin, ma'am. Bali, kakatapos lang din yung laban niya, ma'am, sa Japan. Tatalo din siya doon. Pero active pa rin siya hanggang ngayon.
1: Active pa rin. Ikaw
0: Yes,
1: naman,
0: ma'am.
1: hindi mo ba naisip na mag-professional after mo sa national team, 'di ba? Amateur kasi dati, 'di ba, pag professional, professional lang, amateur boxing lang. So, nung
0: Yes, ma'am.
1: natapos ka na sa amateur, hindi mo naisip na mag-professional katulad ng mga kapatid mo?
0: Dati, ma'am, naisip ko po yun, ma'am. Yung 2017 po, ma'am, yung tinanggal po ako, naisip ko po yun na papasukin ko po yung pro. Kaya lang, yung misis ko po, ma'am, hindi pumayag na pasukin ko po yung pro. Kaya,
1: Kaya hindi na natuloy yung plano sana na yon na nalo si Mrs. Ayan, nanalo si Mrs. Hindi na natuloy yung professional plans. Oo,
0: yes,
1: pero
0: ma'am.
1: after national team, I'm sure nag-focus ka na sa ano, sa Philippine Army.
0: Yes, ma'am. Bali, 2018, ma'am, January, nag-report na ulit ako sa kampo, ma'am, kung saan yung unit ko. Kaya, yun, dahil wala nang DS mangyayari, wala nang boxing, kaya doon, nakapokus na sa trabaho sa Army po, ma'am.
1: Okay, tapos ayun. Sa ngayon po, again, tama ba? Technical Sergeant ang
0: Yes,
1: iyong
0: ma'am.
1: rank.
0: Sir.
1: Okay. Pero sabi mo nga, Sir Ray, pag umuwi ka sa inyo, sa South Cotabato, tama ba?
0: Yes,
1: Meron
0: ma'am.
1: ding chance na magturo, mag-coach sa mga bata doon.
0: Yes, ma'am. Mga pamangkin ko po, ma'am. Mayroon din akong mga pamangkin, ma'am, na yun nga, bata pa lang kami dati. Sila ngayon, bata pa, nagsisimula na rin, ma'am, para sa pangarap din nila masundan yung yapak ng tito nila, ma'am.
1: Ah, talaga. Naku, palagay ko marami kang pamangkin. Napakalaki ng
0: Yes,
1: pamilya
0: ma'am.
1: niyo eh. Oo, so maraming mga magtutuloy. Hopefully in the future ng pagiging boksingero ng pamilyang Saludar. So, ayun, at least 'di ba, dahil sa boxing, Ano bang pinakamahalagang na ituro sa iyo ng sport na boxing sa palagay mo?
0: Yun talaga, ma'am. Nakapagtapos kami ng pag-aaral, tapos na bigyan ko rin po ng bahay at lupa yung papa ko, ma'am, na malipat po sa malapit sa city yung bahay.
1: At saka ano, I'm sure yung disiplina, 'di ba? Yung tatag ng loob na, 'di ba? Kailangan tatagan ng loob katulad nga ng sinabi, gusto mo na sumuko, pero dahil sa tatay mo, 'di ba? Nagpatuloy ka pa rin. Buti hindi ka bumitaw. Naisip mo ba 'yan, sir? Buti na lang hindi ako nagpa kumbaga nagpa talo sa ano, sa pagod at saka sa hirap ng training at tinuloy mo yung boxing.
0: Yes, ma'am. Yun nga. Napaisip din talaga ako dati, ma'am, na hinto na, ma'am. Ayaw na sana sa boxing. Kaya lang, yun nga, iniisip ko kung aalis ako, wala rin eh. Wala rin, pag nandun ako sa bahay, wala rin akong ginagawa. Wala rin mapagkakitaan. Kaya, bumalik ulit sa boxing. Eh. Hanggang yun, magtuloy-tuloy yung kanatin. Magandang performance. Nakakatulong din yung boxing sa akin, ma'am. Dahil nakapagtapos ako ng pag-aaral, tapos nakasuporta din ako sa mga sa magulang ko dati. Tapos sa yung nagkaroon ako ng pamilya, yun, maganda yung pag-aaral. Kasi pagkaroon ko ng pamilya, tuloy-tuloy pa rin yung pagbo-boxing ko. Hanggang nakuha natin yung one, ma'am.
1: Tapos napunta ka rin sa ano, sa Armed Forces of the Philippines, 'di ba?
0: Yes, ma'am.
1: Okay. Sa pamilya mo ba, sir, ilan ang anak mo?
0: Dalawa po, ma'am.
1: Okay, dalawa. At si Mrs. kasama mo ba dyan sa Davao or nandun sila sa...
0: Bali, nasa probinsya po siya, ma'am, dun po sa South Cotabato dahil nga teacher po siya, ma'am. Kaya magkaiba kami. Hindi rin, hindi ko siya pwedeng dalhin dito kasi nga meron siyang trabaho rin.
1: Oo. Ano pong pangalan ni Mrs. at ng mga anak nyo?
0: Yung pangalan ng misis kasi, Karen Joy Saludar po, ma'am, at saka yung anak ko na lalaki, Zane Ray Saludar, tapos yung babae ko pa naman, si Christina Joy Saludar po, ma'am.
1: Okay, kompleto na pala, may babae, may lalaki. So, kung ano na ba, malalaki na ba sila ngayon, or
0: maliliit? Malalaki na rin, ma'am, kasi, ano, ma'am, mag 13 years old at saka 10 years old po, ma'am. Yung lalaki ko ang 13 years old.
1: Okay. So, wala bang nagpapahaging na gustong magboxing or sumabak sa sports?
0: Doon sa mga anak po, mo? Sana yun po, ma'am. Medyo kan pa eh. Wala pang parang hindi pa hilig talaga mag-an, ma'am, magboxing. Pero yung lalaki ko, ma'am, medyo, yun mo lang, papawis-papawis, inuturuan ko minsan, papawis ng boxing. Di natin alam, ma'am, baka magdagal kung ano yung gusto niya, kung talaga pagpatuloy niya yung gusto niyang mag-boxing, eh, susuportahan na lang po natin. Malay natin, eh, susunod din, yapak natin.
1: Oo. So, pero at least yung discipline from sports, di ba, na ipapasa mo sa kanila, tsaka syempre yung oo tsaka yung ibang knowledge. So napakaganda ng storya mo, Sir Ray, and hopefully maging inspirasyon sa mga taga-subaybay natin. And ngayon malapit na ang Asian Games. So sa Philippine boxing, napakailap ng gintong medalya, Sir Ray, sa Asian Games. Kayo ang huling nakasungkit ng gold medal dito sa Quadrennial Sports Competition. Ano pong advice ninyo or mensahe na maibibigay ninyo dun sa mga atleta natin ngayon, mga members ng Philippine boxing team natin na sasabak sa action sa Asian Games sa Nagoya, Japan?
0: Ngayon, ma'am, mapayo ko po lang sa kanila, ma'am, na pagbutihan po nila yung, ma'am, yung pagtitraining po nila at kung ano po yung sinasabi ng mga coach, talagang sundin po nila, ma'am. Tapos dapat, ma'am, gawin nila lahat ng mga kaya nila, ma'am, para makuha ulit yung gold medal sa Asian Games dahil nga medyo matagal na talagang hindi pa tayo nakakuha ulit ng gold medal sa Asian Games po, ma'am. Kaya pagbutihan po nila yung kanila, ma'am, magdasal na makuha nila yung gold medal at disiplina sa sarili, lalo na sa timbang po, ma'am. Yun talaga yung unang kalaban sa boxing, yung timbang. Kasi kung hindi mo ma-maintain yung timbang mo, kahit gaano mo kagaling, at mabawasan talaga yung galaw mo sa taas ng ring pag ikaw ay lumaban, ma'am. Kaya habang malayo pa, dapat na kuha nyo na yung timbang nyo para pagdating sa Asian Games, kondisyon na po yung katawan nyo at magawa nyo na lahat ng makakaya nyo para makuha nyo yung gold medal.
1: Ayan, maraming maraming salamat po Sir Ray Saludar at nakapiling namin kayo dito sa Sports Radio. Sana po hindi ito yung huling pag-uusap natin dahil definitely in the future baka maging coach din kayo, 'di ba? So, oo, and of course, syempre binabalikan nga natin yung ating mga atleta, no, na ngayon ay napaka-successful na. So, good luck po and God bless sa inyong lahat dyan sa ating, sa Davao City, sa kampo ninyo. So, alam namin na kayo po ay naglingkod sa bayan sa pamamagitan nga ng sports. And ngayon naman, naglilingkod pa rin kayo sa bayan sa pamamagitan naman ng, kumbaga, pagbibigay ng seguridad, di ba, sa ating bansa. So maraming maraming salamat po at hanggang sa susunod na muli. Baka meron po kayong mga mensahe or pasasalamat na gusto nyo sabihin sa lahat ng mga naging bahagi ng karera ninyo as a national boxer.
0: Ayos, ma'am. Ako po yung nagpapasalamat po, ma'am, sa doon sa Philippines Sport Commission, sa ABAP. Lalo na po yung sa ma'am, yung panahon po nila ni Sir Ed Tikson. Sa ngayon, wala na si Sir Ed. Kaya nagpapasalamat din po ako sa asawa niya, si Ma'am Karina Tikson. At sa lahat ng mga coaches po, ma'am, ng Philippine team. Dahil sa kanila po, ma'am, nakuha ko po yung gold medal dahil sa kanilang tulong na turuan po kami kung paano makuha yung gold medal po, ma'am. At sa lahat ng mga kasamaan ko po, ma'am, sa Philippine team, nagpapasalamat din po ako, ma'am, dahil nga kung wala din yung mga kasama ko, ma'am, hindi ko po rin yung makuha yung gold medal dahil sila din yung ka-sparring partner ko po, ma'am, malalaki man or babae, kasama din yun sa hirap namin doon, ma'am. Kaya magpapasalamat ako ng malaki sa lahat ng mga coaches, sa kung din naman si Sir Manalo. Masalamat din po ako kasi dati po, ma'am, siya po yung kanamin nun, psychology.
1: Si Sir Marcos Manalo.
0: Si Sir Marcos po yung panahon pa na hindi pa siya yung presidente ng ABAP ngayon, ma'am. Kaya nagpapasalamat din po ako sa kanya. Dahil nga, yun, sa mga tulong din niya sa amin, ma'am, sa psychology. Tapos si, meron pa kaming dati rin na pangalim, ma'am, si Mark Limbaga. Isa din yan sa nakatulong din sa amin po, ma'am, sa Philippines Boxing Team po, ma'am.
1: Ayan. At maraming maraming salamat din syempre sa inyo, Sir Ray, dahil sa karangalan at syempre sakripisyo, pawis, dugo, lahat na inialay ninyo para nga maikatawa ng Pilipinas sa international boxing stage. So, hopefully maging inspirasyon po kayo sa mga kasalukuyan at sa mga susunod pang mga national boxers ng ating bansa. Yeah, maraming maraming salamat po Sir Ray Saludar, ang ating
0: yes,
1: naging na
0: salamat, ma'am.
1: Ang ating naging tampok na atleta o dating atleta sa ating Sports Star of Yesteryears. Maraming salamat po.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
6: mula September 19 hanggang October 4
5: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: The 20th Asian Games.
5: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
6: The 20th Asian Games.
5: Dito sa Sports Radio 918.
7: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service,
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag Pilipinas.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
18: For the first time, the Atlanta Saints have won their first straight away. Shotty Davis.
5: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
19: bawal ang pikon.
5: Bawal ang pikon. Esports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
20: Magandang hapon po. Sabado na naman at nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sports Lang para sa Sports Radio 918. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, siyempre sa ating bansa. Magandang hapon po sa inyong lahat mula pari hanggang hulo. Sa aking mga kababayan dyan sa Karamuan, Camarines Sur, Diyos maray na hapon sa Indunga Boss. Bat 71, magandang hapon po sa Arroyo High School, EDSA 67 sa elementary ko po, dyan po sa may Singalong naman. Epifanio de los Santos. At syempre sa aking mga kaibigan, mga tinatawag natin mga kadikit natin nasa iba't ibang panig na mundo, nandiyan yung ating kaibigan at classmate rin, Rizal Buendia, dyan po sa London, England, si Sarina Ann Flores Benaventura, nandiyan po naman yan sa Calgary, Areya Kasahi, nandiyan naman po yan sa Dubai, United Arab Emirates, ang pamangkin ko po na si Cheryl, na si Cheryl Palaya, nandiyan naman po sa Doha, Qatar. Siyempre, hindi ko naman pwedeng kalimutan ang aking anak na si Fatima Luxembourg Datan, na nandiyan naman po sa Jakarta, Indonesia, kasama ang aming apo na si Aparo Datan, at siyempre ang aking so-called son-in-law na si Nad Datan. Yung isa ko pang anak na si Famerica Ruth Alarcon, ganun din naman po sa lahat ng aking mga mahal sa buhay, Luzby Minda Alarcon, Cheska Alarcon. Ang aking mga kaibigan na nakikinig rin naman sa atin, Nad Saginaldo, na taga dyan po, kasama po namin sa Daha Walkers Club. Yun ang tawag namin, although hindi official yon, pero dahil lagi po kami nagkakasama, naglalakad tuwing umaga after my routine exercise, eh tinawag po namin na Daha Walkers Club. Sa lahat po sa inyo na nakikinig ngayon, whether by replay, which is I appreciate so much dahil napakarami ninyo. Marami po salamat. Sana may natututunan po kayo tuwing panahon ng aking pag-e-ere dito po sa Sports Radio 918. At siguro mas maganda, umpisahan na po natin nang malayo at marami tayong matalakay ng mga bagay-bagay habang inaantay po natin ang ating guest ngayong hapong ito. Galing sa iba't ibang panig na mundo, siyempre, sana gising sila sa ganitong oras ng ating programa dito po sa Sports Radio. Alam po ninyo, from the horse's mouth, ika nga, at ako po ay talagang nalulungkot nang makatanggap po ako ng mensahe mula sa kampo ni Charlie Suarez na alam po ba ninyo na nagbigay, kumbaga, nung una, di ba, natatandaan po ninyo, si Nunez, unification kay Emmanuel Navarrete, nagbigay. So, tapos na po yun, nanalo si Manuel. Ngayon, ito na naman si Shaki Foster, Emmanuel Navarrete, unification pa rin po yan. Wala pong magawa ang kampo ng ating magaling na boxer kasi mukhang tinatrabaho po sila. At alam po ninyo, masakit sa lahat, ni isang pera ng tinatawag natin na step aside fee, hindi po nakatanggap sila. Ganun po kakawawa yung ginagawa nila sa ating kampyon. Ang nagtataka ako, bakit nakatikom ang bibig nung kanilang manager o kung sino man yung promoter. Siyempre sa mga Pilipino, masama ang loob natin yan, hindi po pwede yung ganyan. Pero dapat, ang pinaka-spokesperson, yung manager nila, na wala man lang ako naririnig kung ano yung stand niya. I hope hindi ito mangyayari. Kasi ang understanding ko po na pag ikaw nagparaya at ikaw yung may tinatawag na option para lumaban at nagparaya ka po, automatic po yun, meron tinatawag na step aside fee. Tatabi ka, kanya nga step aside. Tatabi ka muna at magpaparaya ka. At pag nagparaya ka, hindi po pwede na hindi po kayo maabutan. Dapat yan kasama sa lahat ng uri ng tinatawag na kontrata. At dapat yan, specified yan. lalo na pag may mga inuutos, yung mga kagaya ng California State Athletic Commission na nagsabi na magkaroon ng rematch na hanggang ngayon wala pa rin nangyayari, no? So ano po ang dapat na bigyan ng pansin diyan? Unang-una dapat bigyan ng pansin diyan, ayusin yung kontrata. Talagang may black and white lahat ng bagay. Hindi po pwedeng ano lang, salita lang. Saka na lang, kasi ganito, ganyan. Hindi po pwede yun. Lalo na meron kang hinahawakang, sabi nga, matatag na desisyon ng isang boxing commission. So, kung hindi kaya implement ng isang boxing commission yung kanyang deliberasyon, kanyang desisyon, eh siguro panahon na para tanggalin niya mga boxing commission na yan. Kasi baliwala naman pala eh. Kayang-kaya pala isang tabi. Oh, dapat yan, may mga pag-uutos dyan na pag hindi sinunod, dapat magbabayad sa kanila ng ganitong halaga. Kasi that is disrespectful. Pag wawalang bahala, pag iisang tabi, at pag di paggalang sa desisyon ng isang komisyon. Lalo na sa Amerika po, marami pong mga komisyon dyan. Bawat isang estado po, may sariling boxing commission po yan. Yun po nagiging malaking problema right now. So pag hindi mo ginagalang yan, paano na yon? Ano mangyayari sa mga susunod na panahon? I mean, dapat ano yan, it's an iron peace policy ng isang boxing commission na everything na sabihin nila must be, sabi nga, fulfilled no matter what. Pero wala eh. After that decision, may narinig po ba kayo sa California State Athletic Commission na, oh, bakit ninyo binaliwala yung ano ko? Wala man lang akong nababasa na tinatawag na press release ng California State Athletic Commission tungkol doon sa kanilang decision na bigyan ng rematch si Charlie Suarez dahil sa decision nila na no contest. Sipin po ninyo, ganun po yung sitwasyon eh. Kanya ko po nilalatag ito sa inyo dahil ayoko po na nakikita yung ating mga kababayan, lalo na mga boxer natin na hindi naman yan kukuyakuyakoy para maabot nila yung dapat nila maabot. Nagpapakahirap po yan. Grabe po ang pagte-training niyan. Grabe po yung hirap na inaabot niyan pag nakikipaglaban. Tapos gaganunin lang. As if walang, kumbaga, walang kakwenta-kwentang tao. Ganun po ba? Ganun po ba dapat itrato mga Pilipino? I mean, we have to ask for a respect. Respectable naman po tayo. Maayos naman po tayo mga tao. Ang tinitingnan lang dapat, ibigay yung tinatawag na respeto para sa ating mga boksingero. At yung pag, sabi nga pag-iisang tabi at pagbibigay daan, tapos hindi ka, sige, mag-ano muna tayo, mag-break muna tayo para pagpasok ng ating susunod na guest. Take it away!
19: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid ka bond.
22: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
23: The 20th Asian Games.
22: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
24: This is a public service announcement.
25: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
25: and Radyo Pilipinas.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Mga teammates, line up na!
4: Line up na!
3: Game na!
4: Game na!
3: Sports Lab sa Radyo Pilipinas Box 918 AM.
20: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At nasa linya na po natin ang ating tinatawag na guest ngayong hapong ito from the country of Seychelles. So, Seychelles, walang iba, no other than Merv Joshua Evanor. Good afternoon, champ. How are you?
6: Hello, good afternoon. Thank you for having me.
20: Wow, I'm really proud to have a guest coming from your country. It's so wonderful broadcasting out here from the Philippines, having a guest coming from your country. Let me start by asking you, what's the brief history of how you enter into the world of boxing?
6: I originally started boxing with a friend. We just did some training and some pads. And then one day he said to come down to his gym. And then I started going to the gym and then I fell in love with the sport and haven't left since.
20: Mm-hmm. As I have read that you're having a 3-0 record right now.
6: Yes, I'm currently 5-0.
20: Yeah,
6: I've got three fights on BoxRec and the other two on FightFacts.
20: What do you call this? What I have noticed is that these three fights of yours happened in the last 3 years. So you have only one fight every year.
6: After my debut, I had an injury. So after my debut, I had an injury, and then I took a year off because I had to heal. I had an Achilles injury.
20: Uh-huh.
6: And then I got better again, strengthened my legs and my Achilles, and then got back in the ring. And then between those, after the first fight, and then I had the second fight. And after the second fight, I just took a bit of time off just to get my leg, keep getting it stronger and training and, yeah, just getting back into the sport.
20: Yeah. You seems to be very fluent in English. What's the national language of Seychelles?
6: The national language of Seychelles is Creole, but majority of the people speak English also.
20: Oh, I see. So, let me continue my questioning by asking you, who was your first influencer or who was your first coach?
6: My first coach was Sean Nash. Sean Nash from here in Perth, WS in Australia. Uh-huh. Nash's boxing gym. But I went to a gym previously to that. Uh-huh. But the gym that's made the most impact on my career and my boxing is Anashi's boxing gym.
20: Mm-hmm. How did you go to Australia from your country out there somewhere in the East Africa?
6: So we originally first moved here because my mom got a student visa because she got sent from Seychelles to come here because she was doing accounting. She's an accountant, so the country sent her here to study, and then we just liked the country and we stayed, and yeah.
20: So it means that your family is educated one. How come you entered into a more struggling kind of sports rather than the less easier sports?
6: Because I originally played soccer. First, I started off with soccer.
20: Okay.
6: And then I'm just naturally athletic, so I've always been playing sport. And then I just found boxing, and I love boxing. I love the competitiveness of it. I love it. It's a one-on-one sport. So everything you can do everything it takes to win. So I love the sport, and I love to compete. I love to fight.
20: Yeah, that's great. That's great, champ. What makes boxing on a different level compared to other sports?
6: Is mentally tough.
20: Okay.
6: It's only you. It's only you that is in the ring. It's not like a team sport where you can take time off, and it solely relies on you and your capability to win.
20: Come to think of it, if you are atop the ring, you cannot rely on somebody else except yourself, right?
6: Yes, exactly.
20: You fight every second of it atop the ring.
6: Yes.
20: And
6: yes, exactly.
20: Maybe that makes boxing a so dynamic sport that at any given time, the tide will change.
6: Yes.
20: So, were you not afraid of encountering maybe some kind of injuries, especially the head injuries, which is very, very detrimental to the physical body of a human being?
6: Not really, because I feel like boxing is my passion and my purpose. So for me, it's just I'm a believer in God. I'm a Christian, so I just put my faith in Christ and keep working towards the goal.
20: Oh, that's wonderful. That's wonderful. How do you see the boxing status of Seychelles to other countries? Is it on the middle part or lower part, or at least trying to be one of the, what do you call this, great boxing countries in this world?
6: Seychelles, we got a lot of talented athletes in Seychelles. They just lack opportunity. So a long time ago, we had a couple Seychelles fighters who won Commonwealth Games, who got medals in Commonwealth Games, like silver, bronze. Uh-huh. This was a long time ago. So the country is known for boxing.
20: Uh-huh.
6: Like, to be quite competitive in boxing. So we've got a lot of good athletes there, a lot of talented fighters. It's just opportunity and just staying and sticking with the sport. So a lot of them, once they're finished with the sport, they just work and they don't have much of a motivation to keep going. But right now we've got some good fighters coming up, and it's looking quite promising for the future.
20: Mm-hmm. Aside from football, what are the other sports that is popular in Seychelles?
6: It would be boxing, football, volleyball, beach soccer, and swimming.
20: Okay. In what you call the Commonwealth Games, in which you have said a while ago, what are the sports that is prominent winning medals in the Commonwealth Games?
6: Mostly swimming and boxing.
20: Ah, I see. So swimming is not that prominent sports on on African nations, as I see it. Yeah. But if you have that kind of status that your countrymen are great swimmers, I hope to see their names, especially in this coming 2028 Olympics, which is will be held in Los Angeles, if I'm not mistaken. I hope to see them in the podium.
6: Yes, I hope so too.
20: In Africa alone, what is the status of boxing vis-a-vis your countrymen in boxing?
6: The status of boxing. Boxing is very. They love boxing there. They love it. That's, like I said, it's one of the main sports that they've achieved, had a international success. So they love boxing. They got a lot of people who support boxing there.
20: Yeah. I understand that very well. That's why I'm asking you, what is the status of boxing vis-a-vis the other African nation? As I understand, Ethiopia, Kenya, and some other countries are well known for distance running.
6: They really
20: harvest medals. So, as far as your countrymen is concerned, what are they doing to at least be at par with other sports aside from boxing?
6: The government in Seychelles is really trying to get the athletes, will get a lot of youth involved in sports.
20: Yeah.
6: So they can produce more athletes. And it's just all around good for the country, good for the youth, gives them a direction, gives them a purpose. So I'm hoping to see in the near future a lot of more youth in Seychelles involved in sports. And also too, because I'm the country's first professional boxer, so I'll do as much as I can to help, encourage and motivate and also advise other fighters coming behind me.
20: Wow, congratulations for being the first professional fighter from your country. I'm really proud of you too, especially being a guest of mine in my radio boxing program out here in the Philippines. I really appreciate that you are spearheading the boxing world in your country, and that might be the way to a more prominent showing in the world of boxing. What's your plan about leading the way in the world of boxing out there in your country? Although you are now in Australia, if I'm not mistaken, right?
6: Yes. My plan is to have some more fights and then eventually put on an event in Seychelles to try and put on a big show there, maybe fight for a regional title in East Africa. Yeah. And do some shows there just to get the country behind the sport more. And to motivate and inspire the youth, the boxers who are wanting to pursue boxing, who are doing the amateur career, and maybe one day thinking of turning over to the pro ranks, so I can just give them some motivation and encouragement, and they can see firsthand and be a part of some big events.
20: Yeah, that's wonderful. Especially what I'm thinking right now, since you are in Australia, why don't you have a joint ventures with a big promotional outfit, boxing outfit out there, and then do it in your country out there in Seychelles.
6: Yes, and that's what I'm in talks with certain promoters. We're looking to do that, maybe most likely sometime at the start of next year.
20: Uh-huh.
6: We're looking to put on a show there. And it should be very promising.
20: Wow. I'm looking forward to see more boxers coming from your country. And then maybe start that East Africa regional championship. Maybe that will be a very good start since you are on that part of the world. So the East Africa Boxing Federation, something like that. you can put up. How do you see that idea of putting up the East African Boxing Federation for that title fights?
6: That's the plan. But that's exactly the plan, and I'm hoping to do it real soon, and just stay as busy and active as possible, and put on as many shows as I can in Seychelles.
20: Yeah. Let's talk more on the inner side of boxing. Do you see some innovation that should be a changing factor out in this world which we are living right now? The rules. What rules do you see that should be changed or maybe somehow adjusted? How do you see that?
6: I'm not quite sure. I would have to think about that. I'm not quite sure, but yeah. Maybe just more fights, and also international fights, having different people fight from like in different countries more often, and just having a way to compete a lot more, because the as you know, professional boxing can be slow sometimes.
20: Mm-hmm. So, at this point in time, maybe you don't try to bother on the rules or things that have been going on for quite a number of years now. Because are you contented with this kind of rulings that they are used in the boxing world right now?
6: Me personally, I just focus on my fights, focus on climbing the ranks and getting to where I need to be.
20: Uh-huh.
6: Yeah.
20: Do you have any plans to put up some kind of boxing officials to handle your countrymen the way they should be doing in order to handle boxing matches, some kind of boxing officials like the referees, the judges, how they should be judging, since it's a young aspiring country to be a boxing country, so they should start, or you should start, because you are the one, the first professional boxer from your country, should start something that will motivate your countrymen. How do you see that?
6: Yes, most definitely. And that's what I'm going to do by bringing a lot of shows there. So I want to bring a lot of international fights there. If I could, I would do 3 or 4 fights every year.
20: Uh-huh.
6: And just from doing that, we would see the momentum pick up, a lot more interest, and a lot more people wanting to invest in the sport.
20: Mm-hmm. Are you satisfied, Champ Merv, on your performance as a boxer?
6: I'm satisfied, but there's always room to improve. And honestly, from having my 5 fights,
20: mm-hmm.
6: I know I'm a lot higher level. So it's just a matter of time, more consistency, more fights, climbing the ranks, and I'll be on the world stage soon.
20: Is the sports body out there in your country really thinking deep to go into the world of boxing, or they are more focused on other sports that is more well known and being played out there in your country? Do you play basketball, something like that?
6: Sometimes I can play all sports, but boxing is the
20: main.
6: Uh-huh. Yeah, boxing is my whole life boxing.
20: So if that will be the case, then what should be the main thrust of your country to uplift? Do you have to get in touch with the business world, because the business world is a very good motivation, a very good source of finances to provide for professional boxing.
6: Yes, the main thing is to gain more sponsors, get all types of companies, big companies over there involved, and just to see the way forward of how boxing can help the nation, just completely help the nation get more.

Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. At patuloy pa rin po nating tatalakayin ang mga bagay-bagay hinggil sa mundo ng boxing. At please give me this opportunity to, sabi nga eh, bigyan pagpugay ang ating, sabi nga eh, pambansang kamao, Manny Pacquiao, sa pagbibigay sa kanya ng doctorate degree, honorary doctorate degree ng Philippine Normal University sa pagkakaroon niya ng Doctor for Physical Education and Sports. Congratulations! At nabigyan po kayo ng ganyang uri ng karangalan na out of the thousands of Filipino na nag-aspire coming from the no rank, was able to receive such an honor. Sana, ang hingi ko lang sa, ano, sa tinatawag na Philippine Normal University at iba pa mga universidad sa Pilipinas ay hindi lang tumingin sa isang uri ng so-called sports. Marami po tayong sports na ang ating mga tinatawag na sports heroes and heroines ay nagmula po rin sa wala, pero nagbigay po ng karangalan at dapat makareceive o makatanggap ng ganyang uri rin ng parangal. Nandyan yung Hidelin Diaz, nandyan yung tinatawag nating magaling sa gymnastic, the Yulos. Diba? Dalawang ginto po yan. At yung iba pa po, kagaya ni EJ Obiana at iba pa. Alex Iyala, hindi natin po pwedeng isang tabian dahil talagang inilagay niya ang pangalan ng Pilipinas sa tinatawag na mundo ng tennis na nung araw, Pilisisimo Ampon is one of the, sabi nga nila, the best Filipino tennister. But nowadays, iba yung Alex Iyala. At marami pa po tayo mga Pilipino na maybe siguro eh hindi na po gumagamit ng ating flag, pero yung dugo nila, laman nila, yung isipan nila ay Pinoy pa rin, just like Wesley So. So ibig sabihin, dapat lahat po yan bigyan ng karangalan at wag lang po tayo mag-focus sa isang tao o isang sport lang para bigyan ng ganyang uri ng parangal. But sabi nga, hooray! Kudos to our pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, for receiving such an honorary degree. Tuloy-tuloy po tayo. Marami pa po tayong pwede pag-usapan. At kung mapapansin ninyo, talaga namang nag-uumpisa na po. Sabi nga Asian Games, Nagoya, Japan. What do we expect from our so-called boxers nowadays? We have a great boxers. Meron mga hindi nakapunta na pwede due to some other reasons. Kagaya ni Yumir Martial, dahil meron siyang fight, hindi naman po pwede mag-overlap kasi konti lang yung window para makarecover siya, which is detrimental. Naintindihan natin yan. Siguro yung Wiljon Mindoro, because yung defeat niya was very devastating. Knockout yun eh. And under the rules ng boxing, kunin na natin yung GAB ruling. 90 days yun. So, hindi rin pa pwede. So, we send just a hand few. Ang iniisip ko ganito, sana ipinadala na natin yung almost all the weight class para yung chances na manalo po tayo mataas. Kasi pag nilimitahan lang natin, kagaya limitado lang yung pinadala natin, hindi naman natin dapat sabi nga tasahan na dahil ano yan hindi na yung mananalo. Pag naniniwala tayo na isang boxer ay kumpleto sa tinatawag na training, kumpleto sa tinatawag na knowledge,
complet.

0: to sa tinatawag niya skills at ganun din naman yung capabilities. So, yung package ng isang boxes kumpleto, bakit hindi natin ipadala? Bakit kailangan nakanumero lang yung ipapadala natin? I think, kung hindi ako nagkakamali, pito lang yung ipinadala natin. Which is, for me, kung aalagatain natin yan, pito, ilan bang weight class sa ano? Sa amateur, ang dami. So, kung may 40 niyan, kunyari, 50% lang yung pinadala natin. Bakit hindi tayo nagpadala ng 100% para punuan yun? Yung chances na manalo, who cares if, sabi nga, natalo. That's a great way of experience para pag lumaban sila sa qualifying naman ng tinatawag na Olympics, may more than enough experience sila na pwedeng iparada. Yun po yung punto doon eh. Hindi po yung pwedeng matalo yan. Hindi. Hindi dapat tayo magkaroon ng ganung uri ng mentalidad. Lalo na yung mga opisyales ng ABAP. Nagtataka ako eh. Kasi hindi dapat pito lang eh. Bakit? Ano ba ang tingin nila doon sa rest? Hindi capable? So, bakit mo pa i-training yan kung hindi pala capable? Useless pala yun. Di magpalit ka na lang ng ano, ng boxers kung hindi pala capable. Yun po yung punto dyan. Ipadala mo yung lahat na pwedeng ipadala. Tingnan mo yung performance nila. Tapos doon mo i-gauge. Doon mo, tapos mayroong mga world championship. Padala rin natin. Tingnan natin kung anong performance nila. Evaluate natin at out of it, yun siguro yung may papadala natin sa qualifying sa Olympiad. Di ba? Napakagandang sistema yon kaysa mamili ka lang. Handpick, with due respect, handpick is not the best option when it comes to boxing kasi maraming weight class eh. Hindi naman lumalaban yung nasa 65 kilograms, lalaban siya doon sa 55 kilograms. Hindi po ganun. So, ibig sabihin, lahat ng weight class, iba-iba pong boxer yan. Eh, bakit nating bablangkuhan kung pwede naman pala? Yun po yung punto natin dito. Punuan natin. Bigyan natin ng oportunidad yung ating mga boxers, lalo na sa amateur. Yan ang kailangan nila, opportunity. Bakit kailangan, bigyan lang ng hangganan? Bakit kailangan na ganun lang yung numbers? Ilang babae at ilang lalaki lang yun. Pito eh. So, para sa akin, yun ay, kumbaga, sinasansala mo. Binibigyan mo ng hangganan yung dapat na ibigay mong oportunidad dun sa mga boxers. Hindi po dapat ganun. Dapat kikilalanin natin yung kanilang talento. As I've said niya, eh bakit mo patrain yan? Hindi naman pala po pwede. Eh dapat, i-dispatcha mo na lang sana yan at kumuha ng deserving. O, di ba? Nagtatanong lang po tayo dito. Kasi, ang dami naman na nasa pool. Out of the pool, yun lang ba ang the best? So, what's the rest for? You just throw it in the waste can? Ganun po ba? O dapat, bigyan natin ng opportunity. Padala natin, halimbawa sa, kung merong competition sa North America, diyan sa Europe, kung saan saan party, ipadala natin. Tapos yung alam natin, cream of the crop, o di yun ang padala natin sa Asian Games. Tapos, syempre, pag nanalo dyan, alam naman natin na pagdating sa Asian Games, pag nanalo ka, meron kang iuwi. Kasi meron tinatawag na incentive, Sports Incentive Act, no? Na pwedeng makuha mo. Eh, paano yung mga wala? Paano yung first round pa lang natalo? Ibig sabihin nun, kamoting kahoy na lang siya, uwi na lang siya luhaan, talo. Ganun po ba yun? O dapat merong token na every round na makalusot ka, eh, meron kang perang mayuwi. Take it away, engineer.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. GoBag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bata ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Mga teammates, line up na!
4: Game na!
5: Esports Lab!
3: Sa Radyo Pilipinas, Boss, 918 AM.
6: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Alam po ninyo, kanya ko na open yung tungkol dyan sa amateur natin. Kasi importante po na hindi naman po maging luhaan. Kasi ang kukuha, let's say, nandun ka lang sa rounds na umabot, hindi ka nakaabot ng quarters. So, dapat something like maybe 20,000. Pag nag-quarters, 30,000. Kasi yung umabot sa semis, no, bronze medalist na po yun eh. Pag natapos, natalo ka doon, bronze medal ka automatic. No, ganun po ang boxing eh. Pag nakalusot ka sa quarters, so semifinals ka. Yung semifinals po, apat na lang po yun. Yung dalawang mananalo, yun po maglalaban for gold. Automatic na yung talo, silver. Pero yung dalawang natalo doon sa semifinals, automatic takes the bronze. Under the tinatawag natin na incentive acts, sports incentive acts na ating bansa, meron makukuha ang bronze medalist. Pero yung lesser than that, yung quarter finalist at yung round by round lang na nakalusot, first round, second round, or maybe third round, or even the fourth round, lalo uuwi yun luhaan eh, sa totoo lang eh. Walang makukuha yun ni isang pera. Pero kung medyo, sabi nga, marunong tumingin yung ating mga opisyalis dyan sa ABAP, the mere fact na umabot siya sa Asian Games at siguro nakadalawang round, dapat meron naman po siyang token na may uuwi sa kanyang pamilya. Kasi lahat po ng mga boxers, almost lahat, hindi naman natin sinasabi 100%, maybe 99%. Mga mahihirap talaga yan. Hindi po yan nanggaling sa marangyang pamilya. So, pag natalo po sila, uuwi sila as in bare hands. Ganun po ba ang dapat nilang, ang dapat mangyari sa kanila? Hindi. Dapat meron po silang matatanggap kasi hindi po sila pasok dun sa Sports Incentive Act. Gold medal may makukuha. I think 5 million, 2.5, something like that yung mga makukuha. So, okay lang yan eh. May uwi sila eh. Pero yung mga hindi makakuha, dapat yun, magkaroon ng oportunidad para meron naman maiabot doon sa kanilang pamilya at masuklian naman yung paghihirap nila sa training para makarating sila doon sa tinatawag na laban nila sa Asian Games at maybe gawa ng paraan ng ABAP na ipa-evaluate maybe sa mga foreign sabi nga coaches, trainers, kung ano yung kakulangan ng mga boxers natin, bakit hindi nakaabot. Hindi po pwedeng ano yun, yung, ay talo, that's it. Hindi po. Dapat may evaluation po dyan. At ano yung evaluation? Yun nga, yung titingnan ng maybe foreign na walang connection. Ang kukunin lang nila yung opinion ng foreign coach na yan o trainer hinggil sa estado ng boxer. O even yung gusto nila ipadala, punuan nila, dapat meron rin evaluation coming from maybe the base kung saan yung mga national coaches natin ay magsasama-sama, mag-evaluate sila at sasabihin nila kung anong tingin nila doon sa mga boxers para pumuno doon sa tinatawag na mga bakante na hindi nila pinunan. Para sa susunod, lahat dapat puno. Yun po yung punto natin. Dapat lahat po, kahit na matalo, it doesn't matter, but the exposure, the experience na kailangan nila para sa mas malaking torneo, let's say World Championship. Yun na kasi ang kasunod doon, World Championship. And then after that, Olympics. Pag naka-qualify ka. Even the World Championship, even the qualifying, aside from World Championship, yung qualifying fights, dapat yun may token rin eh. Alam mo, nakaabot ka ng mga ilan round o kaabot ka ng semis. Kasi yung, I think, 1 and 2 lang yata nakakapasok. Umabot ka sa semis, natalo ka, dapat may token rin yon. Hindi pwede nakanganga na yung mga boxers ay uuwing luhaan totally kasi hindi po kasama sila sa tinatawag na Sports Incentive Act. Ang Sports Incentive Act ay binibigay lang po sa mga gold, silver, and bronze sa Southeast Asian Games. Gold, silver, and bronze sa Asian Games and gold, silver, and bronze sa tinatawag nating Olympics. Other than that, wala na po may binibigay. Paano yung World Championship? Paano yung qualifier? Bakit po hindi nagbibigay po sa ganon? Ibig sabihin, useless po ba yan? Nagtatanong lang po tayo kasi nag-iisip po tayo at ang taong nag-iisip, pwede niyang impart sa kanyang mga listener ang mga dapat na isipin ng ating mga boxing fans sa mundo ng boxing. Marami pong salamat sa ating mga inhenyero na nandiyan na nagmaman dyan sa ating tower sa Malolos, Bulacan. Siyempre, sa ating mga engineer dito, nandiyan si Engineer J. Mart, nandiyan si Engineer Winson, nandiyan si Sir Matthew. Marami pong salamat sa inyo. Kung hindi sa inyo, hindi ko po magagawa yung dapat kong gawin. Maraming salamat sa ating mga listener na kahit tuwing Sabado lang, eh naman nakatutok. At higit sa lahat, yung mga nakikinig po sa tinatawag na replay. Napakarami po ninyo. Marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat siyempre sa ating station manager, Ma'am Cecil Kimlat, sa patuloy ninyong pagtitiwala sa inyong lingkod. Happy weekend po. Ito po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. I love you guys!
3: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas mula September 19 hanggang October 4 sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
4: The 20th Asian Games.
3: Dito sa Sports Radio 918.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Bahay Kubo Kahit Munti.
9: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album.
8: Bahay Kubo Kahit Munti.
9: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
10: Ang halaman doon ay sari-sari.
9: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: At magandang hapon po sa inyong lahat at Sabado ng hapon na naman dito sa Sports Radio 918. At kapag Sabado ng hapon, alam na this, Sports lockdown na ho. Ayan, magandang hapon ho at magandang mainit na hapon po sa ating lahat. Yan, sabi. Palagi ko pong sinasabi, mag-iingat tayo kasi napakainit po ng panahon. Hindi ho healthy ang ganyang lalong-lalo na yung mga nasa labas. Manatili po kayong hydrated at saka well, kahit pa paano lumilim naman kayo ng konti. Kasi hindi rin naman po maganda na nakabilay tayo sa araw madalas. Pero yun nga po, as the saying goes, blessing pa rin yan kasi sa ibang bansa ho, hinahanap nila yung ganyang init. Kaya napaka-bless natin at may ganito tayong klaseng weather. And in a few weeks from now, mag-uulan na. Yan na, malapit na yung rainy season. Kaya ingat-ingat din po tayong lahat. Nabanggit ko, mainit ang panahon. Ako, mainit itong episode natin. Kasi ako po ay sobrang blessed at napagbigyan tayo ng oras ng isang legend. Legend, ah. Take note, legend. At hindi basta legend. Siyempre, kapag legend, will always give you the best. Ladies and gentlemen, nako, hindi ko na kayo paghihintayin. At ako ay masyado akong honored kasi nung bata ako, pinanonood ko lang siya at pinakikinggan ko, binabasa ko yung kanyang mga write-ups sa dyaryo. Ito sigurado kilalang-kilala ng lahat. Ladies and gentlemen, we're so honored here in Sports Lockdown. And let's all give a big, big welcome to the legend himself, Sir Reca Trinidad. Ayan. Si Sir Reca. Pag Reca Trinidad ang pinag-usapan at nabanggit, ang daming kwento niyan pagdating sa sports. Mamaya-maya at pagkukwentuhan natin. Ayan. Katabi niya yung kanyang anak, si Sir Paolo. Sir Paolo, paki-unmute po. Ayan. Sir Reca Trinidad. The legend. Ayun! Magandang hapon, Sir Reca!
17: Good afternoon!
16: Ayan, good afternoon po. Kumusta naman po kayo?
17: Mayroon naman, 83 ko kahapon.
16: Oy, happy birthday! Buti na. Ako, sayang na. Na-late ako. Baka napa-burger ako dyan sa inyo. Anyway, happy birthday po. Ilang taon nga po? 83?
17: 83.
16: Wow. And still strong, ha? Talaga naman. Ayan, Sir Reca, kaya nabang naimbitahan namin kayo, syempre gusto naming makakwentuhan ang mga katulad nyong legends. Kasi pagdating sa kwentuhan at pagdating sa mga events na nangyari, ang dami nyong maikukwento, eh. Pero bago po natin pag-usapan yung, bago tayo magkwentuhan, pwede ko po bang malaman, Sir Reca, paano ba kayo nag-umpisa? Ilang taon mo ba kayo bago kayo nag-umpisang, or paano kayo nag-umpisa sa larangan ng sports analysis and broadcasting?
17: Umpisa ako sa DTHP.
16: Maano taon po yun, sir?
17: 1965 ata.
16: 1965. Wow, 1965, DZHP. Ano yan, sir? Ano lang po kayo nun? Apprentice o sinabak na kayo agad?
17: Nagko-cover na ako tsaka nag-susulat ng mga news.
16: Opo. Pero ano to, Sir Reca? Sports ba agad o ordinary news?
17: International.
16: Ah, international news. So, doon po, ano po ba ang kurso ninyo nung kayo ay nag-aaral? Journalism ba?
17: Yes, literature major in journalism.
16: Ah, kaya naman pala. Ano pong eskwela, Sir Reca? Maitanong ko.
17: Sa UST.
16: Uy, UST? Kapitbahay ko yan. Taga-Espanya ho ako nakatira. So, magmula nung Sir Reca, DZHP, dire-diretso na ba yan? Yung inyong pagiging sa radyo at saka sa journalism?
17: Ano yun?
16: Dire-diretso na ho. Magmula nung nag-umpisa kayo sa DZHP, tuloy-tuloy na po ba yan?
17: Napunta ako sa magazine, sa Sunday Times.
16: Ah, nag-magazine kayo. So ano yun, Sir Reka? Ganun pa din, news pa din.
17: News, news.
16: Opo. Eh, kailan naman po kayo na pasok sa larangan ng sports journalism? Kasi kung news yun, syempre in general news eh. Pero nakilala po ang Reka Trinidad sa larangan ng sports journalism eh.
17: Pagkatapos sa DZSP, nag-try na ako sa sports.
16: Opo. Ano po, natatandaan niyo po ba si Reka yung kauna-unahan ninyong na-over na sports news?
17: Na, pero ang natatandaan ko may Mahaba Dali, Joe Fraser.
16: Ah, Joe Fraser. Ayan, ako. Napaka, ano na yun, napakatagal na nung mga ano na yun. Pero hilig niyo ba talaga ang boxing?
17: Oo, tsaka basketball.
16: Basketball and boxing. So, yung early days ng PBA, na-cover niyo po yun?
17: Yung opening, 1975.
16: So, Mika days hindi pa po? O may nag-cover na kayo ng Mika?
17: Alam?
16: Mika days po. Mika.
17: Mika.
16: Opo. Kasi bago po PBA, Mika, di ba?
18: Mika.
16: Bago PBA. So 1975, yung opening mismo ng PBA, kayo po ay kasama doon sa nag-broadcast doon.
17: Hindi naman. Nag-susulat pa
16: kayo. Ah, nagsusulat po kayo. Oo. That was, ano, ha? Sa... Saan po ginawa yun? Araneta na po ba yun?
17: Yung PBA?
16: Opo, opo.
17: Araneta.
16: Araneta na. Pero sir, ito kanina, nung off the air tayo, nabanggit nyo, tinanong ko po sa dami ng inyong mga na-cover na event. Ayan. Ano po ba ang tumatak sa inyo na laban o na sports event?
17: Ali Fraser.
16: Ali Fraser. That was also 1975. The Trila in Manila.
17: October 1975.
16: Wow. So, tagal na nun. Ilang taon na yun. Mahina ako sa math. Pero ang tagal na nun. I was only 6 years old, 1975. Pero tandang-tanda ako yun. Kasi yun po yung the biggest boxing event, not only in the Philippines, but in the world. Tapos, i-kinover nyo po yun sa dyaryo. Saan po kayo sumusulat nun? Sa, maitanong ko lang po.
17: The Sunday Times.
16: Sunday Times. Ano po yun, Sir Reka? Nag-apply kayo sa Sunday Times o somebody recommended you?
17: Ni Rudy Tupas.
16: Ah, si Sir Rudy Tupas. Pero from writing, of course, mas nakilala kayo. Yung kayo na mismo yung umuupo dun sa, ano, at kayo yung nagpe-play by play ng boxing. Natatandaan ko yan kasi fan din po ako ng boxing. Mga anong taon po kayo nun? Yung mismo kayo yung naupo doon sa... At kayo yung binigyan ng mikropono para mag-play-by-play nung boxing.
17: Hindi ko patanda, pero maganda naman nangyayari.
16: Opo. So ano po yun? May nag-imbita sa inyo na, oy Reka, baka gusto mong mag-play-by-play kaysa ano, isulat mo rin to, pero... May nag-iimbita po ba sa inyo na maging sports analyst on air?
17: Oo, ganun talaga nangyari.
16: So Sir Reka, kasabayan mo, sino po ba ang mga natatandaan mo mga kasabayan noon sa sports journalism and sports broadcasting? Of course, Joe Cantada.
17: Joe Cantada, Ronnie Tanyer.
16: Ronnie Nathaniels. Romy Quintanar po ba ang naabutan na kasabayan nyo rin?
17: Sino?
16: Romy Quintanar.
17: Oo, oh, si Romy.
16: Oo. Ayun yung mga alamat. Yung mga alamat na ano ng sports broadcasting, Joe Cantada, Ronnie Nathaniels, kayo po, at saka yan, sila Romy Quintanar. Kasi yan ang mga madalas ko pinano. Pinggoy Pekson, nakasabayan nyo rin po ba?
17: Sino?
16: Pinggoy.
17: Pinggoy?
16: Pinggoy, si Pinggoy. Opo, opo, si Pinggoy, yan. So, sa mga malalaking mga boxing matches, eh, kayo po ay naiimbitahan. Ano po yun? Tuloy-tuloy pa rin ang pagsulat. So, pagkatapos po ng Daily Times, sana po kayo nasulat noon?
17: Sa Sunday Times.
16: Ah, Sunday Times. So, ang mga ano yun eh, mga nababasa ko nung mga bata ako eh. Pero sir, ito, magmula nung ano, magmula nung binata pa kayo noon no, ng mga ganun ng panahon, no, Sir Reka?
19: Hindi na si Chino.
16: Mga ilang taon po kayo nung nag-asawa kayo? Yan.
17: 23.
16: So by that time, nagkaanak, mga ilan po ang naging anak ninyo?
17: Tatlong lalaki.
16: Tatlong lalaki. Kasi kaya ko po natanong sa para sa information ng ating mga manonood, eh si Sir Reka po ay anak niya po si Chino Trinidad. Ayan.
17: Oh, Chino.
16: At saka ang opo, at saka po ang laughing ano, laugh therapist. Therapist ba? Tama ba Sir Paolo? Laugh therapist. Si Sir Paolo Trinidad. Ayan. Alam naman natin na Chino Trinidad is one of the big names also in sports analyst analysis and broadcasting. Kaya lang po kasama ang palad na maya pa na po si Sir Chino. Pero sir, kayo po ba malaki po ba ang impluwensya ninyo sa mga anak ninyo pagdating sa ganyan, sa sports analysis at sports journalism?
17: Pero naman, may impluwensya ako, konti lang.
16: Oo. Noon po bang kayo, nakita nyo si Chino na pumapasok sa katulad na inyong larangan, Ano po ba ang, nakita ninyo? Nagustuhan nyo ba? Tinuruan nyo ba? Mga ganun ba?
17: Saan po si Chino? Sa mag-isa nagawa.
16: Ah, sarili niya?
17: Oo. Oh.
16: Pero nagtatanong ba ng mga pointers si Chino sa inyo? Like, Dad, paano ba to? Dad, may ganun po ba si Chino noon?
17: Hindi, siya mag-isa.
16: Ah, talaga? Pero ever ba, sir, nagkaroon kayo ng time na umupo sa isang silya para mag-analyze ng isang event, like boxing match?
17: Madalas yung laban ni Peñalosa, Jerry Peñalosa.
16: Oh, Jerry Peñalos. Naku, sa dami ng mga naupuan. Matanong ko lang ho kung matatandaan ninyo, Sir Reka. Mga ilan ho ba ang naupuan ninyong boxing matches? Yan, nakwento nyo si Peñalosa, si Ali Fraser, sila. Ilan na po ba ang mga na-cover nyo mga boxing matches?
17: Hindi ko matatandaan dahil hanggang
16: sa
17: Las
16: dami.
17: Vegas. Ako eh.
16: Hanggang Las Vegas? Wow! Nakakatuwa kasi po dati pinanonood ko lang kayo sa TV, napabasa ko ang inyong mga columns, naririnig ko kayo sa radyo. Ngayon kausap ko kayo. Nako, napakalaking ano ho sa akin, napakalaking blessing ho sa akin. Pero sir, ito pinatatanong ho ng kapatid ko. Kasi nabalita ako sa kanya na guest ko kayo dito sa Sports Lockdown ngayon. Nung una ho bang kinover nyo si Manny Pacquiao, nung siya ay bata, nakitaan nyo na ho ba ng potential si Manny Pacquiao nung bata?
17: Ganun doon sa Mundo City pa na sa gym dito sa Mandalo yun.
16: Opo. Nung nakita nyo lumalaban na yung batang Manny Pacquiao, nakitaan nyo na ho ba na pagdating ng araw, magaling tong bata na?
17: Nakita ko talaga matibay tsaka malakas.
16: Ah, malakas. So doon pa lang nakita na ano niyo na nasubaybayan niyo na talaga ang Manny Pacquiao.
17: Oo.
16: Grabe no, nakaka kinikilabutan ako. Kasi yun yung mga kwento nyo, yun yung hindi namin nakikita eh. Kayo po mismo ang nakaka-witness nun, live. Na-cover nyo rin po si ano, no? Si Rolando Navarrete.
17: Oo, si yun bad boy from the Jangas.
16: Opo, yung bad boy from the Jangas. Lalong-lalo na, sir, Reka, siguro, no? Dito ginawa yung laban niya. Against Choi Chong Il.
17: Ano yun? Yan?
16: Yung laban po ni Navarrete dito sa Manila nung kalaban niya yung Korean, si Choi Chong Il.
17: Choi Chong Il, o.
16: Opo. So yun, na-cover nyo rin po yun.
17: Oo.
16: Yung malalaking laban nun. Mga... sa ano po, sa abroad, katulad yan, malaki po ba ang diferensya ng mga boxing matches, lalo na dito sa atin, sa Pilipinas, kumpara sa Las Vegas? Sabi nyo, nakapunta na po kayo ng Las Vegas. Kung ikukumpara ninyo ang laban sa atin dito sa bansa at sa Las Vegas, ano po ba, malaki po ba ang diferensya ng crowd, sa dami na pumupunta? Na,
17: malaki talaga ang crowd sa international.
16: Kasi yung boxing kasi ang isa sa ano eh crowd drawer. Yan po ang ano po ba ang pinakamalaking boxing match na napuntahan nyo sa abroad?
17: Sa abroad?
16: Opo.
17: Marami mga laban ni Hindi marami, maraming malaki.
16: Opo. So mga anong taon po 'yun? Dekada 80 ba? Dekada 90?
17: Yung 80, mga late 80s.
16: Late 80s. Pero sir, ito nung bang kayo ay nagsusulat. May mga ano rin ba? May mga pagkakataon din ba na nabigyan kayo ng offer na mag-cover ng ibang sport maliban sa boxing?
17: Basketball.
16: So madalas yung nasusulat, syempre, yung mga legend, sila Jaworski, sila Fernandez. May mga naging kumpare ba kayo ng mga sports legend, Sir Reka?
17: Marami na sila. Sila Fernandez.
16: Cyclist. Opo. So pati cycling din, sir, na nako-cover nyo lahat halos ng sports events. So yun, wow, nakakatuwa no, kasi marami ano eh, napaka you're all around. Sabi nga eh, hindi lang kayo sa boxing, sa ibang sports din. Yung mga Asian Games sa Sir Reka na ko-cover nyo rin, na susulat nyo. Asian Games, SEA Games. Ang dami niyan.
19: Olympics.
16: Oh yeah, Olympics.
17: Oh, Olympics.
16: Wow. Natatandaan niyo po ba kung ano unang Olympics na puntahan ninyo?
17: Sa Munich.
16: Sa Munich? Wow. Yun yung ano, di ba, sir? Doon nangyari yung sa Israel, tama ba? Yung parang nagkaroon ng parang assassination sa isang ano ng Israel? Yung Israeli king?
17: Black September.
16: Yun, yung Black September. Doon pala nangyari yun. So you were there.
17: Oo, oh, pero umalis kami sa Munich.
16: Opo.
17: At dito sa mga Olympic.
16: So na ano nyo pala yun, no? Naranasan nyo yung Black September na very ano yun nung panahon na yun eh. Kasi sa Olympics nga nangyari. Anyway, Sir Rega, nako, naadami nating dami kong sa inyo na natutunan at saka nalaman ng mga pangyayari sa sports event. Pero Sir Rega, bago tayo magpatuloy, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
19: Naging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
20: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: Sports Radio 918 AM.
1: And we're back, ladies and gentlemen. And of course, we're still here with the legend himself. Yan. Sarap pakinggan, sarap sabihin. The legend himself, Mr. Reca Trinidad. Ayan. Ako, pag sinasabi ko yung pangalang Reca Trinidad, yung kapatid ko, tsaka yung daddy ko. Kasi madalas po kayong ano eh, kina-follow kayo ng aking family pagdating sa sports write-ups eh. Kasi ang dyaryo namin noon eh, doon kayo sumusulat. Anyway, sir, eto, nag-umpisa kayo, sabi nyo, 1965, tapos fast forward tayo, 80s. Sabi nyo, nag-Munich kayo, tapos nag-iba-ibang sporting events, Asian Games, SEA Games, Trila in Manila. Pagdating ngayon sa baguhang mga sporting events, sir, ano-ano na yung mga na isulat niyo? Nagpatuloy pa rin ba kayo hanggang yung mga after 1980s, 90s? Sumusulat pa rin ba kayo o umuupo pa rin kayo sa pagiging analyst?
2: Bibigyan okay. Mo madalas ako. Diba, Tarayas?
1: O sa bilyar, oo. So marami kayong mga na-cover ng mga laban ni Efren.
2: Si Efren, marami talaga.
1: Opo, opo. Tsaka si ano, Django, of course.
2: Oo.
1: Mm-hmm. So sir, matanong ko lang, anong taon kayo nagretiro?
2: Nagretiro
1: po. Anong taon kayo nagretiro?
2: Kailan lang ako na-retire.
1: So ibig sabihin, hanggang sabihin na mga ilang taon, mga 2000 bago mag-pandemic?
2: Oo.
1: So sumusulat pa rin kayo talagang ano sir no? Yun na yung ano, yun yung umikot ang buhay ninyo sa sports journalism, sports analysis, sports broadcasting. Sa mga anak ninyo, maliban kay Chino, wala ba nahilig?
2: Si Chino.
1: Sa mga apo, walang nahilig?
2: Wala akong nakatandaan.
1: Wala po kayong nahilig na mga apo. Pero ito sir, maitanong ko lang. Kasi ako, very ano eh, maano ako sa mga legends na katulad ninyo. Nagpupugay at nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa Philippine sports. Sa mga baguhan pong mga sports analysts and journalists na alam naman natin na medyo malaki na ang pagkakaiba ngayon kesa sa ginagawa ninyo dati. May mensahe po ba kayo sa kanila?
2: Wala, basta huwag sila magpapabaya.
1: Huwag magpapabaya. O yan, narinig ninyo ha, huwag kayong magpapabaya. Yung bang pagiging humble, sir, malaking bagay po yon sa isang sports analyst and journalist na katulad ninyo?
2: Oo naman.
1: Malaking ano yun eh, no? Malaking, kasi may mga ano na... May mga sports journalist na merong may mga, syempre, attitude dahil nagkaroon na ng pangalan, nagkaroon na ng, alam niyo na, big break. Pero, yung mga katulad ninyo, sir, yung bang pagiging down to earth, yun po ba ay isang factor kaya pumahaba ang career na isang sports journalist?
2: Oo naman, yung magiging simple lang, simple.
1: Naging simple lang. Ayan, tama. Ako, nakakatuwa Sir Reca, kasi yung ating mga kabataan ngayon, di nila naabutan yung mga panahon ninyo. The likes of the big matches that you've na-experience ninyo at naupuan ninyo at naisulat ninyo. Hindi ho, ano yun eh, hindi kahit kailan man mababayaran ng malalaking pera na hindi natin siya ano eh, kumbaga treasure yung inyong mga na yung inyong mga na-cover. At of course sir with this interview kami po dito sa Sports Lockdown at saka sa Sports Radio 918, binibigyan po namin kayo ng pagsaludo kasi kayo po ang treasure ng Philippine sports and Philippine journalism dito sa ating bansa. At naku, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo, Sir Reka. Napakalaking bagay na ang contribution ninyo sa Philippine sports sa ginanda ng takbo ng Philippine sports sa Pilipinas. Hindi po pwedeng kulang at walang pangalang Reka Trinidad doon. Kaya ako po ay napaka-blessed na kausap ko ho kayo ngayon dahil sana iambag ninyong napakalaki sa sports dito po sa Pilipinas. Baka itong pagkakataon na to, sir, meron kayong gustong pasalamatan.
2: Panginoon Diyos, siyempre.
1: Ayan, siyempre naman si Lord. Yan. Sir, alam ko napaka-busy ninyo at ang inyong oras ay very precious. Nagpapasalamat ho kami sa in behalf of my co-host si Friday Garma. Maraming pong salamat sir sa oras ninyo at sa pamilya ninyo Sir Paolo sa inyong may bahay. Maraming salamat po at naibahagi ninyo sa amin ang kwento ng inyong buhay kahit po ni medyo maikli. Nakita namin yung experience ng isang Reka Trinidad when it comes to sports analysis and sports broadcasting. Sir, maraming pong salamat ha. Sir Paolo, thank you so much.
2: Yes, thank you. Welcome. Mabuhay ka.
1: Thank you po. Thank you. Mabuhay din po kayo. Kung meron po kayong gustong ipahatid dito sa Sports Lockdown at sa ating mga manonood, please feel free. Bukas po ang Sports Lockdown para po sa inyo. Maraming pong salamat. Ladies and gentlemen,
2: Kahana kayo.
1: Thank you po. Maraming po salamat, Sir Reka. Ladies and gentlemen, let's give it up for the living legend of sports journalism and analysis, Mr. Reka Trinidad. Thank you, sir.
2: Thank you.
1: Grabe. Nakakatuwa. As in, nakakatuwa. Thank you, sir. Ayan. Grabe, no? Dati pinanonood ko lang yan si Sir Reka. Alam niyo, pag pinag-usapang boxing, yan ang mga maririnig mo mga pangalan. Ronnie Nathaniel. Joe Cantada. Yan, si Reka Trinidad. So sorry ah, kasi bata ako noon, mahilig ako sa TV noon, mahilig ako sa radyo noon. Kasi wala naman kami ibang pwedeng pagkaabalahan noon kundi yung mga ganun lang. So, tapos ang diaryo namin noon, konti lang, hindi marami. So bababasa ka, walang internet, walang video games, wala. O konti lang ang means of communication noon. Kaya kami noon, lahat ng mga nagsusulat sa diaryo, kilala namin. So binabasa namin yun, kahit na hindi kami interesado, babasahin mo talaga eh. So kaya namin nakilala, kaya ako mismo as a growing up child and teenager nung time na yon. Syempre, kukunti lang ang mga taong gumagawa ng pangalan ng mga panahon na yon. At isa nga yan, si Reka Trinidad. At nakakatuwa kasi nagmana sa kanya yung anak niya, si Chino. Ayan. Sir Chino, salamat sa'yo ha. Salamat sa'yo. Tsaka, of course, kay Sir Paolo. Ayan. Ang importante, nakausap natin. Medyo hirap na kasi magsalita si Sir. Kaya hindi ko na pinahaba yung kwentuhan. Kasi, siyempre, kailangan din magpahinga ni Sir Reka. Pero, grabe yung grabe yung ano, no, yung experience ng mama.

sumunod yung mga the likes of ano, kasi ang hirap kung iisa-isahin natin yung mga boksingero na mga in-over niya, ang dami nun. Yun nga, nabanggit niya, Peñalosa, Luisito Espinosa, Jerry Peñalosa, puro Peñalosa, Manny Pacquiao, di ba? Tapos yung mga na-cover pa niya sa ibang bansa, ang dami niyan. Kaya kung iisa-isahin natin, ako, hindi ko alam, papa. baka isang linggo na, hindi pa tayo tapos makipagkwentuhan kay Sir Rieka. Pero yun nga, nakakatuwa kasi iilan na lang yung mga makakapagkwento ng mga boxing at saka mga sporting events noon. Nung panahon, sabi ko nga kanina, di ba, tinanong ko, malaki po ba ang diferensya ng mga laban sa abroad at saka dito sa Pilipinas? Kasi kung nandito ta, of course, hometown advantage kung nandito ka. Pero kapag nasa ibang bansa ka at nagko-cover ka ng mga live events, especially boxing events, big, worldwide ang audience niyan. Ibang usapan yun. Talagang napakalaki nun. Tapos Las Vegas pa. With the likes of Rieka Trinidad, siya nga talaga ipapadala dun. Kasi kung mag-iisip ka kung sino ipapadala mo, doon ka na sa veterano. Diba? At saka maganda dyan kay Sir Rieka. Ako ang napansin ko dyan kay Sir Rieka, matapang. Matapang. Iba yung ano nung mama, iba yung dibdib nung mama pag bumuka yung bibig. Alam mo, may angas eh. May angas talaga yung pag hindi yung lalamyalam yung sports analyst. Hindi. May alam niya yung sinasabi niya. Alam niya yung hindi siya basta-basta with conviction yung kanyang pag-analyze at pagsusulat. Matapang. Pero may respeto. Yun ang pinaka-important. Kasi may mga matatapang na mga journalist. Okay. May mga matatapang na mga manunula. Pero puro tapang. Ayan. Kahit si Sir Chino mag-a-agree sa akin diyan . May mga journalists, puro tapang lang pero walang respeto. Pero itong si Rieka Trinidad, susulat siya na with braveness, may tapang pero may respeto. Hindi yan magsusulat na para siraan ng tao, para bumatikos sa tao. Magsusulat yan para ipakita sa tao kung gaano siya kagaling. Kaya siya nakilala, kaya siya maraming rumirespeto sa isang Rieka Trinidad. Yun ang nagustuhan ko dito kay Sir Rieka. Kasi kahit na ako'y bata noon, nasubaybayan ko yan. Siyempre, madalas mo maririnig sa TV, sa radio, sa dyaryo, nababasa mo, papanood, nakikita mo pa sa ngayon sa internet, 'di ba? Pero kukunti lang sa mga kabataan ngayon ang nakakakilala sa isang Rieka Trinidad. Kaya nga itong sports lockdown ay binigyan namin ng pagpupugay at binigyan namin ng oras para makakwentuhan kahit sandali lang. Imagine niyo sa haba ng karir ni Sir Rieka, yung kwentuhan namin sandali lang. Diba? Pero kung ipapakwento mo sa kanya yung karir niya at saka yung buhay niya, sabi ko nga sa inyo, baka isang linggo, hindi pa tayo tapos . Diba nakaka-excite? Diba? Yun yung maganda sa isang katulad ng isang sports legend na si Mr. Rieka Trinidad. And sabi ko nga, sir, sa inyo, sir, mabuhay kayo at alam namin na kung ano ang napakalaking na i-contribute ninyo when it comes to Philippine sports, not only Philippine sports but sa Philippine sports journalism. Napakalaking bagay na napakalaking pangalan ninyo sa when it comes to Philippine sports journalism. And saludo po kami sa inyong

0: contribution sa inyong ginawa. At siguro hindi magiging ganito ang sports broadcasting at sports journalism kung walang Reca Trinidad. And isa po kayo sa naging inspirasyon ko para gawin itong ginagawa namin ngayon sa sports lockdown. Sana po may God blesses you more with good health at marami pa kayong ma-inspire na mga kabataan na maging para maging katulad din nyo at magbigay din ng karangalan pagdating sa larangan ng sports journalism dito sa ating bansa. Ay nako, nakakasayang Friday, wala ka! Nakaka-excite, sa totoo lang. Ako, kanina habang kausap ko si Sir, starstruck ako eh, di ba? Siguro naman napansin nyo, I'm losing some words, no? Talagang, siyempre, no? Ano yun eh? Sikat yun. Tsaka, hindi basta-basta ano yun. Nung first time ko makita si Sir Reca sa field, physically, nakita ko talagang hindi ako pwedeng hindi na walang picture. Siyempre, Reca Trinidad yun. Kaya, sana marami pa tayong marami pang pagkakataon na makausap natin si Sir Reca at saka minsan mga kwentuhan na yayain ko si Sir Paolo tapos coffee with sama niya daddy niya para kwentuhan. Kasi ang sarap magbalik tanaw. Alam niyo yung magbalik tanaw tayo lalo na sa tao na napakaraming ikukwento. Kaya, naku, sabi ko nga, sayang Friday, wala ka. Anyway, thank you so much guys. Sa totoo lang, hanggang ngayon, I'm still in cloud nine kasi nga, starstruck with kay Sir Reca. Anyway, pero bago tayo magpaalam, maraming pong salamat sa inyo, sa ating mga masugid na taga-subaybay. Every week, nandito po kayo at sumusuporta sa amin. Maraming pong salamat. At saka po, gusto ko rin pong pasalamatan ang ating station manager, si Ms. Cecil Kimlat, at ang ating mga kaibigan dyan sa Sports Radio 918. Sila Ms. Judith, si Ms. Ria, si Ms. Aya, si Sir Aaron, Sir John, si Sir Dennis, at lahat po kayo dyan sa Sports Radio 918, lalong-lalo na dyan sa Master Control sa ating stasyon. And of course, with you guys, maraming pong salamat at wala kayong sawang sumusubaybay sa amin kada Sabado ng hapon. And with that, ladies and gentlemen, in behalf of my co-host Friday Garma, this has been Monty Mendigoria saying take care and naku, napaka-init po talaga. Kaya mag-iingat po kayo. Take extra care. Hydrate. Don't forget to hydrate well. And have a safe weekend. We'll see you again next week. Bye!
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
4: Oh, eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
9: Yo, kumusta na? Alam ko, marami rin kayong naisip. Kaya, ikanto na lang natin yan.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
4: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM.

0: Sports Radio 918 AM. 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
1: The 20th Asian Games.
0: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
6: King of the Road.
5: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
7: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Para magtrabaho na umaabot sa 75 million, magsisilbing economic superpower ng ekonomiya ayon sa Commission on Population.
14: Bakit
6: gabi Pilipinas, bayan, nakita na umano ng St. Thomas ang inihinalang shooter sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato noong pang-Abril.
10: Tinirignan na ng Philippine National Police ang mga nangyaring insidente bago ang pamamaril, kabilang dito ang posibleng pagkalulong ng umano'y shooter sa dark web.
6: Samantala, target naman ng Department of the Interior and Local Government na ma-inspeksyon ang mga bahay na mga nagmamay-ari ng lisensyadong baril. Kasunod po yun ang panibagong pamamaril sa loob ng paaralan. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
14: Maghahain umano ng petisyon sa Korte Suprema sa Secretary of Interior and Local Government John Vicrimulya upang gawing legal para sa mga kawani ng Philippine National Police ang pag-iinspeksyon sa mga bahay ng mga registered gun owners sa bansa nang walang warrant. Layunin nito na matiyak kung nasusunod ng mga gun owners ang tamang pag-iingat at paghawak sa kanilang mga armas. Ito matapos ang isa na namang naiulat na shooting incident sa isang pampublikong paaralan sa South Cotabato kahapon, kung saan gumamit umano ng legal na armas ang isang 14-year-old student na pagmamay-ari mismo ng kanyang ama, na isang empleyado ng Department of Education o DepEd bilang Disaster Risk Mitigation Officer. Nagresulta ito sa pagkamatay ng tatlong estudyante, kabilang ang dalawang grade 9 students at ang mismo ring 14-year-old student na itinuturing bilang shooter. Maliban dito, walong estudyante pa ang nasugatan at kasukuyang ginagamot sa ospital. Anim sa mga ito ang nasa maayos na kalagayan, samantalang dalawa ang nasa kritikal na kondisyon. Ayon kay Secretary Mulya, mahalaga umanong ma-inspeksyon ang mga bahay ng mga nagmamay-ari ng licensed firearms upang matiyak na sumusunod sila sa tamang patakaran sa safekeeping ng kanilang mga armas. Lalo na't ilang shooting incidents na sa bansa ang kinasangkutan ng mga lisensyadong armas na pagmamay-ari ng mga government officials na hindi umano maayos na naitago. Samantala, ngayong araw din ay personal na bumisita sa Banga National High School sa South Cotabato si DepEd Secretary Sonny Angara. Iginiit din niya na kailangang bigyang atensyon ng pamahalaan ang mental health ng mga estudyante. Lalo na't bago pa man nangyari ang nasabing shooting incident kahapon, nagpapakita na umano ng mga senyales ang namaril na estudyante na humaharap ito sa depresyon. Natuklasan umano ito ng kanyang mga magulang sa note ng cellphone nito noong Abril. Agad umano itong inaksyonan ng mga magulang, kaya't hindi nila inaakala na abot pa ito sa ganitong uri ng krimen. Kaya layunin ngayon ng DepEd na mas paigdingin ang mga interventions para sa mga mag-aaral na humaharap sa anumang mental health issues. Janessa Felix, para sa Bayan.
10: Tukoy na ng Department of Interior and Local Government ang pinagmula ng baril na ginamit sa pamamaril sa loob ng Banga National High School sa Banga, South Cotabato. Epekto pa rin ito ng mga marahas sa online at dark web spaces ang tinitignang ugat ng karahasan sa paaralan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
15: Kaugnay ng halos sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa mga paaralan, patuloy na iginigiit ng Department of the Interior and Local Government ang epekto ng internet use bilang isa sa mga pangunahing dahilan. Sa mga insidenteng ito, pare-parehong access sa violent online content at dark web spaces ang itinuturo ng kagawaran, batay na rin sa mga isinagawa nitong investigasyon. At hindi kaiba ang sitwasyon na naganap kahapon. Buhat-buhat palabas ng eskwelahan at nagmamadaling isinakay ng isang lalaki ang estudyanteng ito upang dalhin sa ospital. Batay sa pinakahuling ulat ng DILG, tatlo na ang kumpirmadong patay, kabilang dito ang dalawang grade 9 students at ang mismong namaril. Walo ang injured sa insidente, dalawa ang nasa critical na lagay habang anim na ang ligtas sa ngayon.
16: Upon investigation, he was heavily again into the deep dark web sa sabihin yung website, but again he was into the deep dark web which influenced him. According to his phone, meron siyang he left several notes detailing his depression at tuloy-tuloy ito. And it was discovered last April 2026 ng parents niya.
15: Ginamit umano ng minor de edad ang isang lisensyadong baril mula sa kanyang ama na nagmamay-ari pa ng tatlong licensed firearms. Patuloy namang nakikipagtulungan ang kapulisan sa mga magulang ng sangkot para sa mas malalimang investigasyon. Magsasagawa rin ng pagpupulong ang DILG kasama ang mga game developers para sa paglalatag ng mas mahigpit na polisiya, lalo na sa mga kabataan. Nagpaalala rin si Remulla sa mga magulang na mas higpitan ang pagbabantay sa aktibidad ng kanilang mga anak online.
16: Pakiusok ko po sa mga magulang, tignan nyo po ang mga telepono ng mga anak nyo. Tignan nyo po ang CSH nila. Tignan nyo po, it is not a privacy issue. Anak nyo yan, dapat alam nyo kung ano titignan nila.
15: Patuloy naman ang paalala sa publiko na maging maingat sa paglalabas ng impormasyon patungkol sa insidente. Elijah Canlas para sa Bayan.
17: Hindi naman katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging bahagi ng buhay ng mga bata ang matakot na mabaril sa loob mismo ng kanilang paaralan. Binigyan din ng Pangulo na karapatan ng mga bata ang makapag-aral ng walang takot at karapatan ng mga magulang na ipaaral ang kanilang mga anak nang may kasiguraduhang ligtas silang makakauwi. Matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato, inatasan ng Pangulo ang Department of Education, DILG at Philippine National Police nang mag-ulat sa kanya sa mga hakbang na isinasagawa matapos ang mga naunang insidente ng pamamaril sa paaralan at gawin ang lahat ng kailangan para maiwasan ang panibagong trahedya. Ipinag-utos rin po ng Pangulo ang masusing investigasyon sa pamamaril kabilang ang pagtukoy kung paano nakuha at naipasok na isang minor de edad ang baril sa loob ng paaralan. Nakiisa rin po ang Pangulo sa pagluluksa ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at iniyak na makakatanggap ng kailangang gamutan at tulong ang mga biktima. Nagpadala ng social workers ang Department of Social Welfare and Development para tulungan ang mga pamilya ng mga mag-aaral na naapektuhan ng pamamaril sa Bangas, South Cotabato. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
18: Sa pangayam sa Ulat Bayan sa PTV, tiniyak ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na patuloy ang kagawaran sa paghatid ng psychological first aid at psychosocial support. Nagpadala ang ahensya ng mga social worker para sa mga pamilyang apektado ng insidente upang matutukan at agarang matugunan ang kanilang pangangailangan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: We will be providing medical assistance and burial assistance para doon sa mga pamilya na naapektuhan. Gayun din po, meron tayo mga social workers na trained sa trauma-informed care na magtutungo sa South Cotabato bukas. Sila ay from the central office. They will be assisting yung ating pong mga social workers sa field office. Nang sa gayon, marami tayong ma-assist and ma-provide ng psychosocial first aid.
18: Batay sa tala ng DSWD field office, umabot sa 16 ang kabuuang bilang ng mga biktima. 3 na ang kumpirmadong nasawi, 1 ang kritikal, 6 ang inoobserbahan at 6 na ang nakalabas na ng ospital. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na otoridad upang matukoy ang iba pang tulong na kinakailangan ng komunidad. Azzy Roberto, para sa Bayan.
20: Sa pagkakataon pong ito ay makakausap natin si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso. Siya ang Executive Director ng Crime Investigation and Coordinating Center o CICC. Magandang gabi po, Yusek. Si Vel Custodio po ito at si Ryan Lisiges ng Ulat Bayan Weekend.
21: Magandang gabi po at maraming salamat sa pag-indik sa inyong programa.
20: Okay, Yusek, ano po itong grooming at nihilistic violent extremism at ang posibleng papel nito sa mga shooting incident batay sa inyong pag-aaral?
21: So, ang nihilistic violence extremism po ay isang uri ng grupo kung saan po nagaganap yung tiyatawag nyo, yung dinidescribe nyo kanina na grooming or yung paghihikayat sa mga kabataan natin na na-identify nila at ginugroom nila or ini-indoctrinate nila, na-radicalize nila para mag-commit at magsagawa ng mga karasan bilang sa paaralan but in general po sa community natin.
20: Okay, sir, may nakita ba kayong ebidensya na may online community na sangkot sa grooming at pag-radicalize o paghikayat dito sa mga menor de edad na gumagawa ng karahasan?
21: tama, no? Nakikita natin itong behavior na ito at saka itong mga grupong ito na talaga tinatarget yung mga kabataan natin online. Ang ginagawa nila, pinoprofile nila at saka tinitingnan nila sino pwede nila repitendo sa mga sa pamamagitan ng online games or social media platforms. Tapos liyadala nito sa mga group chats do sa mga messaging platforms natin wherein they replace yung mga magulang, yung mga batang ito dahil kinukuha nila yung loob doon sa mga communities nila. Tapos nito, ginagawa na nila ng tasking hanggang magkaroon na ng radicalization or yung pag-i-indoctrinate sa mga bata na mag-umangat doon sa grupo nila at mag-commit ng iba't ibang mga uri ng tasking kasama na dyan yung karahasan.
20: Okay po, paano po kaya ito mababantayan ng mga magulang at ano po yung mga red flags na hindi dapat ba binabaliwala ng ating mga magulang?
21: So tama naman na kung ano yung pag-aaruga natin at pag-aalaga at pagmamanman natin sa mga kabataan, sa ating mga anak. Pag nandito tayo sa totoong mundo or dito sa real life natin, ganun dapat yung pagmamanman natin sa kanila pagdating sa online activities nila, no? Marami tayong red flags na dapat tingnan. Unang-una ho yung sudden change in behavior, nagiging irritable, nagiging pasaway, nagiging violent yung bata, nagiging reclusive, hindi na tayo pinakausap at nagkakaroon na sila ng mga kausap online at kadalasan ang kausap nila, kinakausap nila sobrang agad sa umaga or sobrang late sa gabi kasi nga iba yung timeline. So ito yung mga red flags natin dyan. At saka pag nakikita natin na parang nagtatago na sa atin yung mga anak natin, malamang ko na under the influence na sila ng mga grupong ito.
20: Okay, sa kaso po naman ng Gorbox at sa mga naunang investigasyon, may natuklasan na po ba kayo tungkol sa posibleng paggamit ng mga larong may matinding violent content bilang bahagi ng online influence sa mga bata?
21: Tama ho, gaya ng binanggit natin kanina, nakikita natin na itong mga larong ito, pag nalalaro ng mga bata, nagiging desensitized, nagiging prejudicial, parang may inkling na siya, meron na siyang predisposition towards violence. No? So madali na silang ma-recruit at madali na silang mahikayat kasi nga, ito na yung hilig nila.
20: Okay po, dun sa mga nautang shooting incident, may nakita po ba kayong copycat behavior at ano po yung mga limitasyon o ano po yung mga halimbawa doon sa pag-iidolo na ginagaya nila doon sa mga school shooters?
21: So hindi ito yung phenomenon ng copycat, no? Ito yung mga phenomenon, yung mga talagang nagko-commit na school violence. Ang tinatawag natin dito yung ideology at pag-idolize sa mga previous school shooters because of the radicalization and the indoctrination that's happening na parang pinapakita nila na itong mga taong to ang umaangat sa kanilang community, iniidolo nila to. Ang copycat naman kasi yung mga walang kaalam-alam, kinakopya lang yung mga gawain ng mga taong to or yung mga parts of the activities of these people para lang ko para lang my experience nila, but it's not really because of the ideology or the yung thinking at saka yung pag-angat doon sa grupo na yun ang habol nila.
20: Okay, sa dami po ng mga kabataan na na-engage ngayon online, may kaya ba ang gobyerno na gawin para maagapan yung mga bata para sila ay mag-groom, ma-radicalize o mahikayat sa karahasan sa halip na kapag nangyari nga yung mga trahedya?
21: Ito naman, no, ay gagawin ng pamahalaan ng gobyerno at ibang ahensya nito yung kaya namin gawin. Katulad namin sa CICC, we would talk to the social media platforms to tighten up their content moderation at saka yung content appropriate activities. Activity yan dapat tama rin yung age verification mechanism nila para kung ano na yung edad ng mga naglalaro sa nila, yun lang din. Yung tama content na yun ang makikita nila online, no? As well as, ito na, nagsisimula na tayo mag-hitbit dito sa mga iba't ibang internet platforms, whether it's social media or gaming, even messaging platforms, no? Tinitingnan na natin yan at nag-formulate tayo ng policies at hitbit natin dyan yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Like I said, katulad ng DepEd, andyan din po ang DSWD, PNP, NBI, CWC, so marami kami nagtutulong-tulong dito, no? Pero we have to emphasize na we can only do so much. Kailangan din ho yung tulong ng private sectors, kailangan din siyempre yung tulong ng mga classmates at lalo na kailangan din ho yung gabay at tulong ng mga magulang.
20: Okay po, maraming salamat po, Asek Renato Aboy Paraiso ng CICC.
21: Maraming salamat din po. Good evening.
17: Nagsimula na ang mga pulong para sa 58th Asian Economic Ministers Meeting sa Pasay City. Ang mga pagpupulong ay pinangunahan ng Department of Trade and Industry. Yan ang ulat ni Gab Villegas live. Gab.
0: Naging mabunga ang pagsisimula nitong 58th ASEAN Economic Ministers Meeting kung saan ay inilatag ng mga economic leaders ang mga direksyon ng rehiyon para sa patuloy na economic growth sa kabilayan ng mga matitinding hamon na kinakaharap ng pandaigdigang hamon tulad ng geopolitical tensions at pagbabago sa supply chain.
3: Sa pagbubukas ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting ngayong hapon, itinampok ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang matatag na posisyon ng ekonomiya ng Pilipinas at ng buong ASEAN region sa gitna ng hamon sa pandaigdigang kalakalan. Umabot sa $4.4 trillion ang merchandise trade ng ASEAN habang pumasok naman ang $245.7 billion na halaga ng foreign direct investments mula noong 2024. Mabilis din ang pag-unlad ng digital economy sa rehiyon kung saan 3 sa 5 Asyano ang bumibili online.
22: Our digital economy is advancing even more rapidly. In 2025, Southeast Asia's digital economy surpassed $300 billion in gross merchandise value after growing more than sevenfold over the past decade. Today, 3 in 5 people in the region shop online with digital payments exceeding 60%. Growth raises the standard for what we must deliver. Our task as ministers is to turn these figures into tangible benefits, deeper integration and high value opportunities for our people and enterprises.
3: Sa naging press briefing ngayong hapon, sinabi ni DTI Undersecretary Seferino Rodolfo na patuloy na nagiging kaakit-akit ang Timog Silangang Asya sa mga pandaigdigang mamumuhunan matapos magtala ang Asya ng $243.9 billion na foreign direct investments noong 2025 na pinakamataas sa kasaysayan ng rehiyon. Ito rin ang 5th sunod-sunod na taong lumampas ng $200 billion ang pumasok na FDI sa rehiyon. Ayon sa opisyal, karamihan ng mga pumapasok na investment sa Pilipinas ay mayroong kinalaman sa manufacturing, semiconductors at electronics. Ibinida rin ito ang tuloy-tuloy na pagtaas ng exports ng Pilipinas.
23: Philippines has been recording 19 months of continuous growth in our exports. This has been the longest growth streak in our export history ever since we collected monthly export figures in 1991. Very important also, if we look at our export numbers for last year, 2025, that has been the highest ever annual export level for the Philippines.
3: Sa pagtitipon naman kasama ang World Economic Forum, binigyan din naman ng kalihim ang kahalagahan ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na layong pag-isahin ang mga tuntunin sa e-commerce, cross-border digital payments, data flows at pagprotekta sa intellectual property sa rehiyon. Inaasahan naman na makatutulong ito upang lumago ang digital economy ng ASEAN ng doble mula $1 trillion patungong $2 trillion pagsapit ng taong 2030.
22: By establishing a single streamlined set of regional rules for e-commerce, cross-border digital payment, data flows, and intellectual property protection, DEFA positions our 700 million strong region as a dominant global digital hub. We need to collaborate and work together to exhaust the full potential of DEFA. There's a lot of possibilities and opportunities for DEFA. For us, the Philippines, DEFA is important, or the e-commerce platform or digitalization is important because we are 7,600 islands. So we need to move our products through the e-commerce or through the digital space. So definitely, if we exhaust the full potential of DEPA, for us, the Philippines, this will be an advantage for us.
0: Ryan, sa mga oras na ito ay inaabangan pa rin natin yung closing ceremony at handover ceremony ng Pilipinas para dito sa 58 AEM, gayon din ang 24th ASEAN Business Advisor Consultation dito sa PICC sa Pasay City. Bukas ay mga consultation meetings naman ang nakaschedule bilang bahagi pa rin ng 58 ASEAN Economic Ministers Meeting kung saan nakatakdang makipagpulong ang mga ASEAN Economic Ministers sa iba't ibang mga trade organizations at ilang dialogue partners, at magtutuloy-tuloy ito hanggang sa Martes, September 22. At yan muna ang update mula rito sa International Media Center sa Pasay City. Balik sa iyo, Ryan.
17: Maraming salamat, Gab Villegas.
20: Pinangangambahan na dumating ang panahon na mas marami na ang matanda kumpara sa mga nagtatrabaho dahil sa pagbaba ng fertility rate sa bansa. Pero sabi ng Commission on Population, hindi pa yan mangyayari sa ngayon dahil nasa golden window pa ang ekonomiya, ang dami ng labor force sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
15: Kilala ang Pilipinas na mayaman sa ginto, mineral at yaman ng kalikasan. Pero paano nga ba kung ang mismong kasalukuyang populasyon ng bansa ang maging susi para sa pag-angat ng Pilipinas? Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, mas makapal pa rin ang labor force kontra dependents ng bansa. Kaya naman, isa itong oportunidad para sa mas maunlad na ekonomiya sa hinaharap.
2: Yung edad 15 to 64 tulad natin, Sir Joshua, no, yung edad na to ay mas marami pa rin naman para masuportahan yung dependent population, meaning mas marami pa rin naman tayong workers, no, dito sa ating population ngayon na pwedeng suportahan yung mga bata at saka matatanda.
15: Nagsisilbing golden window para sa ekonomiya ng Pilipinas ang nasa 75 million working age citizens ng bansa. Ito ay ang mga edad 15 to 64 years old na sumusuporta sa dependent population. Taliwas umano ito sa pangamba ng pagbaba ng fertility rate. Kaugnay nito, sumampa sa 44.5% ang modern contraceptive prevalence rate ng Pilipinas nitong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 41.8% noong 2022 at doble mula sa 25% noong 1993. Sa kabilang banda, humina naman ang traditional contraceptive methods, gaya ng withdrawal at calendar method. Mula sa 16.5% noong 2022, bumaba ito sa 14.1% pagpatak ng 2025. Para sa pagpapatuloy ng positibong pagbabago, inilunsad ng pamahalaan ang mga kampanya para labanan ang misinformation sa usapin ng reproductive health. Ilan sa mga ito ang Project Laya at digital platforms gaya ng malayaako.ph at Ask Mara PH. Sa taong 2030, tinatayang 7% ng populasyon ang bubuo sa senior citizens, kung saan higit 12 million Filipino ang magiging edad 65 years old pataas. Kaya't bilang paghahanda, isinusulong ng CPD ang Life Course Healthcare Plan.
2: Dapat talaga mag-invest kasi yung older population should really feel na meron silang dividend or silver dividend, meaning na pwede pa silang mag-contribute, no, kahit na sila ay nakatatanda na. Yun okay. Talaga yung gusto natin para hindi pumastrain yung resources ng ating bansa.
15: Layo ng CPD na palakasin ang human capital development mula sa pagbubuntis hanggang sa pagtanda. Patuloy ring itinutulak sa Kongreso ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill para imulat ang mga kabataan sa usapin ng CSC o Comprehensive Sexuality Education. Elijah Canlas para sa Bayan.
17: Sa ibang balita, halos 6,000 plantilla positions ang inaprubahan ng Department of Budget and Management para mapalakas ang paghatid ng serbisyo sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Tututukan ng mga regular na empleyado ang paghatid ng serbisyo mula sa central office hanggang sa mga komunidad sa buong bansa. Aprobado na rin ng DBM ang nasa 21,000 contractual positions para masuportahan ang mga pangunahing programa ng Department of Social Welfare and Development. Ayon nga po sa DBM, kapag matatag ang workforce ay mas may kapasidad ang pamahalaan na mas mapabilis na may hatid ng maayos ang social protection para sa milyong-milyong Pilipino.
20: Bumili ng Department of Foreign Affairs o DFA na ipagpaliban muna ng ACO Production Unit ang taas presyo ng passport. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
18: Mula 950 pesos ay tataas sa 1,500 pesos ang presyo ng passport. Ito ay mula sa naganap na budget hearing sa Senado ng DFA para sa kanilang 2027 proposed budget. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, iginagalang ng kagawaran ang hiling ng APO na itaas ang presyo ng passport fee matapos ang mahigit 10 taon nitong hindi pagbabago. Nais ng DFA na hintayin ang nakatakdang paglulunsad ng new generation passport sa kalagitnaan ng 2028 bago itaas ang presyo. Dagdag ni Lazaro, nasa kautusan ng Philippine Passport Act ang pagbabawal na itaas muli ang passport fee sa loob ng 3 taon. Nauna rito, sinabi ni Senate Finance Committee Chairperson J.B. Ejercito na nakatanggap siya ng sulat mula sa APO na nagsasabing posibleng ihinto ang operasyon kung hindi mababago ang presyo ng passport. Bunsod ng posibleng epekto nito sa mga Pilipino, lalo na sa mga OFW, panawagan ni Ejercito na ipaalam ng DFA sa Senado kung kailangan ng subsidiya sa kabila ng limitadong pondo. Gayunpaman, dagdag ni Ejercito na bukas ang APO na bawasan ang 1,500 pesos na panukalang bayad sa pasaporte at gawin itong 1,200 pesos para sa mga OFW. Azzy Roberto, para sa Bayan.
17: Sa aming pagbabalik, National Security Commission, kinundi na ang panibagong pangharas ng Chinese Coast Guard sa Barkodang Pilipinas.
20: At mga ahensya ng gobyerno nagsama-sama sa paglilinis sa dalampasigan sa Maynila. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: PBBM at work. 4-hour next food crawl.
1: Sinook namin
2: binabad.
1: Yung
2: 30.
0: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
2: Normally, kung nakakain ka ng manghang, ang hinahanap mo matamis. Pero ito sabay sa may buhay niya.
0: It's fun. Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
1: Goosebumps.
2: Yeah. Pag nahasarap ka kasi.
0: Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

Hinikayat ng Pilipinas ang China na manatiling mahinahon at iwasang pataasin ang tensyon sa West Philippine Sea matapos ang pagbangga kahapon ng China Coast Guard sa BRP Datu Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Iginit ng Department of Foreign Affairs na dapat igalang ng China ang karapatan at soberanya ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award, lalo't nangyari ang insidente 50

0: At muli nga pong nakaranas ng pangharas mula sa barko ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Bukod sa delikadong maniobra sa Japang Binangga ng China Coast Guard, ang barko ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Brace for impact!
2: Fourth quarter! Collision!
3: Muling binangga ng barko ng China Coast Guard ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Magat sa Laman. Nagganap ito pasado alas 11 ng umaga nitong Biyernes, 54 nautical miles mula sa Palawan na sakop ng West Philippine Sea, malapit sa Abad Santo Shoal. Napuruhan ang barko ng Bifor sa starboard o kanang bahagi nito. Sa mga kuha ng PCG, makikita ang nayupi at naputol ang main railings, na deform maging ang metal stanchions at supporting structure, habang nagkalat din ang iba't ibang debris nito sa deck ng barko. Hindi pa rito tumigil ang barko ng China.
2: 5 meters, kupa.
3: Nagsagawa pa ito ng delikadong pagmaniobra, 5 metro lamang mula sa barko ng Pilipinas. Halos isang oras tumagal ang pangaharas ng China. Pagkukumpirma ni Rear Admiral Jeter Riela, tagapagsalita ng West Philippine Sea ng PCG, ang BRP Magat Salamat na binangga ng China ang sharing barko na sumagsad nitong Webes sa Hasa-Hasa Shoal.
4: It was not a collision, it was an intentional ramming done by the China Coast Guard 21585.
3: Sa inilabas na pahayag ng China Coast Guard, ipinaglalaban lamang anila ang kanilang karapatan at nagsasagawa lamang anila sila ng law enforcement operation sa dagat na kanilang nasasakupan. Ibig sabihin, ibinibintang nila ang insidente sa barko ng Pilipinas, kaya raw nabangga nila ang likurang bahagi nito, bagay na tinabla ni Tariela.
4: Whatever name that they're going to put in those maritime pictures, if you're going to measure it, it's only 54 nautical miles from the nearest coastline of Palawan. If you're going to convert it in kilometers, it's only 100 kilometers.
3: Wala namang nasaktang sakay na crew ng BFAR. Magpapadala ang PCG ng karagdagang surface at air assets sa lugar para tiyakin ang kaligtasan ng BRP Datumag at Salamat matapos ang nangyaring pagbahura rito nitong Webes. Ikinabahala rin ng Senado ang insidente ng pangaharas ng China matapos matalakay ang panukalang 2027 budget ng PCG sa ilalim ng Department of Transportation.
5: Saka ano na to, no? Talagang they're still becoming very, very hostile and aggressive na.
6: Mr. Chairman, we have to remember that BFAR vessel is manned by civilian sailors, actually. Hindi po yan armed. It's just there to distribute support to our fishermen.
3: Samantala, pinalagan ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang panunuya ng China na publicity stunt lamang umano ang pagigiit ng Pilipinas sa karapatan sa West Philippine Sea. Kalakip nito ang 2016 arbitral ruling na hindi kinikilala ng China.
7: May karapatan dapat sila magsalita kung nanalo sila ng arbitration, hindi sila sumama. Forfeited na yung kanilang karapatan magsalita. Hindi sila sumama, so pasaway sila.
3: Patuloy na minomonitor ng PCG ang pinangyarihan ng insidente at tiniyak din ang pagkilos para maprotektahan ang mga naglalayag sa dagat na sakop ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pang napaulat sa PCG na pagtaas ng level ng aggression ng China Coast Guard sa ibang bahagi ng Kalayaan Group of Islands. Sheila Natividad, para sa Bayan.
8: Nagsanipwersa ang mga ahensya ng pamahalaan para alisin ang mga basura sa tabing dagat sa Maynila. Bahagi ito ng pagdiriwang ng International Cleanup Day. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
9: Pasikat pa lamang ang araw, ngunit gising na gising na ang bayanihan dito sa Baseco, Manila. Ngayong pagdiriwang ng 41st International Coastal Cleanup na may temang Clean Seas for Resilient Communities. Alas 5 pa lamang ng umaga ay unti-unti nang nagsidatingan ng mga voluntaryo mula sa iba't ibang ahensya, gaya ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, at iba pang ahensya ng pamahalaan na naglaan ng kanilang oras para makatulong, pati na rin ang Philippine National Police para sa seguridad ng pagdiriwang.

0: Hindi rin nagpahuli ang mga estudyante, non-government organizations o ilang mga individual. Bit-bit ang kanilang mga gamit at kahandaang makiisa sa paglilinis.
1: For first time to volunteer as an individual, not affiliated by any company.
2: Lagi-lagi po kami, ang araw-araw po kami nagiging up for Sabado. Sana, hindi lang pag-workout yung tinatry natin, running, hindi lang yung Pilates, hindi lang yung being per babe, per mom, ganyan. Sana matry nyo din mag-join sa mga foundation who are helping the Philippines, especially the people who are living in marginalized areas.
0: Bukod sa pagikayat ng mga voluntaryo, binigyang diin ni DENR Metropolitan Environmental Office North OIC Glenn Bustillo ang kahalagahan ng responsibility sa pamamahalan ng basura. Aniya, kailangang isabuhay hindi lamang ang 3 R's na reduce, reuse at recycle at ang tamang waste segregation mula sa mga tahanan hanggang sa koleksyon. Kasabay ng tuluyang pagsikat ng araw, patuloy namang umigting ang bayanihan sa Baseco dahil bawat kamay na tumutulong may ambag sa mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Angelica Abrugar para sa Bayan.
3: Nilinaw ng NBI na walang halong pamumulitika ang pagpapaimbestiga ng flood control projects sa unang distrito ng Davao City. Narito ang report.
4: Tila nag-aabugado umano si Davao City First District Representative Paulo Duterte sa mga contractors at DPWH officials na ipinapasabtina ng National Bureau of Investigation ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Kasunod ito ng naiulat na 51 sa 100 flood control project sa Davao City First District na na-flag ng ahensya, kabilang na 6 na anila ay kumpirmadong may problema.
5: Ibig sabihin nito, hindi naman siya yung target at hindi ko alam bakit nga siya lang nagsasalita. It will appear that he will be lawyering for these people, for this group, pagka ganyan. Hindi yata tama yun na kung meron nangyayari sa lugar mo, na kailangan kang tulungan ng law enforcement na imbestigan, ang gagawin mo, tuturo mo pa yung kapitbahay mo.
4: Kabilang sa mga kontratistang nabanggit ni Matibag ay ang Genesis 88 Construction Incorporated na may 1.9 billion pesos award para sa mga flood control projects sa distrito ni Representative Pulong.
5: There are 3 contractors na nakakuha lang ng malalaki lahat na kontrata. And there's one contractor who got a total of 1.9 billion sa isang sa lahat ng proyekto doon sa Davao City.
6: What contractor?
5: Genesis 88. Iniimbestigahan natin yung proyekto na mga na-red flag na nakita natin sino yung mga contractor at base sa dokumento ng DPWH.
4: Sa isang social media post, sinabi ni Duterte na tinatanggap niya ang gagawing investigasyon ng NBI sa umano'y mga anomalya sa flood control projects ng kanyang distrito. Pero kwenestyon din ng mababatas ang umano'y anomalya sa flood control projects sa distrito ng asawa ni Director Matibag na si Laguna Representative Ann Matibag. Nilinaw naman ni Director Matibag na walang halong pamumulitika ang pag-iimbestiga sa flood control projects sa unang distrito ng Davao City dahil lahat ng distritong may red flags ay iniimbestigahan ng NBI. Hinimok naman ang NBI Director si Duterte na maghain ng reklamo kung mayroon siyang ebidensya labang sa umano'y ghost o substandard flood control projects sa distrito ng kanyang asawa.
5: Sigurado ako meron namang sariling paliwanag dyan. Kung meron man, ngayon kung si Congressman Pulong naniniwala siya na mayroong ebidensya, at hindi siya nagre-rely lang sa blog ng mga bloggers, magpasok siya ng kaso para maimbestigahan din. I think it's an obligation of every Filipino na kung may anomalya, magsumbong sa otoridad para maimbestigahan.
4: Sinabi ni Matibag na handa siyang mag-recuse para maiwasan ang conflict of interest sa investigasyon. Vel Custodio, para sa Bayan. Umakyat na sa Office of the Ombudsman ang reklamo tungkol sa umunoy palpak na serbisyo ng Prime Water Corporation na kontrolado ng pamilya Villar. Bukod sa masamang serbisyo, lumalabas na lubhang dehado ang mga local water districts sa pinasok nilang kasunduan sa Prime Water. Yan ang sentro ng balita ni Rod Lagusad.
7: Sinampahan ng 2 counts ng graft at administratibong reklamo sa Office of the Ombudsman ng Pamilya Villar at iba pang opisyal ng Prime Water, kaugnay ng mga joint venture nito sa mga local water districts. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation na ang reklamo. Kabilang sa inirereklamo ay si Senator Mark Villar, dating Senate President Manny Villar, dating Senador Cynthia Villar, Senador Camille Villar, Manuel Paulo Villar at iba pang opisyal ng Prime Water, gayon din ang ilang opisyal ng local water districts. Ayon kay Clavano, nangyari mga joint venture noong si Senator Mark Villar ay kalihim pa ng DPWH at miyembro ng Board of Trustees ng Local Water Administration. Batay sa ulat ng Office of the Government Corporate Council, nasa 75 local water districts ang pumasok sa joint venture agreement sa Prime Water mula 2015 hanggang 2022. Sa ilalim ng mga kasunduan, tutulong ang Prime Water sa pagpondo, pagpapaunlad, rehabilitasyon at operasyon ng mga water supply sa kani-kanilang mga lugar. 19 sa mga kasunduan ang nag-pre-terminate dahil umano sa kabiguan ng Prime Water na tuparin ang kanilang mga obligasyon.
6: It has reportedly failed to supply uninterrupted water resources and has instead provided poor drinking water standards among other complaints against it. The Office of the Ombudsman has found that the agreements of the PWIC with the local water districts grossly disadvantageous with the local water districts.
7: Batay sa datos ng Commission on Audit Local Government Audit Sector, nag-issue ng notice of charge sa ilang water district matapos makitaan ng adverse findings. Kabilang dito ang Quezon Metro Water District, 13 Materes City Water District at San Pedro Laguna Water District. Una nang sinita ng COA ang Prime Water dahil sa hindi pagbabayad sa ginamit na materials at supply inventory ng local water districts na umaabot na sa higit 65 million pesos.
6: This is the initial list. And there are still more water districts under investigation and expectantly more cases in the pipelines. We are piercing the corporate veil and holding the individuals behind the corporation liable for the non-fulfillment, non-compliance of certain obligations that they owe to the public.
7: Ani Clavano, ito ang mga reklamo mula sa publiko kaugnay ng hindi malinis na tubig at kawalan ng supply. Paliwanag ni Clavano, matagal na nila itong iniimbestigahan. Pinabulaanan din niya na tinatarget umano ang mga minority senators.
6: From the time we entered into office, meron na ho tayong natanggap ng mga complaints laban sa Prime Water. No? And alam naman ho natin na ang publiko ay marami ding complaints para sa Prime Water. At hindi naman ho yun creation ng imagination ho natin. Ito po ay nararanasan ng taong bayan natin at marami hong naapekto dito.
7: Anya, hihintay nila magiging resulta ng preliminary investigation. Samantala, ayon sa payag ng Villar Group, kanilang nalaman sa media ang mga reklamong kinakaharap nila sa Office of the Ombudsman pero hindi pa nila natatanggap ang kopya ng mga ito. Dahil dito, hindi pa anila sila makakapagkomento sa mga paratang. Kanilang igagalang din ang legal na proseso at handa silang tumugon at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa tamang forum. Hiniling din nila na hayaang umusad ang proseso bago magbuo ng anumang konklusyon. Rod Lagusad, para sa bayan.
4: Mag-isang kinansilyo ng isang katutubong artist sa Baguio City ang mahigit sa 6 na metrong laki ng mandala. Kaya naman nasungkit niya ang Guinness World Record para rito. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
8: Isang Filipina crochet artist mula sa Baguio City na si Adelaida Guia ang lumikha ng giant crochet mandala na may sukat na 6 na metro o 19 na talampakan ang diapro. Opisyal na kinumpirma ng Guinness World Record ang magandang balita noong September 17. Taong 2022 nang unang pumukaw sa damdamin ng publiko ang kanyang mga likha nang ipinamalas niya ito sa Session Road. Ayon kay Gia, inspirasyon niya sa kanyang mga likha ang American crochet artist at YouTube influencer na si Helen Shrimpton. Wala pang itinakdang seremonya para sa parangal ngunit umaasa si Gia na magsisilbi itong daan upang mabigyang pansin ang indigenous weavers at mga lokal na artisan ng bansa. Azzy Roberto, para sa bayan.
3: Sa unang panahon, nasa labas na po ng monitoring domain ng PAGASA ang bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero magpapaulan pa rin kaya ang umiiral na habagat? Kumuha po tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay PAGASA Weather Specialist Lori De La Cruz. Miss Lori.
9: Magandang gabi sa Zion at sa lahat na ating mga tagapakinig. Patuloy nga po nakaka-apekto ang habagat sa kanlurang bahay. bahagi ng Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Kapisayaan. At ito yung tutulot pa rin ng mga pag-ulan sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, maging dito sa Palawan Province at Western Visayas. Samantala, sa Metro Manila at nagitirang bahagi ng Pansa, generally fair weather, ang mararanasang panahon iban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Wala rin po tayong bagyo na minimonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Wala rin dilawan yung nakataas ng mga bahagi ng ating mga baybayin dagat. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
3: Maraming salamat, Weather Specialist Lori de la Cruz.
4: Naman ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng tumaas ang 10 pesos ang kada litro ng diesel. Posibleng tumaas naman ang 4 pesos at 40 centavos ang kada litro ng gasolina at 7 pesos at 8 centavos naman ang dagdag sa kerosene. Ang nakaambang oil price hike ay bunsod ng patuloy na bakbakan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.

0: agad na gumawa ng kasaysayan ng Philippine Women's Team bago pa man ang opisyal na opening ceremony ng 20th Asian Games matapos silang makasiguro ang medalya nitong Biyernes sa Aichi, Nagoya, Japan. Sigurado na ang podium finish ng Women's Soft Tennis Team ng bansa na binuo ni Southeast Asian Games medalist Bien Zoleta at Princess Katindig kasama si Dashairin Salazar at Hilary Paas matapos silang makapagbulsa ng tiket patungo sa semifinals round ng torneo. Unang dinomina ng pambansang koponan ang Mongolia 3-0. Agad nilang sinigundahan ito ng isa pang panalo kontra Thailand para makuha ang isa sa dalawang semifinal seats sa Group B at ang otomatikong medalya sa naturang event. Ito ang kauna-unahang medalya ng Philippine Women's Soft Tennis sa kasaysayan ng kanilang paglahok sa Asian Games. Makakaharap ng Pilipinas ang Group A top seed at host nation na Japan sa semifinals ngayong Linggo, September 20 para sa pwesto sa gold medal match.
1: Ito, alamin naman natin kung sino-sino ang mga atletang lalahok sa opisyal na pagsisimula ng 28 Asian Games ngayong gabi sa Nagoya, Japan. Yan ang ulat ni Paolo Salamatis.

0: 50 mga atleta at opisyal ng Pilipinas ang nakatakdang makiisa sa opening ceremony ng 20th Asian Games sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium sa Nagoya, Japan. Pangungunahan ng delegasyon ni Olympic boxing bronze medalist Ira Villegas at World Junior Weightlifting Champion at record holder Albert Ian De Los Santos na napili bilang flag bearers ng Pilipinas. Bahagi sila ng 446 athletes Filipino delegation na sasabak sa quadrennial meet. Ibabandera naman kinatawan ng Pilipinas ang isang barong na dinisenyo mismo ni Filipino fashion designer Francis Libirat. Kabilang sa mga magmamarcha ang mga kinatawa ng fencing sa pangunguna ni na Olympian Samantha Catantan at Juliana Gomez, boxing medalist Carlo Paalam at Nesty Peteso, at mga weightlifter na sina Elrin Ando, Rose G. Ramos, Elia Frame Limong, at Cristel Macrohon. Kasama rin ang mga atleta at officials mula sa baseball, men's at women's 3x3 basketball, shooting, gymnastics at triathlon. Makakasama ng mga atleta at coaches sa parada ang Asian Games Chef de Mission na si Richard Lim, mga deputy chef de Mission at iba pa mga Filipino sports officials. Samantala, manonood naman mula sa VIP stand sina Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino at Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio. Inaasahang itatampok sa programa ang Japanese tradition na sasamahan ng makabagong teknolohiya at visual effects na naayon sa tema ng mga laro na One Asia. Inaasahan din ang aerobatic display ng Japan habang magkakaroon naman ng special digital art lighting at decorations ang mga kilalang lugar sa Nagoya, kabilang ang Nagoya Castle, Nagoya City Hall at Aichi Prefecture Office. Isa sa mga highlight ng seremonya ang cauldron lighting sa pamamagitan ng pagpapasa ng flame mula sa nakarang Japanese host cities, kabilang ang Tokyo, Hiroshima at Aichi. Abangan din ang paglahok ni Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz bilang isa sa mga torchbearer sa magagarap na torch relay. Dadalo rin sa opening rite si Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako, kasama ang mga opisyal mula sa International Olympic Committee at Olympic Council of Asia. Paolo Salamatin mula sa POC Media, para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
1: At bago tayo tuloy magtapos, batiin ko lang well yung ating mga kaibigan dyan sa Camp Crame, si Police Captain Walen May Arancillo ng PNP Anti-Cybercrime Group, laging nanonood ng Ulat Bayan Weekend. At syempre, kay aking Chief PIO, Police Colonel Alan Ray F. Ko. Magandang hapon, sir and ma'am. At syempre, ito na nga. Biruin mo yun, Ben. 97 days na lang.
2: Ang bilis. Ang bilis. Pasko na.
1: Pasko na. At bayan, isang araw na naman po ang nagdaan. Hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
2: Mga pangyayaring hubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio para sa bayan.
1: At ako naman po si Ryan Lisiges, at inyong natunghayan ang
3: Ulat Bayan Weekend.

0: 8 a.m.
1: Download mula sa Apple App Store o sa
0: Sports Radio 918 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Service. Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time. 28 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
6: Good morning! Good morning! Wake up! Good morning!
9: Good morning! Good morning! Good morning! Kamusta po kayo? Araw po ngayon ng Linggo, 20 ng Setyembre taong 2026. Pasensya na po, medyo nahuli ang inyong lingkod. Ito po ang programang Mabuhay Pilipinas. Ngayong linggo na naman tayo nagkikita-kita. Kamusta po kayo? Kahit pa paano ay nasikat na talaga si Haring Araw. Ngunit subalit natapuat tuwing hapon ay naulan lagi.
10: Oh no!
9: Kaya marami iba sa atin dyan eh, talagang hindi na natuyuan ng kapote. Eh sinampay, sigurado natuyuan naman tayo pero talagang ganon. tutuloy-tuloy pa rin talaga ang tag-ulan. Pero syempre, the show must go on pa rin tayo. Marami tayong pag-uusapan ngayong araw na ito, ha? Unang-una, syempre, yung... Nako, big time old price na naman po tayo.
10: Oh, no!
9: At syempre, ang iba pa mga balita na nakalap ng ating himpilan, ano? Yan po ang ating mga pag-uusapan. Syempre, mamaya may makakapanayan ba tayo? Tama ba, Biel? Mula sa Comelec, ano? Ngilil nga dun sa natapos na Bangsamoro parliamentary elections. At pag-usapan din natin yung BSK 2026 preps. Pero alam natin, medyo parang hindi natin alam kung maantala ba, no? Yung election. Pero malalaman natin yan mula sa Comelec. Makikibalita tayo dyan. Oo. Pero bago muna ang lahat ng yan, syempre, tungayan muna natin yung mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hatid sa atin ng Presidential Week ni Raquel Baya. Narito po.
11: Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang linggo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, kasama ang mga taga-suporta, mga nakatatanda at mga bata sa Malacañang. Ang tanging hiling ng Pangulo sa kanyang kaarawan, mas maraming oras para sa kanyang pamilya at pangmatagalang reforma para sa Pilipinas. Araw ng Martes, 15 ng Setyembre, nagtungo ang Pangulo sa lungsod ng Valenzuela at Caloocan para ito pangunahan ang pamamahagi ng land titles at housing units sa mga benepisyaryo ng pabahay program ng administrasyon. Sa Valenzuela lamang, nasa 333 housing units ang na-turnover ng pamahalaan. Habang sa Caloocan naman, nasa 110 benepisyaryo ng Community Mortgage Program ang napagkalooban ng titulo ng lupa. Araw ng Miyerkules, 16 ng Setyembre, nagtungo sa Pasay City ang Pangulo upang pangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project sa NAIA. Hudyat ang kaganapang ito sa opisyal na pagsisimula ng 488 billion peso na halaga ng proyektong layong ikonekta ang Taguig City sa Pasay City. Matapos nito, pinangasiwaan ng Pangulo ang 11th Economy and Development Council meeting sa Malacañang. Dito tinalakay ang ilan sa mga infra projects ng pamahalaan, maging ang mas epektibong anunsyo ng suspensyon ng klase tuwing merong sama ng panahon o iba pang kalamidad. Araw ng Huwebes, 16 ng Setyembre, biyaheng Pangasinan si Pangulo Marcos. Binisita ng Pangulo ang Nutridents Food Manufacturing Corporation upang inspeksyonin ang DOST Small Enterprises Technology Upgrading System. Ang kumpanyang ito, kabalikat ng pamahalaan sa pagbibigay ng masusustansyang pagkain sa mga Pilipino at pagtitiyak ng food supply sa bansa. Samantala, ginamit din ng Pangulo ang pagbisita sa probinsya upang tignan ang itinatakbo ng Yaman ng Kalusugan Program sa Santa Barbara, Pangasinan. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Baya para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming Raquel Baya. Oras po natin, impunto 34 minutos po makalipas sa alas 6 na nagpapataling umaga. Tungayan muna natin ang mga reports na nakalap sa ating mga tagapag-ulat bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Ito naman, dako naman tayo sa kinalalagyan ni Kuyang Ray Ferrer. Metropolitan Manila Development Authority o MMDA pinagtibay ang solid waste management sa 202 barangay. Alamin natin kung saan ito, Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Yes, Kuyang Ray, come in.
12: AJ, pinalakas na ng Metropolitan Manila Development Authority ang community-based solid waste management program sa Metro Manila. Sa isinakuang close-out meeting, itinurnover ng MMDA at Woodfields Consulting Incorporated sa 13 partner local government unit ang mga resulta at database ng 5 taong programa. Umabot sa 202 barangay ang saklaw na proyekto sa Quezon City, Makati, Malabon, Pasig, Pasay, Mandaluyong, Taguig, Nabotas, Paranaque, Pateros, Caloocan, San Juan at Manila. Ayon sa MMDA, nakatulong ang programa sa pagpapataas ng household participation sa waste segregation at recycling. Naitala rin ang 58% pagbawas sa naipong basura na umaabot sa mga daluyang tubig at pumping station. Nangako naman ang mga partner LGU na ipagpapatuloy at palalawakin ang community-based solid waste management sa kanilang mga lugar. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Report.
9: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Policy reforms at mas maraming foreign direct investments. Susi po sa mas matatag na ekonomiya. Ayon po yan sa Department of Trade and Industry. Detalye sa balitang niya, makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng mga polisiya upang makahikayat ng mas maraming dayuhang pamumuhunan sa bansa. Kasabay ng paglago ng Foreign Direct Investments o FDI at pagtaas sa mga naaprubahang investment projects ngayong taon. Sa press briefing ng ASEAN 2026, sinabi ni DTI Undersecretary Seferino Rodolfo na nakatuon ang Pilipinas sa pag-akit ng mga pamumuhunan sa renewable energy, advanced manufacturing, semiconductors at mineral processing. Ayon sa kanya, umabot na sa 541.5 billion pesos ang kabuang approved investments ngayong 2026, habang tumaas din ng mahigit 68% ang foreign investments kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
14: Our total approved investments across all investment promotion agencies, our latest figure for the year is for 2026 is already 541.5 billion and we are up 73% compared with the same period of last year. If you specifically look at foreign investments, in the IPA-approved investments, we are up actually by 68.2%.
13: Ipinaliwanag din ni Rodolfo na mahalagang katuwang ng mga insentibong ibinibigay sa ilalim ng Create More Act ang Strategic Investment Priorities Plan o SIPP upang matiyak na napupunta ang mga investments sa mga prioridad na sektor ng bansa.
14: Create More provides the incentive regime. But so the specific sectors would be based now on the Strategic Investment Priorities Plan. And the President has issued the SIPP, Strategic Investment Priorities Plan, for 2026-2028, I think about 2 months ago.
13: Yan si DTI Undersecretary Seferino Rodolfo. Ayon sa DTI, sa pamamagitan ng mga reforma sa pulisiya at pagtutok sa mga high-value industries, layunin ng pamahalaan na makahikayat ng mas maraming dekalidad na pamumuhunan na magpapalakas sa ekonomiya, exports at paglikha ng trabaho sa bansa. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
9: Maraming salamat, TJ Lazaro. Oras po natin sa Boca Bloon. 6:39 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mapoy Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
15: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
16: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kaban!
18: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica. Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
19: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
20: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
18: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
21: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes
23: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Good morning! Wake up!
9: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa buong kapuluan, 6:43 ng umaga. Bago muna tayo magtungo sa ating guest ngayong umagang ito, shoutout muna, no?

0: Ermina Dizon. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: At sa lahat ng may birthday ng September, ha? Happy, happy birthday sa inyong lahat. Lalatin ko na para isang batian na lang. Pero ngayong umaga pong ito, no, meron po tayong makakapanayam, ha? Hinggil nga po sa Bangsamoro Parliamentary Elections at syempre yung update natin sa Barangay at Sanggunian Kabataan Elections 2026 preparation. Ano-ano na nga ba at nasa na po ba tayo, no, hinggil sa mga paksa na yan. Makakapanayam po natin ang tagapagsalita ho ng Commission on Elections. Walang iba kundi si Attorney John Rex Laudianco. Attorney John Rex, good morning po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas. Wait lang, medyo, ayan, yan. Medyo inayos lang ating telekomunikasyon. Yun nga, no? Talagang, ito'y kauna-unahan, ano? Itong BARM elections. Siyempre, ito'y unang beses nilang pipili ng sarili nilang leader na mamumuno sa BARM, ano? Sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, o BARMM. Siyempre, maganda rin ito at talagang makasaysayan, ano, dahil syempre sa wakas, no, talagang pinamumunuan na ng ating mga kapatid sa mga kapatid natin, ano, na Muslim, ang kanilang sariling kasaralan, ano. Syempre nandito naman ang national government upang alam mo na nalalayan ho, no, yung kanilang gobyerno, sarili nilang gobyerno. I mean hindi naman sariling gobyerno na bukod sa Pilipinas meron silang sariling gobyerno, hindi po, kung hindi yung kanilang mga serbisyo para sa ating mga kapatid na Moro. Ayan, ready na po si Attorney John Rex Laudianco. Attorney John Rex, good morning po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Magandang umaga po, Sir AJ. Magandang umaga po sa lahat ng katagasubaybay ng Radyo Publiko. Good morning po.
0: Okay, Attorney John Rex, alam kong ito, napaka-busy nyo nitong these past few days. Ito naman, no, una kong tanong, saka una-una ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Attorney John Rex, ano po ang naging overall assessment po ninyo sa naging proseso ng halalan, Attorney?
2: Pangkalahatan po ay naging maayos, naging mapayapa at maganda po ang ating voter turnout, ano? Alam niyo po, Sir AJ, kung ito po ang pagbabatayan natin ay napaka-successful po ng halalan, pinakamataas na voter turnout, 84.34%. Wow. Ito po ang pinakamataas na nakita po namin na turnout dito po sa BARM, at lalong-lalo na po nakauna-unahan ito ay talaga naman pong record setting. Kami po ang unang magsasabi, Sir AJ, na hindi perfecto ang halalan. Marami po talagang nagtangkang manggulo, merong mga namatay, nakalulungkot po, 5 ang namatay, 16 ang nasugatan, merong nasabugan, talagang lahat po ang napamamaraang masama ay gagawin nila para pigilin, takutin ang ating mga mamamayan, ngunit hindi po nagpatinag ang ating mga mamamayan sa Bangsamoro. Pinili po nila ang halalan, pinili po nila bumoto. At ito po, talaga nakita natin, halos 2 million, 18,000 ng mga kababayan natin out of the 2,393,000 ang bumoto at nakilahok po dito sa halalan.
0: Naku, napakaganda hong balita niya, no? 84.34%, Attorney John Rex, talagang napakalaki kihu nitong data na to. So, kamusta naman po yung, meron po ba tayong mga naging challenges despite of maayos at magandang voter turnout? Meron po tayong mga logistical problems nitong BARM elections, Attorney John Rex?
2: Dalawa po ang nakita natin, ano, yung una, yung security na nakita din po natin sa pamamagitan ng paglalatag ng halos 39,000 of COMELEC checkpoints at pagtatao po ng mga PNP at AAP sa halos magkakabilang kanto. Eh lahat po ng pagtatangka manggulo ay narespondihan sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. At sa loob po ng 1 oras, nandun po kami nila Chairman Garcia. At ang nakita po naming epekto dito, Sir AJ, una, napigilan yung malawakang pagtatangka. Pangalawa, oo, nung una nagsitakbo, paalis ang mga botante natin. Ngunit nung kami pa ay dumarating, kasabay po namin bumabalik ang mga botante. Hindi na sila natakot. Ang gusto kasi nila dyan, wala nang boboto. At sila na ang manggugulo na lang o pepwersahin yung ating mga teacher na sila na ang boboto. Hindi po nangyari yon. Dahil nagsibalik ang ating mga botante, ang mga teachers po ay hindi umalis sa kanilang mga pwesto. Binantayan nila ang kanilang mga balot at makina.

0: Yan po ang nangyari dyan. Pangalawa, yung pong pandaraya dito sa Maluso, sa Basilan, kung saan natuklasan ng COMELEC na yung mga balota sa 36 na presinto, ay merong pre-shading. So ang ginawa po natin dito, hindi muna tayo nagpahalalan dyan. Kinuha natin ang mga balota, nagpa-imprenta ng bagong balota. Actually, nadala yung bagong balota na yan hapon po ng September 14. Kaya lang inisip natin na ating mga kababayan, gagabihin masyado, alam natin frustrated na sila. Mm-hmm. E pinaboto po natin sila na lang ng buong araw ng September 15. Iyan po nangyari dyan. At ngayon po, gumugulong na imbestigasyon. Tukoy na po namin sila. Asahan nyo po yung mga nanggulo. At lalong-lalo na dito sa nag-pre-shading ng balota sa Maluso, electoral sabotage po ang isasampa namin dyan. Mas mataas kaysa dun sa election offense na 6 na taon lang pagkakakulong. Alam nyo po kasi electoral sabotage under RA 9369. Yes. Mm-hmm. Ito po yung dagdag bawas. 16,500 po yung nais nilang idagdag sana na pandaraya dyan sa Maluso. Di pasok po sa electoral sabotage at yun ang isasampa namin kaso, Sir AJ.
1: Ayan, ayos po yan. Talagang ako magsasalita, Attorney John Lex, talagang mapapa-job well done talaga ako sa isinagawa ng COMELEC. So this election, Attorney John Rex, no, ito'y tama ba ako? Totally tapos na talaga, Attorney John Rex, tama po ba ako?
0: Tama po, nung September 15, bago po maglipat ng September 16 ng gabi, tapos yung na. 80 members po, proclaim na. At ito po, isa pang masasabi namin, lahat ng 5,212 na presinto ay nakapag-transmit electronically. Mm-hmm. Wala na pong manual upload, talagang 100% nakapag-transmit po sila.
1: Okay. Ano, ito naman po yung susunod ganda ng Attorney Janex. Ano na po ang inaasahan natin pagkatapos ng makasaysayang eleksyon na ito? Kailan po ba magsisilbi itong mga bagong halal na Barma officials?
0: So sila po ay mga na-proclaim na. Ang nakita po natin ginagawa ngayon, isa-isa na po silang nag-go out of office. At ito po yung ikatlo na step. Yung assumption to office po ay gagawin nila na October 30 dahil yan po ang simula ng kanilang termino, October 30, 2026. At matatapos po ito ng noon ng June 30, 2031. So actually, Sir AJ, sa May 2031, kung ito po ay kauna-unahang barm parliamentary elections, sa May 2031 ay ang kauna-unahang parliamentary elections na kasabay na ng ating national at local elections. So yan po ang kanilang termino, yun ang susunod na halalan sa 2031.
1: Mm. Ito naman po, no, ito naman bilang naman paghahanda naman po, no, para sa ating tinatawag na barangay at sangguniang kabataan elections 2026. Ano po ba ang status nito, Attorney John Rex? Tuloy na tuloy po ba ito o kamusta na rin po ba yung paghahanda natin hinggil dito, Attorney John Rex?
0: Alam naman po natin na nakapasa na po sa ating House of Representatives at kinopya na po nila yung pong kaparehong-kapareho po ng panukala sa Senado. So ito po ngayon ay enrolled na, tinihintay po natin kung ito po ay lalagdaan ng ating Pangulo. Mm-hmm. Alam niyo naman po kami, tagapagpatupad lang ng batas. Until right. Such time po na meron pong batas na nilagdaan ng ating Pangulo, doon lang po hihinto ang COMELEC sa paghahanda. Bakit po hindi humihinto ang COMELEC? Ganito po kasi, paano kung hindi pirmahan ito ng ating Pangulo? Di kailangan po namin ituloy ang halalan sa November 2. Kukulangin po kami ng oras kapag kaganyan. Kaya po kami, bilang tagapagpatupad ng batas, tuloy lang po kami sa paghahanda. Ngunit kung meron na pong batas na nilagdaan ng ating Pangulo, agad po kaming susunod dito at hihinto na po namin ang natitira pang paghahanda.
1: Alright, Attorney John Rex. Ito naman po, no. Bilang nga po, no, na talagang kahit wala pa hong pirma yung ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil nga dito sa BSKE, no? Ano po ba ang sa tingin nyong isa sa mga magiging parang challenges nyo naman dito sa BSKE? Kasi ito, Attorney John Rex, diretsahan na tayo. Talagang parang wala na kayo halos pa nga kung matutuloy itong BSKE. Kasi kakaano nyo lang ng ano, kundi ako nagkakamali, Attorney John Rex, kakaumpisa nyo pa lang, kakatapos nyo lang ng BARM. Tama ba ako? October ba, Attorney John Rex, ang eleksyon naman para sa BSKE? O November?
0: Sa November 2 po. Sa November 2 po ang kanilang.
1: Mm-hmm. Eh, ano naman ang inaasahan yung magiging mga challenges? Same voting counting machines din ba ang gagamitin natin? Yung ginamit din sa BARM, eh gagamitin din natin sa BSK if ever na matuloy ito?
0: Hindi po. Ito po ay manual elections po, no, Sir AJ? Alam niyo po, maaring sa mata ng ating mga kababayan, barangay lang ito, yun lang ang bubutuhan natin, SK lang. Right. Ngunit pag tinignan niyo po ang operations at logistics nito, eh kasing laki po ito ng national at local elections. Ang pinagkaiba lamang po nito ay walang makina. At in fact, mas maraming butante. Bakit? Pagka tayo po ay national at local elections, 18 years old and above lang ang butante, eh dito po may nadadagdag na mahigit 24 million yung butante po natin sa SK po kasi ay mula 15 years old hanggang 30 years old. At in fact, dito po, dalawa ang balota po natin. Kaya talaga pong pagdating sa challenge, mas challenging po ito logistically, mas challenging po ito operationally. At pagdating naman po sa peace and order and security, mas challenging po ito. Bakit? Alam nyo po, nakikita namin medyo mas mataas po ang insidente ng election-related incidents kapag BSKE dahil yung magkakalaban po ay personal yung kanilang tunggalian, magkakakilala, magkakapitbahay, magkababata, at meron pa nga pagkakataon, magkapamilya, iisang pamilya ay nag-aaway. Kaya nakikita po natin talagang yung kanila pong tunggalian personal eh. Yung kaya po medyo talagang yung away, nagnauwi sa away. Isa pa, yung kanila pong kampanyahan ay sa loob lang ng barangay. So yung pong magkakagalit na yan ay nagkakasalubong habang sila yung nangangampanya. Mm-hmm. Kaya po talagang mas mahigpit po ang deployment ng security ng COMELEC pagdating sa barangay at sanggunian kabataan elections.
1: Alright, panguli na lang po, Attorney John Rex. Mensahe at panawagan na lang po sa publiko. Nasa inyo na po ang mikropono, Attorney John Rex.
0: Para po sa ating mga kababayan sa Bangsamoro, maraming salamat po at hindi po kayo nagpatinag. Ang alab ng demokrasya po ay nanatili sa inyong puso at kayo po ay nakilahok. Overwhelming na participation po sa aming mga naging partners po mula sa AAP, PNP, MBHTA, CICC, ang ahensya ng pamahalaan na maaaring hindi ko mabanggit ngayon. Maraming salamat po. Tagumpay po ito nating lahat. Panalo po dito ang Bangsamoro at sa ating mga kababayan po na nakaabang at tumututok kung matutuloy ba ang Barangay SK elections. Hayaan po natin ang ating Pangulo makapagpasya. Nasa kanya na po ang desisyon kung kanya pong lalagdaan. At makakaasa po kayo, ang COMELEC po ay susunod kung anumang batas po ang iiral. Kung ito man po yung dating batas o kung lalagdaan ang ating Pangulo at magkakaroon ng bagong batas, makakaasa po kayong ito yung aming papatupad. Kami po ay susunod. Maraming salamat po, Sir AJ. Mabuhay po kayo.
1: Right, thank you, Attorney John Rex Laudianco. At alam ko napaka-busy nyo. Maraming salamat po.
0: Mabuhay po kayo.
1: Apo na, si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ho ng Commission on Elections o COMELEC. So, yun nga, kung napakinggan nyo yung aming panayama, no? Kaya Attorney John Rex, ay talaga naman, hanggat walang order ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hanggat di niya pinipirmahan yung suspension ng BSK, ay tuloy na tuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC. Siyempre nga naman, may punto si Attorney John Rex. Eh kung hindi pirma ng Pangulo, eh nagpetiks-petiks. Kumbaga sa Bisaya, ang tawag ba doon, nagkaangkaang ba? Paano matutuloy yung halalan, di ba? Kaya talagang the show must go on nga, ika nga ng ating mga ano sa COMELEC. Ano? Talagang ito, kudos talaga sa mga COMELEC officials. Siyempre sa pangungunan ni Chairman, kay Chairman, COMELEC Chairman, George Erwin Garcia. Oh, talaga namang nakatutok, no? Diyan sa BARM nitong nagdang makasaysayang BARM election. At siyempre, no, kung matutuloy na naman yung BSK, ba, double kayod talaga, no? Walang painga. Oras natin, 6:58 ng umaga. Oy, nanonood ang ating happening news division natin. Walang iba kundi si Mayet Cepeda. Ma'am, boss, bata mo ako. Nakikinig sa atin si Ma'am Mayet. Ayan. At syempre, ito na ang ating busina sa petrolyo. Magkano nga ba ang itataas? Nakabang na si Boss Mark, tahimik lang, at si Johnny Delgado ng PBS. Ayan, oo. Magkano ba ang itataas, kaibigan? Ha? Pero ito ha, ito yung nakita ko kagabi sa aking bolang kristal, ha? Nakita ko to kagabi. Kasi, nung aking ibinalita ito, ₱9 nung Biyernes. Abaka yun, abakan natin ang diesel, ha? Ito, magkano? Drum roll please. Up!
2: Oh no!
3: Wala na, finish na.
1: Eh, posible nga ho kasing tumaas ng ₱8 to ₱9 ang kada litro ng diesel. Ito ay nung Friday ay ₱9 to ₱10. E ngayon ho, yung pinakasara nung trading ay ₱8 to ₱9 na lang. Hallelujah pa rin, bumaba ng piso. Ito naman, sa gasolina naman ho, magkano? Drum roll please.
3: Wala na.
1: Yun na. Yun na. Oh, ito. Eh, sa gasolina naman, ay ₱4 to ₱5. Inanang ko po. ₱4 to ₱5. Naku, magpapa-full tank na ako mamaya. Oo. Nabawasan na ako na 1 bar eh. Oo. Ito naman, sa kerosene, yung mga gumagamit ng gasol de bomba, magkano? Drum roll, please.
3: Wala na, finish na.
1: Finish talaga tayo dalang kerosene ho. ₱6 to ₱7 ang kada litro ng kerosene. Ulitin ko ha, final. Diesel ho, ₱8 to ₱9. Gasolina ho, ₱4 to ₱5. Kerosene, ₱6 to ₱7. Ito po yung pinakahuling sarahan ng trading sa world market. Okay? Yan, ha? At syempre, dito na ho nagtatapos ang programang Mabuhay Pilipinas. Naway, napusog namin ho kayo mga balita at impormasyon at serbisyong may aksyon. Ayan. Salamat sa aking mga nakatumang sa technical side. Syempre, ang nag-iisang Arnel Johnny Delgado Villamor ng PBS. Pag nakita nyo talaga nyo, ito si Arnel Villamor. Pag nakita nyo, kilala nyo si Warden sa Baby Ama. Ikaw Mark, kilala mo yon? Alam mo yung pelikulang Baby Ama? Diba si Superintendent? Ayun. Siya yun, si Johnny Delgado. At syempre, ito naman. Dahil sa sobrang tahimik lang nito, silent killer to eh. Si Boss Mark, tahimik, Bokiron. Ayun na. Si Isabel na naglalagay ng mga palayaw nyo. At ang nag-iisa namin, the one and only Chas Ramirez. At ang isa sa mga napakasipag naming executive producer, wala ka ba? Hindi si Isabel. Walaan nyo kung saan nakatira to. Ha? Isabel, taga Silang Cavite ito. Isabel Silang, susunod na po ang programang Celebrating Life. Makakasama natin, syempre, the one and only, ang station manager po ng Radyo Pilipinas Sports 918, Miss Cecil Kimlat. Muli ako po yung lingkod. Always at your service, umulan, bumagyo. Always bata niyo ako. Ako po yung lingkod, AJ Ignacio. Kita the kids tayo next week. Dito lamang sa mga sa programang Mabuhay Pilipinas. I love you all. Bagong Pilipinas. Bye-bye.
4: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong
5: we know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time.
7: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov. Gumawa ng account.
6: ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Check your time. It's 7:06 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
15: Celebrating life. Feel good. Be inspired. And truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings. Spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat. On Sports Radio 918.
14: Hello, hello everyone. Happy Sunday. Maganda umaga po sa inyo lahat. Today is September 20, 2026 at kami po isa sa inyo hanggang alas 9 ng umaga. Kasama natin, syempre pa si Pastor Charlie Opina. Pastor, magandang umaga po.
16: Magandang umaga rin po, Sister Cecil.
14: Yes.
16: Palapit na nang palapit yung yung Kapaskuhan.
14: Kapaskuhan.
16: Habang naghihintay tayo ng Kapaskuhan, patuloy pa rin tayong lumapit at patuloy nating kilalanin ang ating Panginoon.
14: Amen.
16: Para yung darating na Kapaskuhan ay alam natin yung ibig sabihin talaga nito.
14: Oo. Mm-hmm. Kung anong true essence ng Pasko.
16: Tama po.
14: And thank God sa magandang weather, although umuulan pa rin, pero hindi yung tuloy-tuloy that will cause floods, di ba? So salamat sa Diyos, no, dahil although sana ang hiling natin ay huwag sa gabi. Medyo mahirap po ngayon, talaga isa sa struggle ko 'yan, ano. Pero hindi ako magrereklamo, ang aga-aga reklamo niyan, ano. Alam mo Pastor, napakaganda ng topic natin for today, pero bago natin ipakilala yung topic natin, 'yan. Kasi alam natin mga kaibigan na of course tayo nauulinigan dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa Sports Radio 918 and of course dyan po sa Radyo Magazine. And ang Asian Games is ongoing na.
16: Wow.
14: Pero maituturing po na ngayon po ang official start, day one, no, ng Asian Games dyan po sa Japan. And I'm happy to announce that Judith Caringal is now in Japan. Yan. Wow, bumuwahi siya Friday, kaya wala si Judith today. At 3 Sundays kong mamimiss si Judith. At siya po ang tatayo na pinaka-official reporter po ng PBS o ng Sports Radio 918. So, syempre, para naman na mabigyan din tayo, no, dahil tayo ay nagse-celebrate life and nagse-celebrate tayo with the athletes. No, we are praying for the athletes, Team Philippines, na nandun po sa Asian Games. Ngayon, tanggapin natin yung magiging ulat. Ang Team Philippines po ay sasabak na sa action sa formal na pagbubukas ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At ang ulat po mula kay Miss Judith Caringal. Judes!
17: Formal na nabukas ang Aichi, Nagoya Asian Games kagabi kung saan pumarada ang Team Philippines sa pangunan ng flag bearers Olympic medalist Ira Villegas at World Junior Weightlifting Champion Ian De Los Santos. Suot ang elegante na barong at kapansin-pansin sila sa 45 countries na nakalahok sa seremonya sa Mizuho Athletic Park sa Nagoya. Sa araw na ito, sasabak na sa kompetisyon ang karamihan sa 446 athlete delegation ng bansa. 14 na mga Pilipino ang lalaban para sa medalya o yung mga events na may final. Papangunahan ni 6-time SEA Games champion Agatha Wong ng Wushu Taolu ang mga pambato sa kanyang pagsali sa Women's Taiji Chuan at Taiji Jan laban sa 12 pa na mga katunggali katulad ng defending champion mula sa China. Hangad din ng Philippine Women's Soft Tennis Team na maitaas pa ang historic bronze na kanilang nasigurado kapag lumaban sila sa host at defending champion Japan sa semifinal. Kabilang rin sa magtatangka ng medalya ay ang mga swimmers sa pamumuno ni Olympian Kayla Sanchez, gayon din ang mga Pinoy bet sa karate, triathlon, shooting at sport ng tekbol. Patuloy rin ang preliminaries ng women basketball kung saan hangad ng Gilas Pilipinas ang win number 2 kapag sila ay humarap sa Hong Kong para makausad sa quarterfinal. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, para sa Radyo Pilipinas at Sports Radio, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, Aichi, Nagoya, Asian Games.
14: Okay, maraming salamat, Pastor, no? Talaga naman, no? Kausap ko lang dito, nasa Japan na ngayon si Judith. 14 na atleta po ang sasabak ngayon for the medals, no? And ang medals po natin, the last participation of the Philippines ay 4 na medalyang ginto, 2 silver medals and 12 bronze medals. Sana nasa ulo ko siya ng tama. So 4, 2 and 12. Kaya ba lagpasan? Kaya. Dapat positive tayo, no?
16: Amen.
14: Naniniwala tayo. Although may kalungkutan na ilang participation natin, pero alam niyo mga kaibigan, talagang ganyan. We win, sometimes we lose. May mga pagkatalo na mahirap tanggapin, like nangyari sa Gilas.
16: Mm-hmm.
14: Akaagara na-eliminate ang Gilas, mm-hmm, Pilipinas basketball men's. Eh, defending champion tayo last time. Medyo mahirap tanggapin, ano? Mm-hmm. Pero alam niyo, huwag na lang tayo mag-bash, no? At tulungan na lang natin ang ating mga atleta, ang NSA ng basketball, na makabangon from this, as they call it, national shame. Ayokong tawagin ganun yun, ano? Talaga nadadapa. At sana lessons learned. Yun lang ang panalangin natin. Lessons learned, matuto talaga.
16: Amen.
14: Kasi laging ganun eh. Ganito gagawin. Pag natatalo, tapos hindi rin naman. Minsan sometimes ganun. Kaya medyo malungkot yon. Kasi basketball crazy nation tayo eh. Pero marami pa naman pong atleta na kababayan natin. Talagang they will fight for flag, for country, and ultimately for God. Kaya po, let's pray for them. Yan lang magagawa natin, mga kababayan natin. We are one nation, no? Sabi nga, it takes a whole nation to produce an Olympic champion, an Asian champion, and a champion or world champion. Kaya dapat tulungan po tayo. Kaya Team Philippines, go, go, go. Yan.
16: Amen.
14: Okay. So maraming salamat kay Miss Judith na ngayon ay on the way na sa soft, oy, alam mo, soft tennis. Ah. Baka mana assured na tayo ng medalya, Pastor.
16: Wow.
14: History yun.
16: Mm-hmm.
14: Dahil dati hanggang quarterfinals lang tayo. Ngayon, lumalaban na sila sa semifinals. Okay? So ito na po, puntahan na natin ang Celebrating Life. Maraming salamat, Miss Hussein. Yan, kasama natin si Mark at saka si Arnel. Okay, so ang topic natin today is, where is God when it hurts?
16: Wow.
14: Nawawala ba ang Diyos? Lumalayo ba siya ang Diyos? Pag kasi nalulungkot tayo, parang nasaan ba ang Diyos? Parang pinabayaan na ako. Diba?
16: Misa nasasabing, natutulog ba ang Diyos?
14: Natutulog ba? Di ba kay Gary, no? Mm-hmm. Actually, napakaganda ng topic natin ngayon. Lahat tayo, we can relate to that.
16: Amen.
14: Because we experience grief, we experience pain, brokenness, emptiness, lahat tayo. Ang guest po natin mamaya ay kapamilya, kapatid dito sa PBS, no? Siya po ay si John Russell de Guzman. Taga ano po siya? PBS Research and Digital Division. Isa yan sa nangangalaga sa social media natin.
16: Wow.
14: No? Only 24 years old, si John Russell. Medyo masaklap yung nangyari sa kanya. Very recent lang nawalan po siya ng members of the family. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. More than that. Lima, wow. If I'm not mistaken. Namatay po on the spot sa aksidente. Mm-hmm. Kaya ngayong umaga, si John Russell will be sharing with us yung kanyang journey. Kasi kung makikita mo si John Russell, parang hindi naman sa'yo, apektado siya, syempre, nalungkot. Pero, andun pa rin yung hope. Kasi alam niya, in this journey, kasama naman natin ang Diyos. Malungkot man. Kaya nga ang topic po natin is, where is God when it hurts? Yan. So, Pastor, ang ating pong verse ay?
16: Sa Psalm chapter 34, verse 18.
14: Yes, Psalm 34, 18. Opo. Yes.
16: Ang nakalagay po rito, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit.
14: Yun. So, brokenhearted. And ang mabigat dito, crushed in spirit. No? Parang, ano ka na nun eh, dapang-dapa ka na,
16: yeah.
14: Diba? And I think we all experienced that. No? Lalo na yung magiging guest natin mamaya.
16: Mm-hmm.
14: Wow.
16: Mm-hmm.
14: Now, mawalan ka ng isang mahal sa buhay, napakasakit. Wow. I experienced that, right?
16: Totoo,
14: August 6, I lost my brother. This year lang, no? Talagang alungkot.
16: Mm-hmm.
14: Pero siya, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. No? Kaya sabi nga niya, nung in-invite ko siya, sabi ni General, Ma'am, kakayanin ko kayo magsalita. Sabi ko, alam mo, witnessing for God, dapat excited tayo, no? To witness, o sabihin natin na naramdaman natin yung itong verse na to. No?
16: Mm-hmm. Mm-hmm.
14: The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. So, Pastor, anong context ng ating verse for today?
16: Ito kasing...
14: Ang nagsabi nito ay?
16: Opo, si King David.
14: Yes.
16: Yan. Kung mapapansin natin kasi yung buhay ni David ay dumarating siya sa mga kahirapan, sa mga pagsubok, sa pagkabigo.
14: Mm.
16: Nasasaktan siya, parang ganun. Kaya malamang kaya niya nasabi ito eh.
14: Mm.
16: Kasi kung mapapansin po natin, si David ay malapit sa puso ng ating Diyos.
14: Yes.
16: Kung bakit nasabi nating malapit siya sa puso ng ating Diyos, kasi lagi siyang dumudulog, lagi siyang nagsasabi ng kanyang mga kabigatan, ng kanyang mga pinagdaraanan. Kaya tinawag siyang a man after God's own heart. Dahil sa tuwing dumarating siya sa mga ganitong mga sitwasyon sa buhay niya, ang kanyang takbuhan, sumbungan, walang iba kundi ang ating Diyos na si Yahweh.
14: Ganoon naman dapat ang pastor, ano? Anything that we experience in life, masaya tayo, malungkot tayo, we are hurting, we are in pain, we are frustrated, we are, overwhelmed. Kailangan ang una natin tatakbuhan. Hindi makailangan, but I think the best thing that we can do is kay Diyos, sa Diyos, no? Kasi nararamdaman niya naman. Pero yung iba kasi, pastor, parang tingin nila, malayo ang Diyos. Parang tingin nila, iniwan na ba ako ng Panginoon? Bakit nararanasan ko to? Why do I need to experience this? I've been serving God. I'm a born-again Christian. I read the Bible. Why should I experience this? May ganun.
16: Misa nga, si Sir Cecil, dumating sa pagkakataon itong mga pinagdaraanan ng mga tao. Minsan yun yung nakakapagpalayo sa Diyos eh. Para bang nakita nila na para bang napabayaan ako. Pero hindi nila alam na merong layunin at plano ang Diyos sa lahat ng bagay.
14: Yes.
16: Kaya para bang ano, mahirap pag-usapan ito.
14: Pero di ba merong ano na footprints in the sand?
16: Opo.
14: Mm-hmm. Naakala niya nung una naglalakad sila, di ba? Tapos bigla naging dalawa na lang ang ano ng sa sand.
16: Yung huli na lang isang set na lang ng footprints.
14: Set. Oo, sabi niya pinabayaan mo ko. Pero mm-hmm. sabi sa kanya ng Diyos, hindi mo pa ayon.
16: Mm-hmm.
14: Pa ako 'yun. Tama, binuhat kita. Diba? Minsan ganun tayo, akala natin pinabayaan mm-hmm. tayo. Mm-hmm. Na we ask God, mali, kasalanan bang mag-question kay Lord? Na bakit Lord? Bakit? Di ba? Kasalanan ba 'yun?
16: Alam niyo po sa Biblia, maraming mga lingkod ng Diyos na nagtanong sa Diyos. Isa dyan si Elijah.
14: Si Elijah.
16: Opo. Mm-hmm. Nagtago nga siya dun sa bundok eh.
14: Mm-hmm.
16: Dahil pinaghahanap siya ng mga ano ni Jezebel. Baka magkamali ako.
14: Parang hindi si Jezebel.
16: Baka magkamali ako. Saan nang palabas pala yan? Teka.
14: Tapos?
16: Dumating po sa pagkakataon na tinanong niya ang Diyos sa mm-hmm. lahat ng kanyang mga pinagdaraanan. Kahit man si Haring David.
14: Pero si Job hindi nagtanong kay Lord, ah.
16: Pero dumating din po sa pagkakataon
14: si Job.
16: Nagkaroon din siya ng konting ano.
14: Mm.
16: Pero dumating din sa pagkakataon na na-realize niya na talagang sabi niya nga doon sa kanyang sarili, ipinanganak siyang hubad, babalik siyang hubad sa ating Panginoon.
14: Tingin ko hindi kasalanan, Pastor, di ba? Kasi tao tayo, may emotions. Nadadala tayo sa emotion. But when you ask that question, God has His special way of answering you in your sleep. Or minsan, biglang, nga, no? You get to realize, nare-rebuke ka ng Holy Spirit. I think it's the Holy Spirit rebuking us na, bakit ka nagtatanong? Parang, bakit ako?
16: Mm-hmm.
14: Ang sagot ng iba, bakit hindi ikaw? Special ka ba? O, di ba? Ako nga, bumaba ako, wala akong kasalanan. But, pero hindi ganun si Lord. Hindi siya nanunumbat, no? Kasi ginawa niya yun. Yun ang Father's will, kaya susunod siya. No? So, ganun din tayo mga kapatid. Minsan, sabi nga, hindi mo maintindihan, but you don't have to understand. Lean not on your own understanding. Tama sabi po. Sa Proverbs 3:5. No? Minsan, Lord, hindi ko naiintindihan, naguguluhan ako, nalulungkot ako, but Lord, I will keep trusting you. Kasi yun ang makakapagpalakas sa iyo. Eh. Hindi ka matutumba when it comes to focusing on Jesus, pagtitiwala kay Lord, pagsunod sa Kanya, and looking back sa kanyang promises sa atin, yun lang ang makakapagpalakas. Wala nang iba, hindi tao, hindi music, hindi alak, hindi drugs. Di ba? Pag sobrang wasak na wasak ka na, try to pray hard. Makipag-usap ka, manalangin ka. Ang pagdadasal, dasal ka, pero manalangin ka, talk to God.
16: Amen.
14: With all your heart. God is there. Sabi nga po dito sa ano is that, God does not distance Himself from human suffering. Instead, emotional pain and grief draw His compassionate presence closer. The more na, sabi mo nga kanina, when I am weak, I am strong because of God. Aminin natin, Lord, di ko kaya to. Mahina ako. And then God will be there. Sabi mo na, ba't nakaya ko to? Hindi na ikaw yan, si Lord na.
16: Tama po.
14: Diba, Pastor? Ikaw ba naranasan mo na sa buhay mong parang nagiging hopeless ka na?
16: Maraming mga pagkakataon dumarating yun eh. Oo. Pero ang nakakatuwa, sa tuwing dumating ka sa ganung sitwasyon, ay yung Diyos meron siyang ginagawa sa iyo eh. Yung bang matapos mong idulog sa Kanya, ihinga sa Kanya, yung iyong mga kabigatan, yung iyong mga pagdurusa, yung mga sakit na iyong pinagdaanan, merong kagaangan na siyang nararamdaman eh. Para bang merong isang tinik sa dibdib ang siyang natanggal nung nakikipag-usap ka na sa Diyos.
14: Yes.
16: Yun yung ano ma'am eh, yung...
14: Kaya may kakayanan si Lord to restore eh, no?
16: Yes, ma'am.
14: Your joy, your peace, di ba?
16: Doon dumarating yung mga tanong mo, di ba? Mm-hmm. Bakit ganun? Minsan, para bang susumbatan mo pa ang Diyos eh, para bang naglilingkod naman ako sa iyo, Panginoon, tama naman yung lakad ko sa iyo.
14: Pero sumusunod bakit, naman ako sa iyo.
16: Pero bakit ako dumarating sa mga ganitong sitwasyon?
14: Mm-hmm.
16: Pero sa kabila ng lahat ng bagay na yon, ay ang pinakamaganda ron ay hindi ka nag-iisa.
14: Mm-hmm. At yung madadama mo yun, opo, may kasama ka.
16: Parang ano eh, yung pang nag-iisa ka tapos nanahimik ka, parang na yung parang siyang nagsasalita sa iyo,
14: mm-hmm,
16: na pinahihintulutan niya yung lahat ng bagay na yon dahil meron siyang layunin at plano sa buhay ng bawat isa.
14: Amen.
16: Sa totoo lang po, hindi natin maintindihan at maunawaan minsan pagka yung may mga mahal tayo sa buhay, di ba? Hindi natin maintindihan ito eh, hindi natin maunawaan eh. Pero sa kauli-hulihan, doon natin marirealize na oo nga, tama nga ang Panginoon.
14: Mm.
16: Para bang, minsan ang iniisip natin yung sarili natin eh.
14: Makasarili talaga ang tao eh. Self-centered talaga ang tao eh.
16: Hindi natin iniisip yung iba eh, di ba?
14: Mm.
16: Pero kaparaanan pala ng Diyos yun dahil gusto niya nang bigyan sila ng kapahingahan.
14: Yes.
16: Di ba? At the same time, ikaw makita mo rin yung kapangyarihan ng Diyos.
14: Yes.
16: Yun yun eh. Actually, yung kinikwento mo kanina yung magiging guest natin.
14: Si Russell. Opo, John Russell.
16: Talagang lalakad siya ayon doon sa kalooban at nais ng ating Panginoon sa kanya. Kasi wala na siyang tatakbuhan eh.
14: Wala na.
16: Wala siyang malalapitan, kundi tangi ang Diyos. Ako nakikita ko sa kapatid natin yan, merong dakilang plano,
14: amen,
16: ang Diyos sa kanya. Na pag yun ay nakita niya, marirealize niya na ang lahat ng bagay ay nasa plano ng ating Diyos.
14: Tsaka alam mo, as you are saying, no, as you are talking, I just realized na ang salita palang trusting God is ang pinakamalaking responsibility or ano tawag dito, magmamanipes sa atin yan pag nagtitiwala ka sa will niya.
16: Mm-hmm.
14: May kakayanang kang tanggapin yung kalooban niya, kahit mahirap.
16: Tama po.
14: Di ba? Mm-hmm. Kunwari, may sakit ka. Ang hirap tanggapin nun, naghihirap ako.
16: Mm-hmm.
14: Ganito,
16: mm-hmm,
14: ganito. Bakit? Bakit? Pero ang tao na tinanggap, ito siguro talagang may purpose si Lord dito. Mm-hmm. Natanggap mo ng maluwag, mm-hmm, hindi ka nagtatanong. That is trust, no? Trusting God. Kasi hindi mo lang naman itatrust si Lord, hindi mo lang siya ipe-praise, hindi mo lang siya i-glorify. Pag masaya ka.
16: Opo.
14: Di ba, Pastor?
16: Mm-hmm.
14: The more, sabi nga, the more na, sabi nga, emotional pain and grief draw His compassionate presence closer. Mas nagiging, wow, closer. Mm-hmm. Parang ayoko pala maging close. Hindi, joke lang. Kaya sinasabi, ayoko, ayoko.
16: Mm-hmm.
14: Kasi ganyan, may mga test of faith eh. Parang ang hirap-hirap eh.
16: Pansinin niyo rin po yung sinabi niyo kanina na si Job.
14: No? Yes, si Job.
16: Actually, nung na-encounter ng ating Panginoon si Satan,
14: mm-hmm,
16: pinagmalaki niya si Job eh.
14: Mm-hmm. Tsaka pinayagan niya si ano, na i-test.
16: Oh, i-test eh, di ba?
14: Oo, i-test.
16: Kumbaga, talagang proud na proud ang ating Panginoon, ang ating Diyos, kay Job. Pero kung, mm-hmm, mapapansin natin, dumaan si Job sa napakatinding pagsubok.
14: Mm-hmm.
16: Kumbaga, talagang nabasag siya dun eh. Dun,
14: yes,
16: sa pangyayari sa buhay niya eh.
14: Mm-hmm.
16: Kaya, pero nakita rin natin doon na talagang itong si Job ay tunay na naniwala at nanampalataya sa ating Diyos.
14: Pero parang ayaw natin maranasan yung naranasan ni Job. Ayaw ko yun, ano?
16: Pero pansinin niyo rito, Mama, yung lahat ng bagay na nawala sa kanya, pinalitan ng ating Diyos.
14: Mm-hmm.
16: Higit pa doon sa kanyang pangangailangan.
14: Mm-hmm.
16: Yun yung pinakamaganda doon eh. Kaya, merong isa akong kapwa pastor dati.
14: Mm-hmm.
16: Nung alam niya may problema ako, sabi niya sa akin, Pastor, mapalad ka. Ano mapalad ako? Dumating ako sa mga problema.
14: Mm-hmm.
16: Kasi sabi niya, matapos mo malagpasan yung mga pagsubok at problemang yan, ay merong naghihintay sa yung reward,
14: mm-hmm,
16: sa kabila ng mga pagsubok mong iyan.
14: Mm-hmm.
16: Kaya pag dumating tayo doon, parang ano yung gustong ng Diyos sa akin? Ano yung nasa kabila nito?
14: Mm-hmm.
16: Yun yung ano, yun din yung magpapalakas sa atin na talagang ang Diyos.
14: Tsaka sasagutin ka niya.
16: Ayun po yun eh.
14: Pag may mga tanong ka, mm-hmm, sabi ko nga, God has His special way of,
16: mm-hmm,
14: answering you, na biglang pag gising mo sa umaga, parang malinaw na. Alam mo na yung mindset mo na,
16: mm-hmm,
14: ah, kaya pala ganun. Ito pala yung purpose ni Lord. So, maluwag na tatanggapin mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Diba? Minsan, ang hihingi niya sa'yo, love life mo. Wow. Ang hihingi niya sa'yo, anak mo, namatayan ng anak. Mm-hmm. O, di ba? Mm-hmm. Parang, bakit mo kinuha? Ibinigay mo sa akin, tapos kukuhanin mo. Di ba karamihan magulang, ganun. Mm-hmm. Binigay mo, tapos kukuhanin mo pala. Parang dapat di mo nila ako binigyan. Parang ganun. Pero may purpose eh. May purpose pa rin dito.
16: Yeah. Eh, di ba pinag-usapan natin sa Sunday natin ngayon? Call for sacrifice.
14: Oo.
16: Ang bigat eh. Alam niyo po, habang pinakikinggan ko at ginagawa ko yung mga sermon natin, yung pinag-aaralan natin, ano? Nakita ko na na yung pagsunod sa ating Panginoon ay kaakibat yung pagsasakripisyo.
14: Mm, mm.
16: Dahil yung pagsasakripisyo nyo...
14: Lalo ka na pastor, alam mo yun.
16: Dahil yung pagsasakripisyo nyo, kasi meron kang pagkatawag eh.
14: Mm.
16: Hindi lang magsasakripisyo ka para sa sarili mo, kundi magsasakripisyo ka para sa ibang tao.
14: Yes.
16: Dahil ang panawagan mo na dalhin itong mga ito sa paanan ng ating Diyos.
14: Iyon.
16: Kaya kakaharap tayo sa maraming sakripisyo.
14: Tama.
16: Kaya isa na rin yan eh, yung mga dumating sa buhay natin.
14: Mm.
16: Yung mga broken-hearted.
14: Yes. No? Crushed in spirit.
16: Talagang dadaanan natin yan bilang mga Kristiyano. Ako, yung bang... Kung bakit ko natatanggap itong mga ganitong mga pagsubok at problema. Minsan, dumating pa rin, marami rin akong tanong eh. Pero, kumbaga katuwang natin siya o tulong sa atin para ipagpatuloy yung pagkatawag natin. Kasi sa pamamagitan ng mga bagay na yon, nagkakaroon ka ng panibagong lakas,
14: yes,
16: panibagong pag-asa, at nakikita mo na hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Diyos, nalalagpasan mo yung lahat, yes, ng mga
14: pagsubok. Hindi mo akalain.
16: Hindi mo akalain. Eh.
14: Yes, that's right.
16: Sa inyo, Sister Cecil, na kung babalikan natin yung mga pinagdaanan nyo, sunod-sunod din eh yung mga sitwasyon sa iyo. Eh.
14: Yes, di ba? Mahirap.
16: Kumbaga, yung una, yung...
14: Dalawa mong kapatid. Matter of 45 days ang pagitan.
16: Tapos yung pinaka-paborito mong kapatid, yun ang pinaka-mabigat, naging instrumento siya.
14: Naging guest natin dito ilang beses, no?
16: At saka instrumento siya para ikaw ay makakilala sa ating Panginoon.
14: Discipler ko siya.
16: Kumbaga marami siyang nagawa sa buhay. Pero kinuha siya ng ating Panginoon, pero nandiyan ka pa rin nananatili kang matatag, ang isip mo pa rin. Para bang yung sundalo habang
14: nasusugatan lalong tumatapang. Oo.
16: Yun po.
14: Pero
16: huwag
14: na lang muna yung sugat, please. Anyway, Pastor, babalik tayo dito sa ating pagpapatuloy po ng ating discussion dito sa unang oras ng Celebrating Life. At patuloy ang pag-anyanya ko sa inyo hanggang alas 9 pa po kami ng umaga. We will be back.
15: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
18: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
19: Maging panatag, Pilipinas.
20: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos doon mo na makikita kung baga meron siyang doon sa portal ng e-gov. Pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Yung sekunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
21: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya binanggit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materialist, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.
22: Ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
14: 7:35 in the morning. Muli, magandang umaga po sa inyo. Patuloy pa rin tayo sa ating discussion with Pastor Charlie Opina. Pastor, ang title natin, ulitin ko lang po ulit, is Where is God When It Hurts? Yan. Pag-usapan natin yung verse, sinabi dito broken hearted. Pag sinabi mong broken hearted, Pastor, anong perspective mo dito?
16: Kasi pag tinagal natin siya, no? Talagang ano siya, yung parang durug na durug ka na, no?
14: Durug na durug. Yes, tama, tama.
16: Oo, parang
14: hindi ka buo. Diba? Oo. Broken nga eh. Yun, yun. Yeah, hindi ka buo, di ba?
16: Talagang parang wala ka ng kakayanan sa buhay mo.
14: Yes. And this is what we call deep, ano to eh, malalim na emotional shattering, mm-hmm. no? Tinatawag nila. Mm-hmm. Grief, andyan din nakapaloob yung rejection na sinasabi, mm-hmm. and severe disappointment. Napakaraming mga bagay-bagay sa mundo na nagre-resulta dito, mm-hmm. sa mga dinescribe natin, Pastor. Ano, talagang while on earth, napakahirap mabuhay, no? Madali nga rin maging tao pero mahirap magpakatao pag ikaw ay nakakaranas ng mga ganito. But yung mga sinasabi natin, ano, rather than demanding people be strong, God meets them in their absolute weakness. Naiintindihan ni Lord, pag mahina tayo, alam naman niya yun eh, no? Na mahina tayo. And definitely, we just have to accept na, Lord, hindi ko kaya to. Sobra na to for me to accept. Kaya Lord, I need you. I need you to be with me. Pastor.
16: Yun po yun. Alam niyo po, dumating tayo sa mga ganitong sitwasyon, minsan pinahintulutan ng Diyos eh, para makita natin yung kanyang kapangyarihan. Para makita natin na siya ay buhay at nandiyan,
14: yes.
16: na tumutugon,
14: yes.
16: at nararamdaman yung ating pong mga pinagdaraanan.
14: Mm-hmm.
16: Kasi pag pinag-usapan natin yung broken hearted, parang sa termino ng iba eh, pasan ko ang daigdig.
14: Yes.
16: Yun po yan. Oh, eh. Parang lahat-lahat na, parang ibinuhos na sa iyo, no?
14: Oo.
16: Para bang...
14: Tsaka pag broken talaga, kasi ito heart ng pinag-usapan, mm-hmm. Di ba? Ang puso kasi, ano yan eh, although ang puso hindi natin dapat pagkatiwalaan yan eh. Di ba? Sabi sa'yo, mahal kita.
16: Opo.
14: Bukas hindi na kita mahal.
16: Parang sinungaling yung puso.
14: Sinungaling. Ano? Deception, mm-hmm. Di ba? Medyo madaya, no? But sinasabi natin dito is that, minsan talaga tama yung sabi mo, we know that God can move mountains. Wala siyang hindi kaya.
16: Tama po.
14: Pero God opted us to climb the mountain.
16: Amen.
14: Talagang mm-hmm. aakyatin natin. And while we are climbing the mountain, mararamdaman mo siya. Mm-hmm. Tama, buhay siya, nandyan siya, nakaalalay siya sa'yo, di ba? Kasi kung hindi siya nakaalalay, marami po tayong hindi kakayanan. We are weak, we are broken, we are wicked. Ganyan tayo, sinful nature, di ba?
16: Opo. Yung mga mountain climber, ma'am, pagka yes. umakyat sila ng bundok,
14: yes.
16: marami silang hirap na pinagdaraanan.
14: Pero
16: pag nakarating na sila dun sa tuktok,
14: mm.
16: na-appreciate nila yung, ano, yung gawa ng ating Diyos.
14: Oo.
16: Parang ganun din sa buhay natin, habang nakikipagbaka tayo sa ating buhay, mahirap.
14: Mm.
16: Pero pag nalagpasan na natin siya,
14: mm.
16: doon natin nakikita yung, ano, yung oh, salamat Panginoon, talagang buhay ka, talagang ipinadadam mo na nandiyan ka, na hindi mo ako iniiwan ni pinababayaan.
14: Amen.
16: Yun yung pinakamaganda, yung sinasabi yung kinakailangan, akyatin natin yung bundok eh.
14: Mm.
16: Kasi doon sa tuktok, makikita mo yung lahat-lahat ng bagay.
14: Yes.
16: At doon ka nagkakaroon ng kapayapaan.
14: Amen. Kasi you have to really accept God's will. Eh. That's trusting God.
16: Mm-hmm.
14: No? Hindi yung, it's not your way, it's not your time, no? It's always God's way, it's always God's time. Kasi yun eh, di ba? Yun yung pinakamaganda. Now let's talk about crush in spirit. Medyo mabigat mm-hmm. din yan, Pastor, ano? Ito ay dinidescribe as a state of humility, exhaustion, pagkapagod, or feeling completely overwhelmed by life's burdens. Kaya minsan, pag hindi mo na kaya, anong option ng iba magpakamatay? Into drugs.
16: Mm-hmm. Yan.
14: Or ako. Alcohol.
16: Mm-hmm. Mm-hmm.
14: Or maraming bagay na akala nila doon ng mm-hmm. pagkatakas. Mm-hmm. No?
16: Mm-hmm.
14: Pero mali eh, yung ginagawa nila. Mas lalo silang parang kumunoy. Lalo ka lumulubog. Mm-hmm. Di ba, Pastor?
16: Mm-hmm. Mm-hmm. Mas nawawalan na sila ng
14: yes.
16: kakayanan para makasurvive.
14: Yes.
16: Dahil nga mas pinili nila yung mga bagay-bagay na masisira doon sa buhay nila.
14: Mm.
16: Kala nila yun yung magiging solusyon.
14: Mm.
16: Hindi rin pala nila alam na yun pala yung magiging daan para mas maging worse yung pinagdaraanan mo.
14: Yes. At saka pag-crush yung spirit mo, distracted ka eh. Wala ka nakikita, hindi malinaw, kumbaga sa salamin, malabo na.
16: Opo.
14: Marami ka ng mga blind sides, no? Hindi mo na nakikita yung magaganda nangyayari sa buhay mo. Wala yan. Naka-focus ka dun sa disappointment mo o dun sa grief mo o sa pagkalungkot mo.
16: Dun sa problema mo.
14: Sa problema mo. Yun lang ang nakikita mo.
16: Wala nang iba eh.
14: Yes.
16: Parang sa'yo wala nang solusyon. Parang ganun eh.
14: Mm-hmm. But again, when you pray to God and ask for comfort, biglang ilalabas ka ni Lord sa kinakalagyan mo.
16: Tama po.
14: And He will make you see the bigger picture. This is my plan. This is my design. Dinesign na. Kaya minsan talaga, trusting God is mahirap yan. Kailangan talaga meron tayong personal relationship for us to establish that trust na kahit anong mangyari sa'yo, hindi ka mayayanig. Hindi ka mag-i-stumble na ayoko na, hindi na ako magsisimba.
16: Mm-hmm.
14: Hindi ako magbabasa ng Bible. Ganon din lang pala eh. Diba? Ganon din, ang hirap din, di ba?
16: Parang doon natitest talaga yung faith natin.
14: Oh, ano? Yes, mm-hmm. yes. Natitest talaga yung faith.
16: Di ba may awit noon, ma'am, sabi, God is watching us from a distance.
14: God is watching Opo. Us.
16: Pero ang totoo niyan, hindi from watching. A distance.
14: Yes.
16: Malapit lang ang Diyos.
14: God is with us. Emmanuel.
16: Yun. Tama
14: diba?
16: Po yun. Wow.
14: Yes, Emmanuel, di ba? Hindi siya hindi lang siya nanonood. Kasi pag nanonood, malayo.
16: Apo.
14: Watching, no? Andyan siya. Mm-hmm. Kaya nga, sabi nga whatever you're doing, nakatingin yan.
16: Mm-hmm.
14: Lagi mo sasabi sa sarili mo, nag-iisa nga ako, pero I know God is looking at me. Andito kasama ko siya. Di ba?
16: Yan din yung nabanggit nyo kanina, yung footprints in the sand.
14: Yes.
16: Hindi niya alam na kinakarga na siya ng ating Panginoon.
14: Yes, yes.
16: Yun yung pinakamagandang tagpo na kung saan ay yung basag na tayo,
14: yes.
16: Durog na tayo.
14: Mm.
16: Hindi mo napapansin, nandurong ka na pala sa mga bisig ng ating Diyos.
14: Mm.
16: Parang ano ba yung
14: inihele,
16: sabi?
14: Inihele
16: ka na niya. Para magkaroon ka ng kapahingahan. Para magkaroon ka ng panibagong pag-asa.
14: Pag-asa. Dapat di nawawala yung pag-asa. Yun, eh. If you are a believer, a follower of Christ, whatever it is, there is hope.
16: Yun po ang pinakamaganda. At alam niyo po, minsan pinahintulutan ng Diyos yung mga bagay na yun eh, dahil para lumapit tayo sa Kanya. Kasi nandiyan lang siya eh. Na mararamdaman natin yung, kumbaga, yung lahat ng mga pangyayaring mapapait, hindi magaganda. Pagka nanduro na tayo sa Kanya, mapapalitan na ito ng kapayapaan. Na hindi natin maintindihan at hindi natin maunawaan. Kaya magsasabi na lang tayong salamat, nandiyan ka sa akin.
14: Yes. O kaya pag talagang hindi mo na kaya, iluhod mo na talaga. Luhod ka, Lord.

0: Possibly, no? Ang sinasabi niya, he actively intervenes, no? Lifts heavy emotional weights and brings inner healing and eternal hope. May inner healing talaga nangyayari na isang umaga, parang andyan pa rin yung problema, andyan pa rin yung grief, andyan pa rin yung disappointment, frustration, but bakit magaan? Di ba? Parang kaya ko na, nakikita ko na yung kulay ng bulaklak, nakikita ko na yung paligid ko na ganda ng sikat ng araw. Dati, ganyan ka eh, very bitter ka, di ba? Pero those moments, mga kaibigan, kumikilos na. God is in deep work sa buhay mo. Kasi tinawag mo na siya eh, hindi ko na to kaya, Lord. So tatrabaho na siya, kikilos na siya. Yun ang gusto niya, to be totally dependent on Him. Not partial dependence. Gusto niya, total dependence and total obedience. Di ba, Pastor?
1: Yes, ma'am. Ah, yes, Sister Cecil. May tagpo rin sa Biblia, eh, no, na yung 12 apostol niya, ay 12 disipulo niya, tatawid sila dun sa kabilang ibayo.
0: Yes.
1: Kasama nilang ating Panginoong Hesukristo. Eh, ang hindi nila alam, kumarap sila sa matinding bagyo. Na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay natutulog dun sa kabila ng bagyo. At itong yung mga
0: panatag na panatag,
1: di ba? At lumapit sa kanya, sabi niya, Guro, hindi mo ba napapansin na lulubog na tayo? Pero sabi ng ating Panginoon sa kanila, napakalit ng inyong pananampalataya.
0: Kasama na nila.
1: Tayo nga,
0: hindi natin kasama ngayon. Ibig sabihin, hindi natin nakikita.
1: Ayun, yes. Po. Agad tumayo ang ating Panginoon Hesukristo, sinuway niya yung bagyo, yung alon, biglang nanahimik.
0: Sabi, sino to? Nakakapag-uto sa hangin. Diba? Sa,
1: yun din yun eh. Parang kung tayo, kung lalapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo, hindi niya naman aalisin yung mga, andyan dyan yung problema natin.
0: Andyan pa rin.
1: Pero bibigyan niya tayo ng
0: kakayanan,
1: kakatahimikan, kapayapaan,
0: yes,
1: sa kabila ng mga bagyo at pagsubok ng ating buhay. Para bang sinasabi niya, hindi ako natutulog. Hindi ako walang pakialam sa inyo.
0: Yes.
1: Di ba?
0: May pakialam ako.
1: Nandirito ako na handang sumaklolo.
0: Yes.
1: Handang umagapay, yes, sa mga pinagdaraanan.
0: Although, yes, siguro sa mga nanonood, sa mga nakikinig, madali nyo lang sabihin yan. No? Pero pag kayo yung dumadanas ng mga ganitong dinadanas namin, alam nyo, naiintindihan po namin kayo. We validate, no, each and every one of you, yung mga nararamdaman ninyo. Meron din po kami mga ganong karanasan. Hindi kami spared dyan. Mas ano nga eh, mas maraming nararanasan. But what we are saying here is, ang buhay po natin dito sa mundo, hindi talaga magiging madali. Pero ito ay gagaan at
1: Amen.
0: Kakayanin natin. Not because matalino tayo, mayaman tayo, or tayo. It's not us. It's all about God. At saka yung kanyang grace. Very, ano ang Panginoon? Mabiyaya, sukdulang biyaya, sabi nga ito sa awit. No? Yes, Pastor.
1: Ang pinakamaganda kasi rito, ma'am, no? Yung tayo kasi alam natin na merong Diyos. Na malalapitan. Kaya hindi natin ibinabaling yung ating sarili dun sa pansamantalang lunas. Di ba kasi yung tao, ano eh, para makalimutan ko ito, para mapagtagumpayan ko ito, ito yung mga solusyon ko eh. Na minsan, mas sinabi nyo kanina, mas magpapalubog sa'yo.
0: Yes.
1: Tayo kasi, walang taong di dumaan sa mga ano eh. Sa broken-hearted, crushing spirit. Walang taong hindi dumaan doon. Lahat tayo dumaan doon.
0: Kung hindi pa kayo dumadaan,
1: well, yung iba, pag mayroon, kumbaga, kung di ka pa dumaraan, dadaanan pa rin natin ito. Pero ang pinakamaganda na meron tayong Diyos, siya yung magbibigay sa atin ng tama na dapat nating gawin.
0: Tahakin.
1: Opo, tahakin. Dahil concern siya sa atin. Ang purpose niya ay mapalakas tayo. Hindi tayo madaig ng mga bagyo, mga pagsubok, kundi ang gusto niya ay malagpasan natin ito, hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa Kanya.
0: Yes.
1: Dahil wala naman talaga tayong kakayanan. Alam ng Diyos yan na mahinang-mahina tayo. Ang totoo niyan, ang tingin niya nga sa atin, para tayong mga tupang naliligaw. Hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Minsan pagka nung kabataan ako, may mga langgam, tapos maglalagay ka ng apoy.

0: yung mga langgam din nila alam kung saan sila pupunta eh.
1: Mm.
0: Parang ganun yung sitwasyon natin. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta sa panahon ng mga pagsubok, problema, lahat-lahat ng kabigatan ng buhay natin. Pero ang pinakamaganda ngayon, kung bakit natin nasasabi to, Sister Cecil, ay yung nakilala natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo, na siyang nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin.
1: Amen, no? Yun ang mahalaga lang, no, na may kasama tayo.
0: Ayun,
1: hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi nga po, no, nabanggit din dito sa Hebrews 4:15, no? It assures us that Jesus, our great high priest, sympathizes with our weaknesses, no? That includes both the meaning of human suffering and the struggle against sin. Alam niya 'yon, no, yung ating struggles na talagang maging kalugod-lugod sa harapan niya. He was tempted like any other man but remained sinless. Knowing that he understands and cares, we can draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Alam nyo mga kaibigan, ang pagbabasa ng Bible is how Jesus or God talks to us. Pinapakilala niya yung mga utos niya, yung mga salita niya. Tayo pa nagdadasal, we talk to God. But how God talks to us sa Bible. So daan makakapag-establish po tayo ng personal relationship. At kung kilala mo ang Diyos, napakapalad mo kung kilala mo talaga ang Diyos. At kinatagpo ka ni Lord. May personal relationship. Napakahalaga nun. Para pag dumating na ang mga pagsubok sa buhay natin, may foundation tayo. Not sa ating foundation, but foundation ng ating Panginoon. Di ba, Pastor? Sabi nga eh, ano yun? Living stone.
0: Opo.
1: Di ba? Na tayo ay nakatuntong, hindi tayo sa pader na nagigiba, but kay Lord tayo nakatuntong. Naaalalayin niya tayo.
0: Same cornerstone
1: yes,
0: natin.
1: Yes, right, right.
0: Magdadagdagan ko yung ano yung kanina, yung high priest.
1: Sige po.
0: Kasi nung unang panahon, yung high priest kasi ang trabaho nila ay magdala ng kanilang mga handog sa ating Diyos Ama. Magdala ng kanilang mga, kumbaga yung pagsisisi sa ating Diyos Ama. Magdala ng mga bigatin sa ating Diyos Ama. Tanging high priest lamang po ang siyang nakakapasok doon sa pinaka Holy of Holies place na ibinigay kay Moses. Ngayon po, kung walang high priest, walang magdadala ng karaingan ng tao sa ating Diyos. Ngayon ang pinakamaganda, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang pinaka-high priest. Kaya lahat ng mga bigatin natin, pinagdaraanan natin, nabatid niya, nakararating ito sa Ama. Hindi lamang ito nakararating sa Ama, kundi nagkakaroon ito ng mga kasagutan.
1: Yes.
0: Dahil merong nagpadala, merong namagitan, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo para sa atin at sa ating Ama.
1: Amen. So libre, ano na tayo, diretso na,
0: di ba?
1: Malayang-malaya na tayo to approach and to ask and to seek God. Pag seeker ka na, alam na ni Lord 'yan eh.
0: Opo.
1: Nararamdaman niya yan na you are looking for him, you are seeking him at magpaparamdam siya sa iyo for definitely, di ba? So ayan po. So Pastor, anything in mind na gusto mong iwanan sa ating mga listeners and viewers before we go? Ito po. Hindi pa tayo tapos, mayroon pa tayo second hour mga kaibigan. Yes, Pastor, go ahead.
0: Siguro yung hamon ko lang po, gaya ng pinag-aralan po natin, ang Diyos ay malapit doon sa mga taong nasugatan, dumaan sa mga kapigatian o sa maraming mga pagsubok doon sa kanyang buhay. At gusto ko rin pong malaman nyo na ang ating Panginoong Jesus ay concerned sa atin. Gaya ni Lazarus dito na kapatid ni Mary.
1: Yes.
0: Talagang umiyak ang ating Panginoong Jesus nang nalaman niya si Lazarus.
1: Jesus wept.
0: Opo.
1: Yeah.
0: Kaya ang ginawa niya, pinuntahan niya dun sa libingan at talagang hiniling niya na magkaroon ng buhay itong si Lazarus. Dahil nahabag siya dun sa kanyang kaibigan na si Maria na talagang umaasa na tutugunin yung kanyang mga panalangin. Gawin din po tayo na kung tayo po ay lalapit sa ating Panginoon, lalapit sa ating Diyos, nakatitiyak tayo na tutugon siya, sasamahan niya tayo sa lahat ng ating mga pinagdaraanan.
1: Walang imposible sa
0: Walang
1: Diyos.
0: Imposible sa
1: Oo,
0: Diyos.
1: Lahat ay posible sa Diyos.
0: Amen.
1: Kaya po yun yung message natin this morning, no, na talagang hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Amen. Tayong lahat, hindi tayo nag-iisa. We are always there. Si Jesus ay lagi nandyan. Kailangan talaga is, number one is personal relationship. Para talaga mag-manifest.
0: Amen.
1: Ma-embrace mo talaga yung relasyon na yan kay Lord. Aasa ka sa Kanya. Hindi ka aasa sa sarili mo. Yan ang pinaka-importante. Salamat, Pastor. Thank you very much. Lagi ka nandyan for us sa Celebrating Life. Thank you very much.
0: Maraming salamat din po si Sister Cecil.
1: Yan. Okay. So, mamaya po, no, ay meron pa tayong ikalawang oras, no, 8 to 9. Pero bago ang lahat, syempre, yung guest natin, nandito na, maagang dumating, ha? Si Brother John Russell De Guzman. Siya po ay kasamahan natin dito sa PBS, sa Research and Digital Division. Parang yung kwento niya mamaya talaga, grabe, no? Nakaka-inspire, nakaka-encourage. Kasi hindi dahil doon sa tragic na story, but ano ba, tatanungin natin, ano ba talaga ang purpose ni Lord? Why some things happened, no? Sa buhay natin. So dito, titingnan natin yung coping, yung journey, no, ni Brother John Russell dito sa nangyari sa kanya. Mamaya po, napakagandang kwento para sa inyo lahat. In the meantime, please stand by for the news.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 7:56.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. ASEAN Economic Ministers, sinimulan ang talakayan para sa mas matatag na kalakalan at digital na ekonomiya. Ang report mula kay EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal nang binuksan ng Pilipinas ang ika-58 ASEAN Economic Ministers Meeting sa Manila, kung saan binigyang diin ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque ang matatag na paglago ng ekonomiya ng ASEAN at ang pangangailangan maisalin ito sa mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan at negosyo sa rehiyon. Sa kanyang pambugad na pananalita, sinabi ni Roque na nananatiling matatag ang ASEAN sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang kalakalan matapos maitala ang pagtaas ng merchandise trade at foreign direct investment sa rehiyon. Aniya, mabilis ding lumalawak ang digital economy ng Timog Silangang Asya. Binigyang diin din ng kalihim ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kabilang ang tuloy-tuloy na pagtaas ng exports at sinabi na layunin ng pulong na maisulong ang mas malalim na integrasyon, digital transformation, suporta sa MSMEs at sustainable growth bago ang 49th ASEAN Summit sa Nobyembre.
6: Despite challenges in international trade, ASEAN is navigating from a position of economic strength. Our task as ministers is to turn these figures into tangible benefits, deeper integration, and high-value opportunities for our people and enterprises.
5: Yan si DTI Secretary Roque. Inaasahang maglalatag ang mga economic ministers ng mahalagang rekomendasyon upang mapalakas ang kalakalan, pamumuhunan, at competitiveness ng ASEAN sa pandaigdigang merkado. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Samantala, inaasahang patuloy na lalago ngayong taon ang halaga ng creative economy ng bansa, bunsod ng tumataas na demand para sa animation at game development. Ayon sa ASEAN Business Advisory Council Senior Advisor Juni Del Mundo, inaasahan niya na mas mataas ngayong taon ang halaga ng creative economy kumpara sa 2.12 trillion noong nakaraang taon. Batay naman sa datos mula sa PSA, ang creative economy lumago ng halos 7% sa 2.12 trillion pesos noong nakaraang taon mula sa 1.98 trillion noong taong 2024. At pangwakas na balita, DILG pinayuhan ng mga magulang na bantayan ang online activity ng mga anak. Si Ray Ferrer sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.